0: connect lang dira sa aton nga FB Live, leave a message sa live chat, click like, heart, or care icon. Kung ara ka na dira nga, nagapamati. Ang unagid si Brother Jake. Hello po, Miga Joy. Balya. Gyapon ga tune in, Brother Jake. Hello man kay Ate Mina de la Cruz Clemente family dara sa may Upper Paredes. Ang talakayan naron month, kung may mga pamangkot ka mo about the vaccine kag immunization, and ipadala lang. May post kita dira, no, nga pwede ka mo magbutang sang inyo mga pamangkotanon para ipamangkot naton karon sa aton nga guest doctor from DOH Region 12. Congratulations sa Marbel Children's Choir, nagrepresent sa Pungsod Pilipinas, no, dito sa may Thailand. Wow, kanami gidsang mga kabataan nga ni, no, halin sa Coronadal, grand prize winner gid, no, sa Thailand International Choral Festival, Marbel Children's Chorus. Congratulations sa aton mga kabataan. Mini sila yaga daog, no, sa international nga competition. Ayan. So, gina-congratulate naton ang bugos nga team kay Grand Prix champion sila. Sila man ang winner sa Young Children Choir category kag folk song category. Wow, hakot award ang aton mga kabataan, no, sa ining international scene. Third Thailand International Choral Festival. Nakitaan ko tong ilang performance, kagagaling, no. Ka nami sila magkaranta with matching mga ano pa, expressions pa. Kag may gahiyaw-hiyaw pa. And so, we're proud of you, Marvel Children's Chorus. Nagdaog naman po liwat si Alex Iyala dito naman sa Toronto, Canada. Versus America. Philippines versus America. And so, damo kita i-celebrate, no, sa ilang mga gindalang kadaugan para sa Pilipinas. Yan. Hello kay Jules Sumatra. Good morning, Ma'am Joy. Yes. Shout out dara sa kay Jules. Dari kita sa aton unang segment, ang aton niya, Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

sa Hiligay Nun, Roma 16:20. Ang gahom ni Satanas madali na lang nga gubon sang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong. Ipapierde niya si Satanas sa inyo. Kabay pang pakamayuhon kamo sang aton Ginoong Hesus. Maning bugos nga kaundan sang Romans 16:20. Tandaan naton nga miyarak sang kaaway. Nga mo si Satan. At times you may feel utterly alone in the world. Tungod sa mga struggles nga ginatubang mo, mga madalomda mo nga mga balatyagon of failure or insignificance. Ang aton kaaway si Satanas will try to discourage you with thoughts of isolation.

Alas 8:14. Silinderin ni Jules. Pa-shout out lang ko, Ma'am Joyce, sa Sumatra family. Yan, kanday teacher Nel Yadera. Kumusta, Tinel? Miss you. Yan, kagsatiyo ko, Ma'am Joyce, si Pastor. Ay, oo, di ba nag-taliwan na si Pastor Ed Sumatra? Kasi wala na-inform si Jules kay Tamyaw pa sa okay, nag-inform lang gali siya sa akin. Natiyo niya man si Pastor Ed. Ayan, sa First Baptist Church, Santo Niño. Salamat and God bless, ma'am. Ayan, parin tigali ni Pastor Ed si Jules. Uncle niya si Pastor Ed. Miss na ginaton si Pastor Ed ba, no? Salamat sa iyang life, no? Legacy. Sa pagkamatutom. Sa pagpangalaga dira sa Ginoo. So, lagid ang sample sang imong tiyo, Brother Jules, no? And God bless you dira, Brother Jules. And shout out liwat kay Ma'am Nelia. Kaga mga tagpalamati natin dara sa may Santo Niño. Mayad-ayad niya aga dara sa inyo tanan. Dara kay Pastor Lito Ripaso. Kumusta, Pastor? Sa may Bethel naman. Sa Abinier family nga always man gapamati dari sa DXKI. Mga public service announcement, anay, ang aton tagaan ligwa. Diri kita sa aton nga action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer isang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga areas sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit kag areas sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Dalisay kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, Graphics Design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani Gensan, Social Media Marketing, a Paradigm Shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026, lights.camera.cybersecurity. Ini siya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility, ID with date of birth or birth certificate, kag valid school ID. Ang QR code, ara landera sa FB page sa DICT Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
0: Action! Line!
1: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line.
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
0: Action! Line!
1: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly /FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action Line.
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action Line.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-auhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socotec 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Kinapahibalo sa tanan yung mga taga-Tivoli nga nagadawat na ang Howard Hubbard Memorial Hospital sang medical assistance halin sa LGU Tivoli. Mas dali na karon nga mag-avail sa mga serbisyo medikal kaparehas sang emergency snake bite care, inpatient services kag outpatient services.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Abyan, gina-imbitar man namon kamono nga mag-participate sa aton nga survey nga ginakandakt related sa mga programa diri sa GSIS2DXKI. Listener survey ini siya, anong oras ka usually nagapamati diri sa DXKI. Simple lang nga pamangkot, short lang ni siya nga survey. I-post namon dira sa aton nga Facebook page. Take time lang nga mag-answer. Iputang namon dira ang link pati ang QR code. So kung pwede sa imo cellphone maka QR, okay gid, or i-click mo lang ang link na i-post namon. So abangan nyo dira sa aton na FB page because we would love to hear from you.
3: Oras na! Oras na! Pilipinas!
2: Alas 8:34 ang aton nga takna abyan. Diri kita sa aton talakayan portion. Ang bulan sang Agosto is also National Immunization Month. So dira magasentro ang aton nga discussion sa nabili naton nga 26 minutos. Ara sa pihak linya sa aton telepono ang

0: ang aton National Immunization Program Manager dali sa DOH Region 12, Dr. Edward Jane Montanier. Hello, Dr. Jane. Welcome po sa DXKI.
1: Hello po. Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat ng listeners po natin. Thank you for inviting me here po.
0: Aton nga topic po is sa National Immunization Month. Ano ang goal gid sang DOH for having this celebration kag nga importante gid ini no sa panglawas sa mga kabataan and of course sa bugos nga komunidad.
1: Okay po. Actually po, every August is National Adolescent Immunization Month.
0: Mm-hmm.
1: But however po, every day po is immunization day po natin.
0: Mm-hmm.
1: So, tayo po ay nagbibiriwang po ng advocacy nito para po mapapaalahanan natin ng lahat ng ating mga parents, guardians, even po ang ating mga kabataan and buong community ng importance po or kahalagahan ng bakuna.
0: Mm-hmm. So, ang focus kali subong mga pamatanon, no, adolescent naton. So, hindi lang mga babies ang ginatutukan sa aton DOH, kundi pati ang aton mga kabataan. Ano-ano ning mga bakuna, no, under sa National Immunization Program, kag sino-sino ang mga dapat maka-avail sini, ang priority ninyo?
1: Okay po. So, sa under the National Immunization Program, actually po, ma'am, ano po kami eh, from womb to elderly.
0: Mm-hmm.
1: So, pagbuntis, we are giving po tetanus diphtheria para po maprotektahan po natin not only yung nanay, pati po yung baby sa tiyan niya po. And pag ano po, yung bata, kailangan paglabas, mabigyan po ng BCG and hepatitis B at age as early as 1.5 months. Binibigyan na po natin ng vaccine sa mga health center ng pentavalent, oral polio vaccine, and pneumococcal conjugated vaccine. So ito yung mga bakunang tatlong ito. Ito yung first na bakunang natatanggap ng isang bata sa health center. So tatlong doses po ito siya. So binibigay po namin ito at 1.5 months old, 2.5 months old, and 3.5 months old.
0: Mm-hmm.
1: Maliban po dito, ma'am, nagbibigay din po kami for polio. Yung kanina po is patak, ito po is injectable at 3.5 months old. And pagdating po ng bata ng 9 months, another dose na naman po ng IPV at saka isang dose ng measles, mumps rubella or yung MMR. And pag 1 year old, ito yung birthday gift natin sa bata. Mabigyan natin siya ng full protection ng lahat ng mga nabanggit ko pong bakuna para po hindi po siya mahawa sa mga sakit. Pagdating na naman po ng grade 1 and grade 7, meron po kaming tinatawag na booster doses, ma'am. Ito po yung ating binibigay sa mga eskwelahan for grades 1, measles rubella as well as tetanus diphtheria. Kasabay po nito is yung HPV para po sa ating mga grade 4 female learners. And pag siyempre po, pagtanda na po natin, meron din po kaming binibigay for senior citizen, yan po ating priority, for flu and pneumovaccine. So, para naman, ang bawat bakuna ay may tamang edad at schedule ng pagbibigay. So, yan po yung aming pong goal at yan po yung aming pakiusap sa mga magulang within the community po ng Region 12 na sundin natin yung mga recommendation, rekomendadong immunization schedule. And available naman po ito. Kung minsan po, medyo nagkukulang po tayo ng bakuna, pero available naman po lahat sa ating mga health centers dito sa ating region.
0: Dari sa aton sa Region 12, kumusta ang immunization coverage naton? Kag ano nga mga bakuna o age group ang kinanglan pabakuron pagid ang tutukan pa?
1: To be honest, ma'am, all vaccines po natin medyo hindi pa po talaga, hindi pa po natin naabot yung ating goal na magkaroon, ma-establish ang herd immunity. Kung sinasabi, ano po yung herd immunity? Nasa bawat community, dapat po all, kung hindi ma 95% protected, are vaccinated. So lahat po ng bakuna natin, hindi po tayo naka-reach ng at least 95%. The most last year po, ang ating fully immunized children coverage is nasa 60-something percent lang. Nasa 64%. So ngayon po, for the first SEM, January to June, meron lang po tayong fully immunized children coverage na less than 30%. Supposedly po kasi, in every quarter, para ma-reach po natin yung at least 95%, meron po tayong mababakunahang batang. Around 23% ng mga batang up to 1-year-old. Kasi yun po yung ating fully immunized children. Pero nga po, yung coverage supposedly natin for the 2 quarters, eh, hindi po umabot kahit ng kalahati. Sa para ma-reach po natin 95%. Yun po yung nakakalungkot sa ngayon po, ma'am.
0: Does this mean nga sururubra ang bakuna natin or base hindi available ang bakuna or available man? Hindi lang gina-avail.
1: May mga limitations po tayo before ng bakuna. However po, even in the past years, hindi po talaga natin nare-reach yung ating target na mabakunahan. And dahil po dito, gaya po ng ating bakuna for measles, dahil po nyan, hindi naman po tayo nagka-shortage ng bakuna. Even last year, nagkaroon din po tayo ng supplemental immunization activity. However, even po with all of those efforts po ng ating mga health workers sa ating lahat ng local government units, hindi pa rin po talaga natin naaabot yung kailangan po natin maabot ng mga target age groups po natin.
0: Ano ang peligro kung hindi mabakunahan ang mga bata suno sa ilang immunization schedule, Doc?
1: Ang problema po niyan, ang peligro po niyan is mas madali pong mahawa yung mga bata dahil wala po silang protection laban sa mga sakit na pwede naman po palang maagapan kung nabigyan po ng kompletong doses ng bakuna. Naunawaan naman po namin yung mga parents dahil may mga pangamba po sila against vaccination dahil po sa mga nababasa or napapanood ng mga maling informations lalo na sa social media. Pero po kami, patuloy din po nag-educate, nakikipag-ugnayan sa mga barangays, even sa school. Kaya po tayo, ma'am, nag-establish po tayo ng ating coalition. Ito yung pinakauna sa buong Pilipinas, ang Sock Surgeon Region Immunization Coalition. Because nga po, yung problema natin na ma-reach yung mga target population natin is hindi po kaya ni DOH alone o hindi po kaya ng ating mga rural health units all over the region. So dapat po all sectors, non-health and health, magkaisa. So yun po yung mga ginagawa po natin ngayon para at least matugunan yung mga agam-agam sana ng ating mga magulang po.
0: Kinanglan pagid gurong i-explicar sa ila, no? Kay mas dali sila magpati sa mga mabasa nila or makita nila ng mga videos dira, no? Nga nullify sang ano, no, sang effectivity sining mga bakuna nga ni or naghatag sang kabalaka sa ila, no? Sa karon, ano ang ginahimo naton nga mga tikang para nga nang madula man ang kadlok nila?
1: So kami po, sa ngayon po, kasabay po ng pagbabakuna natin, we are intensifying nga po yung ating pong demand generation, health education. Actually po, bumababa na po kami sa mga communities. We even tap po yung ating pong mga religious leaders or ating mga IP leaders. Katuwang din po kasi namin po ang NCMF and NCIP. And also other sectors po. Kasi nga po, para maintindihan ng community, ano yung benefit? Siguro po kasi may fear sila na baka lagnatin yung bata. Yung mga something ganun. Which is, sometimes that's a natural effect ng bakuna. Kasi nga, inano ng bakuna immune system. Pero po, hindi po ibig sabihin na pag meron pong lagnat is ako, nakakatakot na, baka manong anak ko. So yan po yung kailangan maintindihan ng mga magulang, mga members ng community, yung benefits na mabibigay ng pagbibigay ng bakuna sa tamang schedule. Kaya po mamimikayat namin lahat ng mga magulang na if ever po meron pong mga agam-agam, nandiyan naman po ang aming mga magigiting na mga doctors, nurses, midwives, and even po yung mga BHWs natin sa community para po malaman po nila ano yung tamang information. And sana po, pakiusap lang po namin, kung magbabasa po sa mga social media, kung maaari po is yung mga mga pages lang po yung babasahin po natin. Huwag po tayong magpapadala doon sa mga nagpapalaganap ng mga fake news na wala naman pong evidence scientifically or through our experts.
0: So, hindi dayon magpati-pati sa galapta nga information na hindi man halin sa mga reliable source. Yan.
1: Yes po.
0: Mm-mm. Sa Subong, ano ang ongoing ninyong immunization Subong August, Doc?
1: Sa ngayon po, ongoing po ang ating routine immunization. Kami po ay naghahanda. Tapos na po kasi tayo ng ating supplemental immunization for Mindanao, January to February. However, still, hindi pa rin po natin nasubo yung pagtaas ng cases, though medyo bumababa naman po. Sa ngayon po, ongoing po yung MRC na ginagawa ng Luzon and Visayas for children 6 months to under 5. Kami naman po is we continue our routine immunization. Yung mga hindi po nabigyan ng bakuna at age 1 year old, patuloy naman po up to under 2 years old na mabigyan sila ng ating mga routine vaccines na nabanggit ko kanina. Kami ngayon po ay naghahanda para po sa ating gagawing school-based immunization para po sa grades 1 and grade 7 for our vaccines, MR, measles, rubella, at saka ang tetanus. And ang ating po mga grade 4 learners, female, for our HPV vaccination. Kasabay din po nito, kami po together with our surveillance naman po is nag-iimbestiga kung saang lugar or ano po yung trend ng atin pong mga increasing cases or meron po ba tayong increasing cases ng mga vaccine preventable diseases para po makontrol natin agad, mabigyan po natin ng tamang strategy, hindi lamang po ng pagbabakuna sa mga areas na yon. So sa ngayon, ma'am, yun pa po yung ating ginagawa, preparing for the school-based immunization this coming September onwards. Kami po ay nakikipagpulong na rin po sa DepEd kung paano po ba natin maisagawa ng maayos yung school-based immunization. Because nga po ngayon, di ba, may directives po from the DepEd Secretary regarding to concentrate yung ating po mga learners and not to disrupt their classes po during the school days. So yun po yung ating, kasi po yung measles, hindi lang naman po yung maliliit na bata yung naapektuhan ito. It could also affect older children and even po yung ating mga learners kasi nga sila is nasa isang paaralan, nasa isang room lang po. So, po pwede ang isang bata na confirmed cases, pwede niya po maahawa around 8 to 12 to 17 individuals na hindi po ganun ang protection laban sa measles. So, ang dami po nating ginagawa. And hopefully po, ma'am, yung mga nakikinig po sa ating segment na to is maunawaan po bakit po minsan yung ating mga healthcare workers eh medyo makukulit na na nagbibigay ng information, minsan akala naminilit po na mabakunahan yung kanilang mga anak, but it is not. It is our duty to protect the community against these vaccine-preventable diseases, lalo na may bakuna po tayo, na libre.
0: Pwede naman, Abi, nga wala na ni nga sakit kung nagakooperar lang gid ang tanan. Hindi na bala nga amulang gyapon nga sakit ang ginabattle naton halin sa tuas ta Subong. No, pwede gid siya madula na, di ba?
1: Yes po, ma'am.
0: So, kung halimbawa ang bata ko na miss ko ang routine vaccine niya, no, sang ligad tuig, pwede ba makapahabol pa sa bakuna, ongoing na bakuna?
1: Yes, ma'am. Our priority sa ngayon is if binabigyan at 1 year old para maging full immunized child, pwede pa pong bigyan before po dadating ang edad na 2 years old sa ngayon. Kasi hindi naman po, unless meron po tayong mga insidente na medyo tumataas yung kaso natin maliban dun sa edad na nabanggit ko. Gaya ng ginawa natin for MRC or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, more than 2 years old naman po kami, naga-under 5. Kaya po sana, huwag na po nating antayin na hindi mabigyan ng tamang protection ng mga anak. So again, yung correct schedule, timing po, sana, yun po yung maalala ng lahat ng mga magulang or guardian na hindi makalimutan or ma-miss na ma-inject yung mga bata against these mga vaccine preventable diseases. Meron po tayo available sa mga health centers po natin ngayon.
0: So mga nanay, mga buntis, pabakunahan gid, no? Tanan yung mga nanay nga buntis, tira. No? Kag hasta 1 year old ang bata. Mayara gina sang sundon nga schedule, no? Doc, diin ang inyong bakunahay, no? Diin ang area kag libre ba ni o may bayaran?
1: Lahat po ng barangay health stations natin all over the region and even all over the Philippines is pwede pong pumunta. Yung mga magulang, dalhin lang po yung mga anak ninyo. Less than 2 years old po, mas mabuti kung before he reach yung first birthday niya, makompleto na niya yung bakuna. Mm-hmm. Yung bakuna po natin ay libre at available po sa ngayon sa lahat ng mga barangay health station or health center all over the region.
0: Ayan. So, sa inyong barangay health station, magkantugid, no, kag mag-inquire dira sa inyong schedule, then up to 1 year old dapat makompleto na sang bata ninyo ang iya bakuna. Ano ang role gidirin, no, sang ginikanan, mga eskwelahan naton, barangay, komunidad, parang maauhag ang mataas nga immunization coverage, doc?
1: Yes, hindi lamang po yung immunization coverage, but the protection against these vaccine preventable diseases po. Mm-hmm. Yung atin po gustong ma-reach para po wala na po tayong outbreak. Mm-hmm. Nakakalungkot po kasi, Ma'am Joy, na meron tayong outbreak ng mga measles, meron naman po tayong bakuna. Mm-hmm. And for nag-celebrate po ang National Immunization Program ng 50 years na ngayon. So meaning yung mga bakunang binibigay po natin sa mga health centers is for 50 years na po natin binibigay. And we assure you na yung bakuna po natin are stored properly dahil lahat po ng ating mga healthcare workers are trained kung paano po yung proper pagbigay ng bakuna, proper pag-store ng bakuna para po wala po sana tayong magiging mga complications. So, same lang naman po yung bakunang binibigay po ng ating mga health centers at mga bakunang nasa private clinics po.
0: Mm-hmm. So, subok na gining bakuna kay 5 na kadekada nga ginahatag sa mga kabataan, di ba?
1: Yes po.
0: Oo, so, hindi na dapat magduda. Kung may alinlangan, yes. Pagin sila, Doc, ano ang imong mensahe sa ila kung duwa-duwa pagid ang mga ginikanan dira?
1: Hindi naman po talaga natin masisisi yung mga parents po na merong hesitations or merong mga agam-agam sa bakuna because nga sabi ko nga kanina, ang daming fake news. Yung sabi-sabi ng kapitbahay na mas pinapaniwalaan. So, if ever may agam-agam po, pwede naman po pumunta sa page ng DOH or sa page po namin, that is DOHCHD Sox Surgeon, FB page, or sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar, tanungin nyo na lang po. Lahat ng gusto nyong tanong, agam-agam, pwede naman pong masagot yan confidently by our healthcare workers. And magbasa po lang sana ng mga verified na mga pages.
0: How about, Dok, tong mga ara sa mga lagyo ng mga lugar? Ara sa mga bukid? Pati dito, okay, available ba ang mga bakuna nga ni?
1: Yes po, mayroon naman po tayo mga barangay health centers or health centers doon sa mga JIDA natin. Mm-hmm. And ongoing din naman po yung mga outreach services natin na through the Puro Kalusugan. So meron naman po tayong programang yan sa atin pong departamento and implemented by all local government units naman po. Reaching every barangay, nag-reaching every puro po tayo. May kanya-kanya pong strategic schedule ng atin pong mga local government units para po even the farthest puro sitio sa isang munisipyo is mabigyan po natin ng tamang serbisyo, hindi lamang po ng pagpapakuna, but all health services na kailangan po nilang matanggap.
0: Mm-hmm. Sa karon ba diri sa aton region, may ara kita sang mga natala nga nagasaka nga kaso sining mga vaccine preventable disease?
1: Yes po, ma'am. Actually po, even po nag-MRC yan na tayo last January to February, mm-hmm, may mga naitala pa rin po tayong kaso ng measles o ng tigdas. Mm-hmm. Though, because of the efforts po ng ating mga healthcare workers sa field, medyo bumababa na po yung bilang ng mga nagkakaso or nagkakaroon ng tigdas dito sa ating region.
0: Mm-hmm. Ano ang mga ang target naton sina dapat, Dok, kag ano ang na-achieve naton so far sa MRCA naton?
1: Ng MRCA po last January to February, target din natin nun, ma'am, 95%. However,
0: okay,
1: for the yes, up to under 5 years old yun, 6 months. So di ba sabi ko po kanina, ang bakuna for tigdas is 9 months dapat for routine. Mm-hmm. Pero dahil sa kaso natin last year all over the Philippines, including Mindanao and including Region 12, nag-start po tayo for MRCA at age of 6 months to under 5 years old. So hindi pa umabot ng 5 years old ang bata. Unfortunately, 78% lang ng target natin ang nabigyan natin ng extra doses. Kasi yung iba po, kahit fully immunized na, kahit kumpleto na ng bakuna before, still binigyan natin para and also yung mga hindi nabigyan. Mm-hmm. Pero yun po, at ang nakakalungkot lang din po, Ma'am Joy, ang karamihan din po ng nabakunahan natin during those times are those po na nakapag-avail din po ng ating bakuna previous years.
0: Oh.
1: So, hirap
0: so,
1: rin po tayo
0: nadugang halos, no?
1: Meron naman din po tayong mga nadagdag na convince po natin. Pero 78 lang talaga out of the 95% na target. So ang baba po nun yun. Ang baba po nun kasi more than 22% of our target under 5 years old are still not fully protected.
0: Kabay nga maintindihan gid no sang mga nanay kag mag ano submit sila no sa sininga vaccination. Ano ni ginabalay-balay na ni o kon sa mga barangay health centers lang naton?
1: Sa mga health centers lang po meron kasi ang hirap din po na yung ating bakuna is ibabahay-bahay natin. Nakakapagod din naman po yan sa ating mga health workers na ang bigat po kasi nung vaccine carrier, kung alam nyo lang po. Bakit po mabigat yun? Kasi po, yung thickness ng vaccine carriers would protect our vaccines na for a longer period of time. And kaya rin po, though hindi naman po kami nagbabahay-bahay, doon po sa mga malalayong lugar is meron naman po kaming ano tawag ito? Parang points na doon po sila malilim na lugar at pupunta lang po yung mga community members natin para magbakuna. So, ang dami pong strategy na ginagawa yung ating healthcare workers sa field para lang po mapaabot sa inyo yung bakuna na kailangan pong makuha ng mga eligible target populations po natin. Pero, available naman po sa mga barangay health stations, ano na lang po kung kailan po yung schedule ng ating mga health workers ng pagbabakuna.
0: Ang aton nga handom no nga ining mga vaccine preventable diseases is makuha na gid naton no, ma-eradicate na gid sa aton community. That's why ginadusok gid naton nga mabakunahan ang tanan. Doc, ano ang imong mensahe sa aton mga pumuluyo diri sa Region 12?
1: Okay po. So, for closing po, bilang nais ko pong tiyakin sa ating mga magulang at tagapag-alaga na ang lahat ng aming pong bakunang ginagamit sa National Immunization Program ay dumaraan sa mahigpit na pagsusuri bago ito gamitin. So, sabi ko nga po kanina, 50 years na po tayo sa programang ito. And lahat po ng bakunang pinipocure ng Department of Health at dinidistribute sa lahat ng local government units ay approved by FDA at sumusunod po kami sa pamantayan ng WHO. Mm-hmm. And pinapanatiling effective po namin and good quality yung maaming mga bakuna kasi meron po kaming good cold chain storage. So patuloy pa rin naman po namin muna monitor ang kaligtasan ng mga communities, bumababa po ang DOH sa mga local government units, chine-check at pinamonitor yung mga bakuna kung ito po ba ay stored properly para matiyak po natin effective pa po yung bakuna natin. So, sa lahat ng mga magulang, lola, lolo, tagapangalaga ng mga kabataan, kung maaari po sana, buksan po natin ang ating mga isip at puso na suportahan ang vaccination. So, ito pong mga bakunang binibigay po natin ay libre, effective, at safe. At ito po ay available sa ating pinakamalapit na mga health centers. So, tandaan po natin na ang bawat batang na bakunahan ay hindi lamang binoprotektahan ang kanilang sarili, kundi nakakatulong rin silang protektahan ang kanilang family and ang community, at sana po ma-reach po natin yung herd immunity na sinasabi ko po kanina. So sa ma'am, thank you so much for this opportunity na binabigay po sa DOH para po mapakinggan po kami, and salamat din po sa patuloy na suporta, at sana po sama-sama po tayo sa Region 12 na maisigurong lahat ng bata, lahat ng tao sa communities po natin ay manatiling malusog, ligtas, at matatag. Kasi po, ang bakuna natin hindi po nakakasama, but ito po ay nakakapag-ayos ng ating protection laban sa mga sakit dulot ng mga vaccine-preventable diseases.
0: Yeah. Thank you so much, Dr. Edward Jane Montanier, aton Program Manager sa National Immunization Program, DOH-12.
1: Thank you so much din po.
0: Apa. And abyan, no? Ang luyagid naton nga ining mga sakit nga ni, nga pwede man lang gid nga hindi na ma-experiensyar sa sunod nga henerasyon, matapna na gid naton. So paano na matabo kun hindi tanan nagakooperar sa komunidad, di ba? No? Ugay na ni 50 ka tuig na dapat tani uay na no, hindi na siya nagatuhaw sa community kay na prevent na gid naton or na eradicate na naton. Pero amo ni gani hindi ni siya mangin posible kun hindi tanan mabakunahan. So ang goal gid sang aton iya nga Department of Health, 95% sang aton nga population, target population, especially ang mga kabataan naton, mga nanay dira ang buntis, mabakunahan sila. So kabay pa nga tagaan gid na naton sang pagtagad. Part man na sang aton nga taxes no binabalik sa aton. I-avail mo na nga serbisyo. Libre na kay halina sa tax mo. Yung gibudgetan sang gobyerno para sa kaayo sang lawas naton. Di magduha-duha kun sakali lang nga nagilanat kada kay nagreact syempre ang lawas mo dalan dayon ang bata sa pinakalapit nga heter para matagaan.

Pilipinas, the research just size does the XKI. Health is wealth, abyan. Ani, salamati ang Ginoong himsog ikaw. Siyempre may parte man kita, no, para ma-maintainar ang mayong panglawas. Be responsible sa inyong mga kabataan. Nanay Kuto, bang ato niya pag pangalaga, din ang inyo amiga, amiga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist din ni Migo Anson, pag amiga Jen. Din sa inyo sa mayang aga, sa mga balita kag-impormasyon niya, ito nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Good morning, good morning, good morning. Ari ako naman, no, si Migo Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Matag naman sa inyo sang mga impormasyon o kung ano ang gusto ninyong ipamangkot. Live kita sa 1062 DXKI FEBC Radio. Live kita, pwede nyo i-comment ang inyong pamangkot or comment. Kaya i-discuss nato na samtang may time pa kita. So ano ang gusto nyong maging topic today? Last time, no, this week lang, sa isang program ko, may namangkot kung ano daw ang may binipisyo ba or may madawat ba nga ayuda, quote and quote, ang mga

0: empleyado nga nadulaan trabaho tungod sa linog nga last month, no? Siguro trabahante ni or empleyado ni halin sa General Santos kay damo dito employers nga nag-close or temporary nga nag-close, no? May restaurant nga wala gid ang building, no? Na wala gid hindi na mapuslan. May hotel nga ang mga rooms nila wala gid daw gid demolish, no? May isa pa ka hotel dito nga wala pa nag-operate tungod kay damo damage. So ano daw ang iya nga term abi is ayuda sang SSS. No? Wala kita ayuda, but then benepisyo para sa mga empleyado nga nadulaan trabaho tungod sa kalamidad, tungod kay nalugi o nagsarado ang kumpanya, or di kaya ginatanggal siya tungod kay nag-digitalize na, o di kaya hindi na kinanglan ang iyang serbisyo, no? Tungod kay halimbawa para sa duha ka tao nga trabaho ginhimo na lang ang isa, o di kaya nagpigado financially and then nagbawas ang tao, pwede maka-avail kung may ginatawag kitang sa SSS ang unemployment benefit. So atong ginhampanghambal ko nga mga rason kung anong natanggal sa trabaho. Dili pwede diri ang mga natanggal tungod kay nag-end na ang contract, no? Dili pwede diri tong may naay sala sa kumpanya, no? Nga gintanggal siya tungod kay may sala siya. Dili pwede diri nga ikaw ang nag-resign kay imo man na gusto, imo man na kabubuton nga maghawa ka. So hindi pwede mag apply sang unemployment benefit. Hindi pwede ang 60 years old na. Tungod kay ang 60 years old na, mag-apply na lang na sang retirement benefit. So, paano ba? No? Paano mag-apply sang unemployment benefit tungod kay halimbawa, very good example ang latest na kalamidad sa Jensen and Sarangani, and of course dere, no, tungod kay understate of calamity ang the whole of SOC Sergeant South Cotabato, Sarangani and General Santos. And paano ba mag-apply or ano ang requirements para mag-apply sang unemployment benefit, no? By the way, hindi lang siya limited sa kalamidad nga rason, ha. Tungod panghambal ko nga halimbawa gintanggal ka tungod kay nagsarado ang kumpanya, maski wala kalamidad, gintanggal ka tungod kay nalugi ang kumpanya, nagbawas sila tao, maski wala kalamidad, ano ko lang ni tungod kay may namangkot abi kung ano daw ang quote-unquote ayuda sa SSS kung nadulaan trabaho, no? Siguro ang ginamin niya tungod sa kalamidad, no? Sa Jensen and Sarangani and South Cotabato. So kung nadulaan trabaho, unemployment benefit. Kag ano ang i-preparar? Ano ang i-prepare ng mga dokumento o i-attach ng mga dokumento? Ang una is dapat maghatag si employer sang certificate of separation o di kaya certificate of employment na naka-indicate dito, naka-sulat kung ano ang rason nga gintanggal siya sa trabaho. Like, gintanggal tungod kay nagsarado tungod sa linog, no? O di kaya gintanggal tungod kay hindi na kinanglan ay serbisyo, tungod kay halimbawa gin-abolish ang isa ka department o isa ka section na tapos gimpangtanggal sila or siya o kung ano man, no? Di na need ang iyahang serbisyo muna siya, pwede mag-apply, no? Certificate halin sa employer. So, dapat maghatag ang employer sina. Kaya kung hindi maghatag, isumbong nyo sa dole, no? Tungod kay ang isa ka requirement man is ang certificate halin sa dole. No, dapat ang ipakita nyo sa dole is katong certificate halin sa employer. Then mangayo ka mo sa dole sang certificate man. And then after that, kung ara na nang duha, mag-apply na online. Online ang application. Hindi nakakinanglan makadto sa opisina. I-attach mo na lang tong duha kay pangayuan ka man sina, no? Certificate from employer and certificate gikan halin sa dole. So i-attach mo lang to, i-scan mo or picturean mo and then i-save mo as PDF or kung JPEG na siya, not more than 3 MB. Kaya mga cellphone abi natin natong subong, sobra 3 MB. Kaya mga dalagko na mga kuano, ang nindot na ang mga camera natin sa atong cellphone. So more than 3 MB. Ano mo na, suggestion ko, kung picturean mo man siya, i-send mo sa messenger mo and then i-download mo. Kaya ato, pwede to. I-sure lang natin nga clear ang pagka-picture. Clear ang picture nga i-attach ninyo or naka-PDF, no? Klaro, no? Klaro, no? And how about the contribution, no? Kani ang contribution nga basis tungod kay employed, no? Dapat updated si sir or si ma'am sa iyang nga contribution, no? Dapat updated siya sa pag remit. So at least may 36 months contribution, at least, ha, at least a minimum of 36 months contribution. Tapos sa latest 18 months may 12 ka bulan nga may sulod o may unod o may contribution. So sa latest 18 months may 12 months nga sulod. Bahala laktaw-laktaw na siya, no? Bahala hindi siya straight, bahala kung hindi siya latest na contribution, basta sa latest 18 months, sa latest 18 months ang 12 dito may sulod. So halimbawa July subong, so ang 18 months would be June 2026 paatras January 2025. So kana nga period 18 months ina. So kung may 12 kasulod nga contribution dara, qualified ang isa ka member, no? So pila pod, no? Para sa yon nga pagka-istorya, equivalent to 1 month nga salary ang ihatag, no? Amo gani na nga importante nga si employer sakto o kompleto ang iya ginarimit kay para hindi mabawasan ang benepisyo sang iyang empleyado, no? So kung mas nubo ang contribution nga ginarimit sang employer, mas nubo man ang benepisyo nga mabaton. Hindi lang sa unemployment benefit, kundi tanan nga benepisyo and tanan nga pribilehiyo or loan sa SSS, mas nubo. So amo na siya ang kuandera kong nubo o hindi sakto, hindi kompleto ang remittance ang aton nga employer. And by the way, no, nagapadayon lang gihapon gali og bisita ang aton nga mga accounts officer sa mga employer nga wala nagaremit, no? Ara lang gihapon sila. And ang aton nga legal department, nagapadayon lang gihapon na sila og remind sa aton nga mga employers nga wala nagaremit. So amo na ang unemployment benefit. So kung may mga pamangkot kamo, no, i-comment lang na sa aton live 1062 DXKI FABC Radio. Kaya aton na siya nga tubagon, no? Padayon ta diri ang aton nga programa every first and third Friday of the month. Ari kita diri twice a month, no? Para mahatag sa inyo ang mga information o mga latest information. Now, may isa man ka pamangkot, no, aside sa ayuda, ano daw ang benepisyo sang isa ka membro? Hindi lang wala siya nag-specify kung employed ba o hindi. Isa ka membro nga naapektuhan sa kalamidad no, like na disabled, nagsakit o di kaya na confine, di kaya namatay, kay damo na namatay sa General Santos tungod sa kalamidad. And ang isa dito nagpalapit sa akon, no, naputol ang fingers o toes niya or kumagko sa tiil, no, naputol tungod sa linog, no. Kaya niya nagtrabaho daw dito while working, inga na daw nahitabo. Unsa daw ang maklaim? So sa iyang nga case, pwede siya magclaim og sickness benefit. And since na naputol or nautod, no, doble, and then while working siya, no, doble ang pwede niya maklaim, no, tungod kay naputol and sickness benefit, doble ang maklaim niya, no, SS sickness benefit and EC sickness benefit. By the way, ang EC benefit is pwede lang na maklaim sa mga self-employed and employed, ha, tungod kay may contribution sila nga 10 pesos sa EC na easy contribution, no? 10 pesos or 30 pesos depende sa iyang contribution. So doble. Now after sina, ang ang pwede niya i-claim is ang disability. Tungkol kay naputol ang kumagko niya or ang fingers or ang mga toes niya sa tiil. So after the sickness benefit, disability benefit, no, ang pwede niyang i-claim. Again, if kato siya employed and then nagatrabaho, doble ang maklaim niya. Doble ang maklaim niya nga sickness benefit and then doble ang maklaim niya nga disability benefit. Now, sa disability benefit, kung nakaabot siya 36 months contribution, magpension siya. No? Depende sa, ang number of months is depende sa iyang disability. So magpension siya. And then doble ang mapension niya tungod kay while working or on official business or while naa siya sa trabaho, nahitabo, so doble ang maklaim niya. Sa magpension siya, doble ang pension niya. Now kung wala nakaabot 36 months contribution, ang maklaim niya is lump sum. But then doble gihapon tungod kay may easy claim siya, no, while working. Sa mga self-employed naman, same lang tungod kay may easy contribution, no? Same lang, may easy contribution abi, so doble. Ang ano lang ang difference lang nila is si self-employed member siya mismo ang mag-apply. Kung si employed naman ang mag-apply is ang employer. So ihatag niya lang dito sa employer ang mga requirements nga needed and then si employer na ang mag-attach and mag-apply. And again, after ma-approve ang sickness notification, i-advance na dapat sa employer. Kadasig sang oras ba? Daw-dugay pa ang paghulat ko kaysa gahatag ko sang information sa inyo. Now, by the way, while gabiyahe ko kahapon, nakabaton ako sang pamangkot regarding sa ayuda sa uplift program ni Pangulong Ferdinand Marcos o PBBM, no? Uplift, no, nga ang in charge sina is ang DSWD, no, kung nakita niyo ang iyang video, no, nga maghatag daw sa ayuda and then na mention nga ang mga SS members nga gamay ang contribution. Now damo na naman kot, damo na media partners nga gusto mag-interview, no, but then ang SSS wala pa sang detalye. So wala pa ko detalye nga mahatag sa inyo, ha. But then rest assured the funds or ang pundo hindi na halin sa aton nga contribution, hindi na halin sa SSS, no, kundi halin ina sa gobyerno. Kay ang basehan man lang is ang SSS. So only ang ano, no, only ang SSS ang ilang ginahimo is ang data lang ginhatag, and then wala pa ko detalye regarding that kung paano ihatag. It's either iagi ba siya sa SSS or ano na siya, no, paano, hindi ko balaan kung paano, no. Kay sa SSS abi dali lang kung maghatag kita sang fundings or benepisyo, no, dali lang, kundi iagi lang na sa imong bank account amo na ang sa SSS. Pero wala pa ko detalye, ha, kung sino, kung wala pa gid ko detalye. Now hindi naton pag-i-entertain kay base kung gamito naman ini sa mga scammers, no, nga may mabaton kita nga text or what, no. Kung may mabaton kita nga text nga i-open ang link, ayaw nyo buhata. Go to the nearest SSS office, ipakita to, no. Kung nagduda ka mo o kung may nabaton ka mo. But then, kung may i-open ka mo nga link, hindi na pag i-open, no, pag maghatag sila. Ang ako lang, no, kay base kung mas scam kita, no, tungod kay ari naman, no, may ihatag nga ayuda, and then may unahan naman ina sang aton nga mga scammers kag mag-text naman na sa tanan nga mga tanan, and then maski ano, pangayuon lang ang inyong mga detalye, no. So let's be aware ta kung ano ang ano, scam kag indi. So the moment nga indi halin sa SSS ang text, the moment nga may ipa-open nga link, indi nyo pagbuhata. Kung gusto nyo makasiguro, dalaan na nga text, indi ka mo mag-reply, ha, sina, dalaan nyo ang text, and then ipakita nyo sa SSS kung tuod ba, no. So regarding sa ayuda, wala pa gid kita detalye. And maybe sa sunod nga programa naton, that would be on August 7, base kung maka-live ako sina kag mahatag ko sa inyo ang dugang detalye. Kung ano ang mahatag ko nga dugang detalye regarding that, no, regarding this ayuda. Kaya importante nga mahatagan ka mo sang detalye, and para makaibalo ka mo kung paano or sino, no, paano mo na mabalaan kung ano kami, kung isa ba kami sa mga makabaton sang ayuda. No, puro na lang kita ayuda, but then i-enjoy na naton kung makabaton kita, no, sang amuna nga mga blessing halin sa gobyerno, ano, kung appeal kita sina, then ako abi kon ko, eh, kung ihatag na sa Ginoo, walay makapugong ana, no. So imagine mo ang balita is 2,000 per month, kutob December, so July to December, 6 months times 2, that is 12,000. Big money, no? big amount nga dako na nga bulig na para sa aton. Wala pag ko kabalo kung appeal ba ang mga pensioner, so wala pag ko idea regarding this, no? So to recap, kay lapit na laman ang aton nga matapos ang aton nga programa, ang gin-share ko kaina is regarding sa unemployment benefit. Now kung hindi natong kagustuhan, no, gusto sang employer nga tanggalon ta, ara, pwede kita maka-claim sang unemployment benefit. Pero hindi pwede diri ang katong may sala, gitanggal ta tungod kay may sala ta sa kumpanya, or gitanggal ta tungod kay may sala ta sa komunidad. No, so hindi pwede diri. Pwede diri tong nag-awol ang isa ka empleyado tungod kay hindi niya gusto magbalik sa opisina, tungod kay ginaabuso siya sa management or may ginaabuso siya kung diin, no, sa sulod sa kumpanya. So hindi na siya gusto magbalik. So pwede siya maka-avail sini. Hindi pwede diritong nag-end na ang contract, hindi pwede diritong siya mismo ang nag-resign. So ang pwede lang diri, imagine niyo, wala ka mo sala sa kumpanya. Gitanggal mo sa kumpanya tungod kay need nga tanggalon mo, hindi nyo gusto. No? Like pinaka best is nalugi ang kumpanya o nagsarado na ang kumpanya, like tungod kay sa kalamidad. No? So ang una nyo nga pangayoon, always ni siya, maski wala sang benepisyo, always ni siya nga dapat ninyo pangayoon sa employer. Certificate of employment. Pag matanggal na kamo, pag wala na kamo sa kumpanya. No? Always gina nga pangayoon ninyo. Okay. And diri na lang kutob ang atong programang Usapang SSS. And kini si Migo Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Ako nagasulting Amping Kanunay. O Kanunay Amping.
1: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
3: Pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAF.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Good morning! Isang maulang Biyernes ng umaga po. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kaagapay na kanina pa nakaabang nakikita ko, no?
8: Yes!
7: Hello, good morning sa lahat ng mga nasa kanilang mga PM and regular radio. Mm-hmm. Kamusta po sa kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming?
8: Mm-hmm.
7: Shout out sa mga nasa Signal Cable GCTV Channel 185.
8: Meron tayong listener, viewer, honey, ngayon from San Bruno, si Yoli Ka. California.
7: Oh, why? Hi, Yoli. Good morning. Naku, kaagapay. Ilang araw na lang, 7 days na lang po bago magkaroon ng Life Connect Forum. Yes. Magkakaroon po tayo ng hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Mm. Honey, ang ganda ng speaker natin, kasama natin si Dr. Joyce P. Yapgo.
8: That's right.
7: And she will tackle the very relevant and timely issue, itong bullying and depression.
8: This is going to be in Philippine Bible Society in UN Avenue, 8 o'clock po ng umaga hanggang 12 o'clock. See you there. Kami po ni Claire ang host ng event na yan.
7: The events place, Philippine Bible Society, sa May Ermita po yan.
8: UN.
7: Po, UN? Mm. Kailangan lamang po kayo na mag-register.
8: Huwag yeah. mo silang ligawin.
7: Hindi, nakalagay dito talaga, Han Ermita.
8: Ermita, UN yes. Avenue.
7: UN Avenue, Ermita, Manila. Okay,
8: libre. On the other side.
7: Mag-register lamang po tayo. Mm-hmm. And then, honey, isa pang announcement, si Maring Maloy sa Lumbides at saka si Attorney Winnie, magkakaroon po tayo ng Cross-Gen Family Summit.
8: Yun.
7: Pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Ito po ay gaganapin ng September 26, 2026, 8 a.m. to 4 p.m. sa GCF South Metro, Las Piñas City.
8: Yeah.
7: Ang registration po ay 450 at pwede po kayong mag-register sa kanilang QR code. So kung pupuntahan niyo po ang aking timeline, makikita niyo po dyan ang Cross-Gen Families Summit. And another announcement, honey, kasi ito ang bilis maubos ng slot.
8: Mm-hmm.
7: Meron po tayo na To Be One Inseparable Couples Retreat.
8: Excited
7: gaganapin sa Boracay. This Feb 25 to 28, 2027. And one of the speakers, ang ating mentors and pastors, Pastor Danny and Don Urquico, kasama sina VJ and Camille Prats, Yambao, sina Berwin, sina Lara, sina Tiffany and Weng del Rosario, and sina Pastor Alex Santos.
8: Magkita-kita po tayo dyan. Next year po, February 2027.
7: Mag-register na and save your slots kasi napakabilis po maubos ng slot nito. Kaya as early as now, we are making the announcement.
8: Malamig na umaga, Kuya Frederico Termulo.
7: Ayan. Good morning. Welcome to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po si Bong and Claire Pineda, bumabati sa inyo na isang maulang Biyernes.
8: Oo nga.
7: Para sa usapang marriage and parenting ngayong Friday, August 7, 2026. Honey, nakita ko kasi sobrang liwanag ng mukha natin dito, no? Para tayong naka-filter dahil
8: meron
7: yung spotlight. Natatandaan ko kaagapay, natutuwa ako kasi ang kinis ng mukha natin sa screen. Sana all, diba? Nung elementary po ako, meron akong peklat o scar sa aking binte na kapag PE time namin, tinatago ko talaga kaagapay kasi nahihiya ako sa mga classmates ko. Alam mo yung sobrang conscious ka. So every PE time, meron po akong baon na band-aid. At nilalagyan ko ng band-aid yung aking peklat or scar sa aking binte. And maybe, some of us can relate. Hindi man po peklat sa katawan, pero lahat po tayo, di ba? May mga bagay na pilit tinatago. Yung mga sugat, mga pagkakamali, yung mga bahagi ng ating storya at buhay na ayaw na talaga nating balikan pa dahil nahihiya tayo. But you know what, kaagapay, the good news is God does not define us by our scars. God does not define us talaga by our past because He is a God who restores. Kaya po niyang gamitin itong mga bagay na akala natin sisira sa atin, yung mga bagay na akala natin kahihiyan natin. Kaya po niya yung gamitin kapag po tayo ay binigyan ng healing, ng grace, ng pagmamahal ng Panginoon. Ito po mga scars na to, matuturn po to into purpose. And today, makikilala po natin ang isang babae na dumaan sa isang season ng pain, ng paghahanap ng pagmamahal, pero natuklasan niya ang isang ama na kailanman ay hindi siya iniwan. Ito po ang kwento ng isang buhay na hindi natatapos sa peklat, kundi siya po ay binago ng Panginoon. Kaya naman, ang ganda ng title ng ating episode today kasama ang ating special guests. This is the story about a scar, a story, and a savior.
8: Maya-maya lang po yan, mga kaagapay.
7: Yes, good morning, Bong.
8: Yes, ang sarap matulog, no? Napakalamig ng panahon. Actually, ngayon, parang sabi ko kay Claire kanina habang nagko-coffee kami, parang medyo antok na antok pa ako. Maybe because of the bedroom weather for the past 3 days already, ganito yung panahon natin, hindi ba? Ang sarap lang to curl up in bed, mahiga, matulog, pero kailangan natin bumangon at magtrabaho. So thank God, it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po. Isang maulan na umaga, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to serve here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po, ang unang Biyernes o first Friday for the month of August. August 7, 2026 and 140 days before Christmas. Speaking of Christmas, mga kaagapay, ang Pasko po ay tatapat sa araw din ng Biyernes. So I don't know kung meron tayong live broadcast ng December 25. Isa pa, honey, gusto ko lang
7: i-share. Special, usually naman Christmas special yan.
8: That's right. So sakto yan sa Friday edition. Yes. The past few months po, medyo marami kaming challenges ni Claire kung ano-anong bagay. Napakaraming mga nagbabother din sa isip namin, ang dami namin mga concern. But yesterday, thank God, meron ng partial na kasagutan yung panalangin namin na ginag-go through ko for the past few weeks. Minsan nga sabi ni Claire, unconsciously, medyo mainit na yung ulo ko dahil sa sobrang daming iniisip, but praise God,
7: palagi
8: daw. But yesterday, I'm so grateful kasi meron ng partial na kasagutan ng panalangin that I have been praying for the past few 6 weeks na siguro. But thank God, ang Panginoon po ay in control sa nangyayari sa buhay natin. Minsan, hindi natin naiintindihan, parang walang nangyayari, parang walang changes, at wala kang nakikitang sagot dun sa panalangin mo. Pero alam mo, sabi nga natin, God is in control. All we have to do is to totally and fully surrender to Him. Kahit na hindi natin nakikita pa yung kasagutan, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Sige po, Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. Kami po muli si Kuya Bong and Ate Claire ang makakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:39 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman po. Sa lahat ng papasok sa office, mag-ingat po kayo, napakadulas po ng kalsada. And those who are watching in GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po.
7: Good morning, Ate Eve Mejila. Magandang umaga rin kay Amor Ginoma from La Union, Kuya Nestor Balisteros, si Jenny Peñaflor, ating mga ka-see you in love, si Marivic De Choso. Good morning sa'yo, Connie Angeles, Sol Lazo, Alona Gonzalez, and syempre ang mommy, nakita ko na watching from South Carolina. We miss you, mommy. Maulan po dito.
8: Share po ninyo yung ating broadcast this morning. Yes. Ganda po.
7: Si Evelyn De Los Santos, Genota, nakikinig din sa atin ngayon. Honey, basa na tayo ng Bible reading.
8: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Isaiah 43 verses 18 and 19, New International Version. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland.
7: So wikang Tagalog, Isaiah 43, 18 to 19, magandang balita, Biblia. Huwag na ninyong alalahanin ang mga nakaraang bagay. Huwag na ninyong isipin ang mga bagay na nagdaan. Masdan nyo, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ito'y nagsisimula na. Hindi nyo ba nakikita? Ako'y gagawa ng isang daan sa ilang at mga batis sa gitna ng ilang. Alam nyo, marami po sa atin yung may mga bahagi ng buhay na gusto nating itago. Sabi ko nga kanina, siguro ako po, dalaga na, nung na-realize ko na, I don't care, kahit meron akong scar sa legs, okay lang yan, kasi bahagi yan ng kalikutan ko nung bata ako. I remember paano ko nakuha yon sa paglalaro, di ba? And before, I was so conscious kaagapay, I was so ashamed na ipakita sa mga classmates ko yon. But then na-realize ko na, who cares, di ba? Okay lang na makita nila yon, that's part of me. Ang dami po nating mga alaala na masasakit balikan, yung mga pagkakamali po natin na ikinahihiya natin, hanggang ngayon, bit-bit natin sa puso natin. May mga ilang bagay po na iniisip nating hadlang para magkaroon po talaga tayo ng bagong simula. Di ba, ang dami nga nagsasabi, move on na, di ba? Tama na yung pag-look back. But the beautiful thing about God is that He does not really define us by our past. He doesn't say, "Ay, Claire, dahil na ginawa mo to before, eto na lang ang mangyayari sa'yo habang buhay ka ng ganyan." Hindi po ganun ang Panginoon, because our God is a God who restores. Our God is a God who can bring healing hope, and purpose when we surrender our pain to Him. Even in the places po where we feel most broken, God can still intervene and turn that pain into a purpose. Kaya naman kaagapay, whenever we go through difficult season, alam niyo po ang Panginoon, faithful pa rin. Hindi po nagtatapos yung story natin sa pain na naranasan natin sa buhay. In fact, God is rewriting our pain, turning it into a beautiful testimony. Lagi naman pong ganun eh, di ba? Kapag may mga pagsubok tayo, pinagaganda lang ni Lord ang ating story. Minsan po, akala natin katapusan na. Na wala na, ito na talaga. Pero alam niyo po, yung katapusan na sinasabi niyo, simula lang pala ng bagong chapter na gagawin ni Lord sa buhay ninyo. Di ba? Kapag ho kayo binago ng Panginoon, parang it will all come back to you na grabe no, kaya ko pala pinagdaanan yon. Kasi ito pala mangyayari, gagamitin pala yun ni Lord for my good. And only our God can do that. Remember, yung isang bagay na mali, palpak, kahihiyan, shame, gagamitin niya yon for your good, for your advantage. Kaya naman po ang story po ng ating guest ngayon sa Family Matters, makikilala natin isang babae who once searched for love and acceptance in the wrong places. Pero alam nyo, na-discover po niya ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap sa Panginoon lamang na hindi siya iniwan. Hers is a story of life not defined by pain but transformed by God's grace. Amen. Pakilala mo na ating bisita, Hani.
8: Tama, Hani. No? Gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina, Hani. Ang ganda nung sabi mo that God does not define us by our past. Come to think of it, mga kaagapay, kung ang Panginoon ang tingin sa atin, yan ka na. Yan ang nangyari sa buhay mo. Wala ka na. But the good news is, hindi nga ganun ang Panginoon. Ano? God is in the business of restoring people. At kami po ni Claire, personally, naramdaman po namin yung restoration ng Panginoon sa buhay namin. We are a living testimony sa restoration ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon dahil we can always start clean slate, di ba? Pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon at sabi mo nga may mga bagay sa buhay natin na minsan hindi natin naiintindihan, pero sabi mo nga Claire, pinapaganda lang po ng Lord yung ating testimony. Sige po, today on Family Matters, we are blessed to have with us a young woman whose life is a testimony of God's grace, healing, and transformation. Napakinggan ko siya sa isang gathering, yung Healing from Within. Napakaganda ng kanyang God story. So joining us this morning is Shania Ann Agaza Gomez, 27 years old, an instructional designer, a member of CCF East Ortigas, and a servant in the marketing and W2W Core Ministries. Behind her joyful smile is a powerful story of how God brought healing and restoration through seasons of struggle. Today, she is a wife to Ivan John Pabalan Gomez for 3 years and a loving mother to their 3-year-old daughter, Shehani Hiraya Agaza Gomez. As we hear her journey, may her story remind us that God can turn pain into purpose and bring hope to every broken season. So mga kaagapay, let us welcome Shen. Welcome to Family Matters, Shen.
9: Good morning po, Ate Claire, Kuya Bong. Good morning po. I hope you're safe po kahit maulan. And praise God po for this opportunity to be invited here on Family Matters and, you know, to be able to share God's beautiful story in my life. Good morning po.
8: Thank you, Shen, ha, for saying yes to this invitation. Kasi night shift si Shen, so I'm sure puyat yan kagabi at may trabaho yan mamaya. But alam natin yung puso ni Shen for advancing the kingdom. And he would like to share her testimony para marami pong mabless. Ibahagi po ninyo yung ating broadcast ngayon. Marami po kayong matututunan sa kwento ng buhay ni Shen.
7: Ayan. Shen, i-ano mo lang, tapat mo lang yung iyong ano sa mic, okay? Para mas malakas at marinig ang iyong kwento. Ayan. Shen, ready ka na ba sa ating episode ngayon?
9: Yes po, Ate Claire. I've been praying for this. Grabe po yung talagang nag-Bible reading ako and talagang nilhod ko po to kay Lord kasi hindi po to imposible kung hindi dahil kay Lord. And for sure, guidance lang po ni Lord kung bakit ako nandito ngayon at makapag-share po ng story ko. Praise God din po sa inyo for inviting me here.
7: Okay. Shen, kapag tinitignan mo ngayon yung babae na si Shen ngayon, ano yung unang bagay na gusto mo sa kanyang sabihin?
9: Actually po, nung kapag binabalikan ko po yung nakaraan, parang gusto ko po siya, hindi lang kausapin eh, parang yung dating Shen, gusto ko po yakapin kasi feeling ko that time wala pong nakakaintindi sa akin, ako lang. So, kung may gusto po sabihin sa kanya, ang sasabihin ko po ay na lahat ng taon, those dreadful years na pinagdaanan mo was not a waste. If you feel like your value, your worth, your life was a waste, God placed you on that situation for a greater purpose. And ito na yon, Sherry, my shameful past for the glory of the Lord. And it is really a privilege, you know, to share this past na nakakahiyaman, ang dami kong pinagdaanan. Pero if it weren't for the Lord, it wouldn't be possible for me to be redeemed by His glory, by His grace. So it is really just God letting be God and experiencing what you experience. So Shen, chill ka lang dyan. May ginagawa si God na maganda sa buhay mo.
8: Yeah. Napakaganda nun, Shen, no? Kasi minsan akala natin ng mga panahon yung pagbabalikan natin, parang wala nang pag-asa. Parang pakiramdam mo during those times na talagang wala na, Lord, eh. Ito na ako, eh. But now, kung paano ka hinango ng Panginoon dun sa dating ikaw, ngayon talagang masasabi mo sa dating ikaw na parang easy ka lang, all will be well, kasi gagamitin pala to ng Panginoon para sa for His glory.
7: Amen. Shen, before we get into the difficult season na pinagdaanan mo, no, can you take us back to your childhood? Kwento mo sa akin, paano yung buhay mo growing up? Paano naka-affect sa'yo yung mga experiences mo? How did you see love, family, and yourself because of your childhood experiences?
9: So, lumaki po ako sa broken family. Actually, my dad has his own family na. And I was staying with my mom nung bata po ako. But when I was in grade 4, nag-abroad po siya and I was left with a maid. But eventually, for some reason, dahil bata pa po, hindi ko rin alam anong reason, but that maid left and iniwan po ako sa kapitbahay namin. But thankfully, yung kapitbahay po namin is very gracious enough to shelter me. And until now po, may connection pa rin po ako sa kanila kasi sobrang thankful po ako sa kanila na kinupo po nila ako, pinakain po nila ako, binigyan po ng tirahan. And then, nung bata po kasi ako growing up, nagsusupport naman po yung dad ko. So, I would, from time to time, contact him to ask for allowance. So, nung nawala po yung parang contact ko na yun sa dad ko. Nagtaka na po yung family niya. So that's the time where they look for me. And thankfully, nahanap naman po nila ako, nahanap nila kung saan ako nag-aaral. So from there, nagstay na po ako sa dad ko with his family. But growing up, I watched my dad.

0: Why?
1: I thought that it was normal to have a broken family, na parang kapag may nakita kong complete family, parang sa feeling ko po, ano kaya pakiramdam na kumpleto yung pamilya, parang ganon. Ano kaya ang feeling ng may tatay ng may pamilya, ganon po. So I sought for a validation from friends, from relationship ta opposite sex, and nagkaroon po ng low self-esteem in a way na kapag sa bahay, iba ako, parang tahimik po ako. Pero kapag kasama ko yung friends ko, doon ko mas nalalabas kung sino ako, parang ganun po. So, ang dami kong questions growing up na bakit kaya ganito? Bakit kaya sa ganitong family, idinala, hindi na lang sa buong family? Alam mo yun na walang problema. Pero parang from there, nagkaroon po ako ng fear na magkaroon ng magandang marriage. Na parang sabi ko, hindi siguro ako magkakaroon ng magandang marriage kasi parang sa nakikita ko, ang daming broken family, parang ganyan po. So, ako talagang hindi ko po na kita na sa future ko na magkakaroon po ako ng complete family, parang ganyan po.
0: Yeah. Shen, napaka ano ng story mo, no? Talagang heartfelt yung mga pinagdaanan mo. Kaya magandang paalala yan para dun sa mga broken families, no? Na talagang whether you like it or not, kapag ka naghiwalay ang mag-asawa, ang laki-laki ng impact sa mga anak, hindi ba? Like nung sabi mo, nagsisik ka ng validation sa mga kaibigan, nagsisik ka ng validation sa opposite sex, hahanapin mo talaga kasi parang gusto mo ng isang buong pamilya. Shen, habang...
1: Honey, before tayo magbato ng second question natin kay Shen, mag-pause lang muna tayo mga kaagapay for a quick break. Aayusin lang po namin some technical issues na nararanasan namin
0: Okay,
1: ngayon.
0: please stand by po
1: Yes,
0: mga
1: magbabalik
0: kaagapay.
1: po kami. Shen, magbabalik tayo. We'll just fix some issues.
2: Okay po. Thank you.
3: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman! Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatroniko. Sulatroniko. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
5: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Konstitusyon, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Puntahan sa tahanan. Tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Welcome back to Family Matters Friday edition. Kasama po natin ang ating guest, si Shen Gomez. Shen, kanina nagbabahagi ka sa atin ng iyong pinagdaanan ng iyong kabataan. And because of that, honey, ang laki talagang bahagi ng buhay natin, yung childhood experiences natin, di ba? Kinuwento niya kung how she came from a broken family. And because of that, na-affect yung tingin niya sa pagmamahalat sa buhay. Bago natin ulit, itanong ang ating mga next questions kay Cheng. Batiin muna natin si Judith Jimenez.
2: si Josephine Uson, si Sister Bing Resurrection.
0: Nakita ko din, honey, yung tita ko, si Tita Aurora Mendoza Peck, but good morning.
2: Yes, yeah, si Jerry Alburo, si Cirilio Sarasos, si Lorna Vidal, si Bong Manyaga, si Brian Hernandez. Ayan, good morning. At pati si Aga Jules. Good morning, watching from Zambales. Ayan, Shen. Sige, honey, yung question mo kay Shen.
0: Shen, nakakaiyak lang, no? Kasi habang nagnanarate ka kanina nung pinagdaanan mo nung bata ka, nakakadurog talaga ng puso na lumaki sa isang broken family. Whether we accept it or not, talagang pag naghiwalay ang mag-asawa, ang laki-laki ng impact sa mga anak, hindi ba? At kung hindi ka makakilala sa Panginoon, talagang literally masasabi mo na wala ka ng pag-asa dahil sa pinagdaan, dahil broken na broken ka. Sheng, yung follow-up question ko sa'yo, habang lumalaki ka, you have this deep longing to feel loved and accepted, maybe because wala ka ng buong pamilya. So paano ito literally naka-apekto sa mga choices na ginagawa mo at sa mga bagay din na hinahanap mo para maramdaman mong validated ka o mahal ka?
7: Dahil po doon, ang naging escape ko po talaga is nagseek po ako ng validation sa ibang tao. And even pumasok po sa relationship ng maaga. Even nga po yung mga relationship ko back then, parang paiba-iba po ako or kaya hindi po naglalas yung relationship. Kasi feeling ko na kapag okay na ako, tapos na, parang ganun po, na wala po kasing nag-model sa akin kung ano po talaga yung true love or ano po talagang ginagawa mo kapag mahal mo yung tao. So, ako po ganun na naging escape ko po yung barkada, nagiinom po ako, yung mga bisyo po, ganyan, na hindi po alam ng family ko kasi parang para sa akin, alam ko na pagbabawalan nila ako and alam ko po na hindi naman nila ako may intindihan kung bakit ko po ginagawa yung mga bagay na yon. Pero alam ko po na mali. Pero para lang masatisfy din po yung longingness ko and para rin po, alam niyo yun, maging in sa mga barkada and talagang ma-feel ko na belong ako, kailangan ko pong gawin yun. Parang ganun po. So talagang yung mga decisions ko po before is very selfish kasi all I think about is kung ano po yung ikasasaya ko, kung saan po ba talaga ako magiging belong, parang ganun po.
2: Shen, lahat ng yan, nangyari yan during your teenage years, hindi ba? Nakakilala ka na ba sa Panginoon at that time?
7: Yes, actually po, growing up, Christian family po kami. And my dad would preach at our church. So, lumaki po ako na nakikita ko po siya na nag-preach. And both family ko naman po is Christian family. However, parang, ayun po, since ang dami pong nagiging problem sa family, hindi po talaga ako ganun na very serious pa in my faith and I feel like shallow lang po yung pagkakaalam ko sa gospel before.
0: Shen, curious lang ako, no? Kasi you grew up in a Christian family, yet naghiwalay yung mga magulang mo. Tama ba?
7: Actually po, hindi naman po talaga sila nagsama kasi yung dad ko po, may una na po siyang family.
0: Okay. Go ahead.
7: Yun po, bali kung sa term po natin ngayon ay anak po ako sa labas, parang ganun po siya.
0: Shen, ang gusto ko lang makita dito, yung take ko dito sa kwento mo is that even if you grew up in a Christian family, hindi ka exempted sa mga atake ng enemy eh, hindi ba? Hindi ka exempted dahil lumaki ako sa church, lumaki ako nakakakilala sa Panginoon. Kapag ka hindi mo talaga binantayan intentionally yung pagiging Kristiyano mo at yung pamilya mo, chances are, pag meron talagang open foothold ng enemy, talagang guguluhin kayo eh. So magandang paalala din para sa mga Christian na families na talagang bantayan and be intentional sa pamilya mo na alagaan at protektahan. Oo.
2: Shen, looking back, na kwento mo sa amin noon, there was a time when you were so passionate about serving God. Nagli-lead ka na ng D-group and involved ka sa mga ministry nung teenage years mo. Pero paano nangyari na unti-unti kang lumayo kay Lord? And what were the things happening in your heart that led you to make choices that brought you into a very painful season?
7: This was the time na po na invite po ako sa Elevate Campus Ministry. This was the youth movement po ng CCF. So from there, I feel like genuine naman po yung faith ko that time na talaga nagkaroon ako ng relationship with the Lord. Mas naintindihan ko po yung gospel kasi naging evident naman po na nagli-lead po ako ng D group, nagsaserve po ako sa church, different ministries. However, just like any other Christian po, may mga things ako na hindi ko ma-surrender kay Lord. And alam ko po kung ano yun, which are the like going into wrong relationship, feeding my desires, yon. So, kaya nga po nang sabi ni Kuya Bong kanina na yung foothold ng enemy, talagang kahit Christian ka na po, malakas po lalo kapag alam po kasi niya kung ano yung weakness mo and dun ka po niya lalaruin ng kaaway. So at that time, I was living a double life and that disobedience with the Lord consumed me kasi though may mga leaders naman po ako sa church na nag-guide sa akin, andun po yung stubbornness na hindi, ito pa rin yung gagawin ko. Parang gano'n. Alam ko yung gagawin ko na naging escape ko rin na papatawarin naman siguro ako ni Lord. Parang gano'n.

0: talaga.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
1: Isang maganda at mapagpalang Biyernes, mga kaibigan! Thank God it's Friday, August 7, 2026, unang Biyernes sa buwan ng Agosto. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang araw mo? Ako po ang inyong tatanungin. By God's grace, nagpapatuloy. At salamat sa kalakasan na binibigay ng Lord sa atin. At tayo po ay magkakasama sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Updan nyo ako, Tubtob, alas 12, sang-udto. Kag tapusoy natin subong simana ang atin nga topic diri sa atin nga programa Pagdayaw kag Pagpasalamat. Our first week in our August series, Growing Deeper in Christ, na makitaan sa Colossians 2:6-7, and natunaan natin sa Tuesday. Dapat bago kita mamunga, dapat nangugat gid kita dira sa Ginoo. We are rooted before mag-abot ang fruit. And last Tuesday, Wednesday, magtubo kita pinaagi sa pulong sa Ginoo. And kahapon, tun-an man natin na maliban sa pulong sa Ginoo, ginastrengthen man ang atin yung faith pinaagi sa pagpangamuyo. So today, we conclude with an important truth established in the faith. Kasi marami pong sa una, excited. Sa una, talagang active masyado. But the real question is, how do we remain faithful when life becomes difficult? Nagpapatuloy pa rin po ba kahit na mahirap ang sitwasyon? Or sa una lang active? Or sa una lang excited? So, God desires more than spiritual beginnings, and He desires spiritual stability. Gusto talaga ng Panginoon na tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At gusto talaga ng Diyos na bawat isa sa atin ay mangin matutom through every season of life. So ngayon, ang tanong. Anong Bible verse po ba ang nagpapalakas sa'yo sa panahon ng difficult season sa life mo? So, pwede mong i-share dito ang iyong story, your testimony, your praise report, dahil kami po ay masaya na basahin po yon, mapakinggan. Share your testimony kung paano po naging mabuti, naging dakila ang Panginoon sa buhay mo. Ano po yung mga bagay na nakakatulong sa'yo para ikaw po ay magpapatuloy sa iyong pananampalataya sa Diyos? And then also share your prayer your request, no? Dahil later sa pagpamalandong, ilakip natin ina sa pagpangamuyo. Karon pa lang daan. Share your prayer request. Ano ba ang maipagpipray po namin sa inyo? Your testimony, your praise report, your prayer request. Kami po ay masayang tanggapin yon. Basahin. At syempre, yung mga testimony nyo po, alam ko, makakatulong po yon sa ibang mga believer, mga listener natin. Na sila din po ay ma-inspire, ma-encourage, at lumagod din sa kanilang pananampalataya sa Diyos. 11:19 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa pagbati natin sa mga celebrator ngayong araw, August 7. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday today? Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagbo-birthday today. Si Brother Genesis Santos, happy birthday. And kay Ante Bitya Flores, Beatrice Flores, happy birthday. And kay Ate Aileen Somsho, happy birthday man sa imo Ate Sarah Kadungog. I hope nagapamati ka subong. Upod kay Baby Asher dira, happy birthday. And kay Ante, ganit na mention ko na kay Ante Aileen Somsho, kay Ate Catherine Penuela, kay Brother Melbert Tenebro, ni Pastor Tenebro, and kay Sir Carl Dale, kay Brother Chris Jake Gonzalez, and kay Brother Jeb Jeb. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga celebrators today at sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. May God continue to strengthen your faith, deepen your love for Him, and establish your life on the solid foundation of Jesus Christ. May this new year of your life bring greater spiritual maturity and lasting joy. Blessings! Don't forget to praise and thank God for another new year, new day na ginhatag niya sa inyo. Kag sa mga mag-asawa na nagse-celebrate man sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration. Time check, 11:25 ang aton niya oras. Sige, antes kita mamati sa pulong sa Ginoo, pinagi sa atin yung verse of the day. Pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po kay Boboy Gracela, Dahil sa Panginoon.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Tini nga po kaibigan, dahil sa Panginoon, nag-iba yung ating buhay. Merong transformation dahil kay Jesus, at kay Jesus lamang po natin makakamtan ang pagbabago, kaligtasan. Ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the old has gone and the new is here. Bagong nilalang na tayo pag tayo po ay nasa kay Kristo. 11:31 ng ating oras. Shout out po dyan kay Kuya Buboy Alfonso dira sa Maybanga, kay Ate Mercy, happy listening, kag dira man sa imo brother Buko Martir sa may rotonda na sila, no? Kagid sa inyo nga pagpamati. And hello man kay Sir Francisco Espiritu Jr., kay Ate Yoforcina Bernardino, kay Migo Jandi. Thank you, good Migo Jandi. Sabi mo nga pagpamati. Kag kay Ryzen Panding. Thank you so much. And bago man nag-follow sa page natin, si Sir, si Ma'am Leoline Lorenzo, si Jeng Jo Ibalio, and kay Brother Noah. Salamat sa inyong pag-follow. So, wala pa naka-follow sa page natin, and please follow and share or like our FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Kaga pwede man sa comment section, pwede man ka modera mag-comment kag magbilin sang inyong reaction. Ay, naka-live man kita. Thank you kay Kuya Edgar sa pag-set up. And also, hello man dira sa kay Ate Michi. Nan siya ang pisan gid nga nag-share man, no, kag nag-comment sa atin niya FB Live. Hello, Ate Mitch! Kumusta ikaw? Hello daw kay... Ay! Pastora gali ni si ano, Pastora Leyelin Lorenzo. Hello po, Pastora Leyelin. Shout out dira sa imo, ginatamyo ka ni Ate Michi Tyson. And hello man dira kay Ate Jessica Tetonggenes, kay Ate Noraline Hospital Garcia. Sino pa ba? Yan, shout out dira sa inyo. Ate Daisy Concepcion Mogote, happy listening. Dira man sa imo, Ate Hazel, Ate Jovita Calyado, kay Nanay Lita, Pastor Jerry, kag kay Ate Presi Bernardino. Sige po, include po natin yan sa ating prayer time later, Ate Presi, ang iyong prayer request. Sige po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa at pakikinig sa ating verse of the day. Dadakoy na tayo sa next segment natin, ang ating verse of the day.
2: Verse of the day.

ang ating verse of the day, makikita po natin sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. And basahin ko po ito sa New King James Version. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Basahin ko din po ito sa Tagalog, mga kaibigan, itong ating verse of the day. Mula po sa Ang Salita ng Diyos. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu, para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos, para maunawaan ninyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan niyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ito po ang prayer ni Apostle Paul sa mga believers doon po sa Church of Ephesus. At that time, habang pinapanalangin o sinulat niya itong letter na ito, andoon po siya sa bilangguan sa Rome. Although Paul was physically in chains, nasa bilangguan po siya, pero yung heart niya talagang, kita natin, no? Grabe, ito yung panalangin niya na, Lord, sana po palakasin niyo po. Lord, tulungan niyo po ang mga mananampalataya na sila po ay lumago, makilala ka po nila. Malaman nila kung gaano kalawa, kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig mo sa kanila. So ganun po yung prayer ni Paul. Instead na ipagpe-pray niya yung kanyang comfort or success, Paul prayed for something far greater, their spiritual maturity. So in this prayer, Paul asked God to do 4 important things in the lives of believers. Ano po yung apat na yon? Una, to strengthen them through the Holy Spirit. Number 2, to allow Christ to dwell deeply in their hearts. Number 3, to root and ground them in God's love. And number 4, to fill them with the fullness of God. So, grabe, no? Instead na ang ipagpe-pray ni Paul na maging successful sila, maging comfortable yung buhay nila, pero ito yung pinapanalangin ni Paul na makamtan nila. Ma-strengthen sila, talagang mamuhay sa puso nila si Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, at mapuno sila sa kanilang pagkilala sa Diyos. So, manotice natin na ang focus ni Paul ay nasa loob, yung inner person natin, not merely our outward behavior. So, gaya din po ng isang puno, kaibigan. Ang isang puno ay talagang tataas po yan, mag-grow po yan dahil sa kanyang ugat. So, ganun din po tayo. Tayo na mga Christians,
tayo po ay mananatiling faithful sa Diyos. Dahil our hearts are deeply rooted in Christ. When our faith is built on emotions, we become unstable. When our faith is built on circumstances, talagang madali po tayong ma-discourage. Pero kung ang faith natin ay doon po nakasalalay kay Kristo, we remain steadfast even during life's greatest storms. Kaya dito sa message ni Paul or sa letter ni Paul or sa prayer ni Paul, ito talaga yung pinapanalangin na mas strengthen tayo, ma-establish yung ating faith through the Holy Spirit. Ano po bang ibig sabihin ng being established in the faith? So being established in the faith means we are no longer easily shaken by trials, false teachings, temptations, or disappointment because our confidence rests on Jesus, not on changing circumstances. So remember na meron pong nananalangin din sa atin, no? Mismo si Jesus, ipinapanalangin tayo. Si Paul, pinapanalangin tayo ni Paul dito sa letter na ito. So, ganun din po yung prayer ko para sa bawat tagapakinig. Mismo sa aking sarili din. No? This is my prayer. No, na talagang tayo po ay palakasin ng banal na espiritu. At the same time, tayo po ay maging rooted and established in love. Maintindihan natin gaano kalawak, kahaba ang pagmamahal ni Kristo sa atin, or yung pag-ibig ni Kristo sa atin. At the same time, maranasan natin ng lubusan yung at maunawaan ang katangian ng Diyos sa buhay po natin. So yun po ang ating verse of the day, Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. Ito, pakinggan po natin ang awiting ito.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Alas 11:51 ang ating oras, mga kaibigan. Hello po dyan kay Ate Piz Cabrido. Kamusta ka, Ate Piz? Hello mandara kay Nanay Milagros sa May Davao del Sur. Kay Kuya Jujin Lansagarita. Hello, Kuya Jujin. Inatamyo ko man gali ang mga tagpalamati natin sa May Banga. Shout out sa mga friends natin dira sa Banga, particular sa May Barrio 5. Kila Ate Inday, Kuya Van Magan, kila Brother Matt, kay Ate Joy, kag sa ibang pang mga tagpalamati natin dira sa May Banga. Pastor Pandato mandara na. Hello dira sa inyo. Alas 11:52 ang aton niya oras. This time din tanay kita sa aton niya discussion segment. Yes, ang aton niya discussion segment, how can we become established in our faith? Paano ba kita ma-establish sa aton niya pagtuo? Mabakod ang aton niya pagtuo, di matarog, kag mangin matutom kita dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Ano aton himuon? Sige, may ara ko diri sa acrostic answer na the word stand. So una, stay close to Christ. So para ma-establish ang atin yung faith dira kay Christ, una, stay close to Christ. John 15 verse 4. Jesus said, abide in me and my words abide in you. Magpabilin kita dira kay Kristo abiyan. Remain in me and I also remain in you. Abide in me and I in you. Yan yung sabi ni Jesus. So, a strong faith begins with a close relationship with Christ. Spend time with Him daily through prayer and His Word. So, ano nang ibig sabihin sang stay close to Christ. So, maging close lang kita dira kay Jesus. Kung permi kita mga muyo, permi kita nga magbasa sa iya pulong. And letter T, trust God's promises. Ano ba ang promise ni Lord nga ginahugutan mo? Now and then, lalo na kung ikaw ay maka-experience po ng mga trials. Ako, yung Psalm 46 verse 1 and Philippians chapter 4 verse 67 and about naman sa mind yung Philippians chapter 4 verse 8 na termi ko ginaulit-ulit sa akon yung mind. Lalo na pag may mga negative thoughts ko. And whatever is true, whatever is noble, whatever is admirable, then amun ang permi ko ginahugutan. And then, ang pulong sa Ginoong, sa Psalm 37:4, memorize ko man na. And, syempre, ang ako niya life verse. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. So, trust God's promises. Kay wala gid na gatinika lang Ginoo. Ano man ang ginsiling niya, tumanon niya gid ina. Wala sang isa nga promesa sang Ginoo nga wala niya gintuman. God never breaks His promises. When circumstances change, His word remains true. Letter A, apply God's word. Hindi lang kita kutob nga magbasa, kundi i-apply gid natin sa atin niya kinabuhi. Letter N, never stop growing. Hindi lang kutob nga ginbaton lang natin si Jesus as our Lord and Savior and then tapos na. No. Silingani sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Kinanglan magkaon man kita sang ano nang tig-ang nga pagkaon, hindi lang permigatas. Mag-grow kita sa grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi lang kita permi baby, kundi nang mag-grow gid kita. So, never stop growing. Our relationship with Christ should continue to deepen throughout our lives. And spiritual growth is a lifelong journey. Amo na ganigin siling ko, hindi lang kutob. Maging bato natin si Jesus as our Lord and Savior. Dapat mag-grow kita. Magpadayon kita sa pagpangalaga dira sa iya. I-enjoy natin ang atong yung fellowship, ang atong yung relationship dira sa Ginoo. And letter D, depend on the Holy Spirit. We cannot live the Christian life by our own strength. Hindi natin kaya. The Holy Spirit empowers us to remain faithful and to become more like Christ. So let us always depend on the Holy Spirit. Pangayoon yun natin, Holy Spirit, i-guide niyo po ako today. Ano bang dapat kong gawin? So yun po, no? How can we become established in our faith? Remember the word stand. Stay close to Christ, trust God's promises, apply God's word, never stop growing, and last, depend on the Holy Spirit. Wow! Praise God sa mga natun-an natin subong. The strongest foundation anyone can have is Jesus Christ. Many people build their lives on success, wealth, relationships, or personal achievements, but this foundation can change. Kagabi nga, nang habang nag-FB ako, nakita ko ang ano, mga person or yung mga individual na mahilig sa bag. Then ang mga bag kay medyo taas po ang ano ba, presyo. Then siling nila, may arasang isa dito nga nagbakal nga amugi daw itong makahatag sa iyasang kalipay. Pero na-realize ko may isa ako nyo pagpamati sa iya nga gin-share nang kalipay nga may ara kita sa aton nga mga wealth or may ara sa aton nga mga pagkabutang temporary lang. Pero ang happiness, ang peace, ang love, ang joy, ang salvation na ginhatag sa atin ni Jesus. Ano gina siya, eternal. And only Jesus remains the same yesterday, today, and forever. This is why the Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, "For no other foundation can anyone lay down that which is laid, which is Jesus Christ." So, si Jesus, nagkaridiri sa kalibutan, tungod kita na separar sa Diyos, tungod sa atong mga sala. He lived a perfect life. He willingly died on the cross to pay the penalty of our sins. In 3 days, He rose again, proving His victory over sin and death. So, when we trust in Jesus Christ as our Lord and Savior, tandaan mo abiyan ang imong kabuhi nagatindog or founded sa angkla nga anuman ang storms hindi gid matarog. Kung ikaw wala pa man dira sa relasyon kay Jesus Christ, supong ang panahon nga batunon mo siya bilang imo Ginoo kag manduluwas. Hindi ka mag-rely sa aton kusog, but God invites us to place our complete trust in Jesus. So, ini ang aton programa, Pagdayaw kag Pagpasalamat abiyan. Nakaupo din niyo ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado.
2: tuyo.
0: Tandaan natin, the goal of the Christian life is not simply to know more about Christ, but to become more like Christ. Stay rooted, stand firm, and keep growing deeper in Him every day. Blessed weekend, and may God continue to strengthen your faith. Oh,

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. KWF, pinalalakas ang ugnayan sa NCIP at mga pamantasan sa Mindanao. Nagsagawa ng courtesy visit ang mga kinatawan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa Regional Office ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa lungsod ng Coronadal. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang ahensya sa pagsusulong ng mga programang pangwika at pangkultura. Sa isinagawang pulong o pagpupulong, tinalakay ng KWF at NCIP ang mga kasalukuyan at nakahanay na proyekto ng komisyon na nangangailangan ng mas malawak na koordinasyon at pakikipagtulungan, lalo na sa mga inisyatibang may kaugnayan sa pangangalaga at pagpapaunlad ng mga katutubong wika at kultura. Kasunod nito, nagtungo rin ang mga kinatawan ng KWF sa University of Santo Tomas o UST Jensen upang talakayin ang posibilidad ng pagtatag ng Sentro ng Wika at Kultura o SWK sa pamantasan. Layunin nitong higit pang mapaigting ang pagsusulong ng mga programang pangwika at pangkultura sa loob ng akademya.

ang ugnayan at pagtutulungan sa pagpapatupad ng mga proyektong pangwika. Ang Sentro ng Wika at Kultura ay isang patuloy na programa ng KWF na naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng mga programang pangwika at pangkultura sa mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahan ding magsisilbi itong katuwang sa pangangalaga, pagpapayaman at pagpapalaganap ng mga katutubong wika sa kultura at iba't ibang rehiyon sa pamamagitan ng magkasanib na mga programa ng KWF at mga pamantasan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo. DXKI! Balita!

sa timeline ang pinulungan sa mga dasal ng kaliwatan. Pero may isa kapulong ng pareho ang tanan. Kung masabdang sa timong kalibutan, kung kinimpulong

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Araw po tayo ngayon ng Biyernes. Yes, it's Friday, August 7, year 2026. At welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI. Samahan niyo po ang inyong kaibigan. Ako po si Migo Dave Pestaño. Magsasama po tayo hanggang alauna imedya ngayong hapon. At ang ating kategory po ngayong araw, open category po tayo. Sa mga may gustong a song request or mga greetings, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Again, that's 0963-180-1469. O di kaya ay mag-message ka, kaibigan, sa ating official Facebook page. Search nyo lamang po, 1062DXKI-FEBC Radio. Paki-like, follow, and share na rin po yung ating Facebook page. At makikita nyo po dyan ang mga kaganapan, mga updates sa DXKI. May mga reels po tayong pinupost, a verse of the day, mga programs na tiyak pong makatutulong sa atin araw-araw sa ating spiritual na paglago. Also, may mga balita lokal rin po tayo na pinupost dyan for us to be updated sa mga kaganapan sa atin pong community. Check your time, kaibigan. 12:33 tayo ng tanghali sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang pananghalian. Enjoy your lunch time kasama po ang himpilan ng 1062DXKI sa ating programang Listener's Touch. Buong probinsya ng South Cotabato, isang mapagpalang araw po sa mga listeners natin sa bayan po ng Banga. Hello and shout out sa mga tuners natin dyan po sa bayan ng Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumulok, sa mga naka-tune in ngayon sa bayan po ng Santo Niño, dyan rin po sa Surala, Tiboli, Tampakan, sa Tantangan, and sa bayan po ng Tupi, isang mapagpalang araw. And of course, dito po sa lungsod ng Coronadal na may 27 barangay. Sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, isang mapagpalang araw. And sa buong rehiyon ng Soksurgen, no, sa Cotabato Province, sa mga listeners natin dyan rin sa Sultan Kudarat, sa Sarangani, and sa General Santos City, san ka man ngayon naroroon, kaibigan, welcome sa atin pong programang Listener's Touch. No, open category po tayo, kaya pwede pong mag-request ng original Pinoy Christian music. Pwede ka rin mag-request ng mga hymnals, kaibigan, kung gusto mong mapakinggan ang mga old-time songs na talaga namang kahit na old-time na, meron pa rin bagong kick, no, sa ating buhay spiritual. Pwedeng-pwede po yan. Sa mga gusto ring makarinig ng CCM or Christian Contemporary Music, pwedeng-pwede po yan. Mga Bisaya, mga Tagalog rin po na worship songs. Padala lamang po sa ating text line number 0963-180-1469. Parang ang bilis lamang po ng araw, mga kaibigan, no? No, bago lang po nag-Lunes, pero ngayon, it's Friday na naman, August 7, year 2026. Pasalamatan po natin ang ating buhay na Panginoon sa panibago pong pagkakataon na kanyang binigay po sa atin, na kanyang ipinagkaloob sa bawat araw. Talaga namang napakabuti ng ating Panginoong pinaglilingkuran, at ang kanyang biyaya, wala po talagang makapapantay. Madamugid sa mga nagkalatabo, sa mga nagliligad ng mga adlaw, kag mga simana, apang salamat kay Lord, kay padayon kita niya nga gina-preserve, gina-protect, ginahimunan ang aton tanan nga mga pagkinahanglanon, and of course, ginapuno gid ta niya sa iyang gugma.
kaupod ang iyang balang Espiritu Santo nga nagagiyagid sa aton sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Indeed, blessed gid kita. No, kaysa una pa lang, entrada pa lang sa bulan sang Agosto, nagaupod gid si Lord sa aton kag wala gid ta niya ginpabay-an na mga abyan. Dari sa ministeryo sang Jesus 2 DXKI, padayon gid naton nga ginapataas. Ginabantala ang pangalan sa aton nga buhi nga Dios. Kaya naman mga kaibigan, kayo po ay aming iniimbitahan na mag-participate sa atin pong 1062 DXKI Audience Listener Survey. Makikita po dyan sa pinned post ng Facebook page ng 1062 DXKI FEBC Radio. No, dasig lang na siya, hindi na maglawig sang isa ka minuto. Daw may apat lang ka question nga imong answeran para mas mapaayo pagid ang mga programa dere sang ministeryo para sa aton nga tanan. Ginauhag ko gid ang tanan nga i-click ang link o kon iscan lang ang QR code para makaparticipar sa aton ginapatigayon nga survey. Madamo gid yang salamat mga friends, mga abyan sa padayon nga pagsuporta diri sa 1062 DXKI. Check your time mga kaibigan, 12:38 na po ng tanghali. Sa mga kumakain ngayon, enjoy nyo lamang po ang inyong mga meals. Healthy meals ha, dapat. Habang kami po ang inyong background dyan sa inyong mga tahanan, sa sakahan o saan ka man naroroon ngayon kaibigan, saan man po nakakaabot yung signal ng 1062 DXKI. Welcome sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak po na lumabas, no, mamamasyal, may mga pupuntahan, mag-ingat-ingat po tayo kasi ang dami pong naitatalang road crash sa atin pong mga national highways all over and across regions. And of course, huwag po kalimutan na manalangin sa mga panglakatunta ang ginuogid mag-aupod sa aton niyang tanan mga abyan. Nakag aton isalig dira tanan sa iya, no, including our family, ourselves, kagang aton nga mga appointments, no, hindi man paglipatan nga dapat observe lang gid kita sang tarong nga mga traffic laws kag kun ano ang mga ginapatuman nga dapat naton himuon maghalong sa dalanon. Be safe abyan. Forty minutes past 12 noon. Pakinggan po natin ang sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon. Munti ko nang makalimutan. Sa mga hindi po nakarinig kanina ng tawag sini ng mga greetings halin sa programa ni Miga Jen sa pagdayo kag pagpasalamat. O, ari ang Dirty Beloved nga boy version para gid sa inyo. Sa tanan nga mga nagasaulog o kung nagaselebrar sa ila adlaw nga natawhan.

Again, sa lahat po ng mga nagse-celebrate ngayon ng kanilang birthday, happy happy birthday mula po dito sa 1062DXKI. Sa atin pong pagpapatuloy, pakinggan po natin ang awiting pagdaig nga Tinud Anay mula po kay Gladys Punay at Jovert Madera. Susundan po ng awiting Karon ang Takna mula po sa Victory Band. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng Jessa is Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kaupod ang inyong host, Amigo Dave Bestanio.

Karunang takna nga maglipay kita. Now let us celebrate the goodness of our God. No, kada adlaw mayara kita sang rason mga abyan nga kita magkalipay, nga kita mag-celebrate bangod sa ginhimo ni Hesus Kristo dito sa cross sang Kalbaryo, kung sa diin ginhatagid niya ang iyang nga kaugalingon para sa aton. Kag iya nga ginpamatud-an ang iyang nga gugma para sa isa kag isa sa aton, nga kung sino ang magpalapit dira sa iya, magbaton sa iya, magsunod sa iya, makaangkon gid sa ang kinabuhi nga wala sang katapusan, no, sang kabag-uhan, sang kaugalingon, kahilwayan sa mga sala. Amo na nga mayara gid kita sang rason kun nga mag-celebrate kita adlaw-adlaw. Madamo man sa mga nagakalatabo sa aton nga community, sa aton nga apungsod, even sa international, madamo gid kita sa mga balita nga mapamatian nga naga arason man nung akis ay makabala, magakabala ka kita kag mahadlok, no, pero bangod ara na kita kay Lord, mayara kita sang comfort halin mismo dira sa iya kag nagapatigit kita nga ginatipigan ta niya sa kada adlaw. Psalm 145 verse 7 says, "They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness." Amuna sa bisan anuman ang matabo abyan, napadayon lang kita nga magkalipay dira sa Ginoo. No, and let us openly talk about His kindness. Share His mercy with others and continue to declare what are the wonderful things He has done every single day sa aton nga kabuhi. No, kay kung i-count naton ang tanan nga kamaayos ang Dios, hindi gid naton mahimo. 12:55 ang ating oras. Sa mga kaka-open lang po ng kanilang mga radyo, sa mga kaka-tune in lamang po, kayo po ay nakikinig dito sa himpilan ng Jess Size 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Also, shout out mandira kay Kuya Albert Bakonga dyan po sa Barangay Canary Site, bayan po ng Pulumulok. Nagpapa-shout out also sa lahat po ng taga Victorious Church of God magsaysay. And sa mga listeners rin po natin, hello lang dira kay Ate Michi nga always good, no, nag-react, nag-suporta sa mga Facebook posts sang 1062DXKI. A shout out rin po kay Ate Lorena Lamaan. Sa mga tuners kagina, sang pagdayaw kag pagpasalamat, upod si Miga Jen. Hello kay Kuya Richard Ugkal, kay Ate Jessica Titong Henes. Hello rin po kay Ate Irene Higone or Gigone, kay Ate Ryzen Alri Pandeng at kay Ate Sara Kadungog. Shout out rin dyan kay Arieli Tahan Maghari, oh, ang atin nga former OJT diri sa stasyon sang 1062DXKI. Shout out rin kay Ate Merlin Villamor Hobero. Salamat po sa pag-heart react ng mga Facebook post ng ministeryo. 2 minuto bago po mag-alauna impunto. Ngayong buwan po ng Agosto ay sina-celebrate o binibigyang diin po ilabi na diri sa Pilipinas, no, ang buwan ng wika.
No, kung sa diin na ginaawhagid ang tanan ng mga estudyante, particularly ang tanan ng mga Filipino citizens to use the national language. O, kumusta ang imong pagtatagalog? O pag-Filipino dira abyan? No, medyo mabudlay, no? Pero po dito sa ating programa, since new month po tayo sa buwan ng Agosto, ano po ba yung mga spiritual goal mo ngayong buwan ng Agosto? No, marami po sa atin may mga goals ngayong month. Bisan pa ganit, no, sa next month kag sa next year may mga ginset na kita nga goals. Iban siguro nga kanang makaipon na jud. Siguro ang iban magpapayat, yung iba magkaroon ng trabaho, makagraduate, magtagumpay sa negosyo. Pero yung isang katanungan ko po ngayon, ano ang spiritual goal mo ngayong Agosto? Spiritual. Kasi yung buhay Kristiyano po dapat natin na hindi po dapat nakatigil or stagnant lang. Tinawag po tayo ng Diyos para patuloy po na lumago araw-araw. May apat po ako na reminders na isi-share sa atin po mga listeners today, sa iyo kaibigan. Kay diri sa DXKI, amugid niya ang atin nga mga tumong, no, sa pagsunod kay Lord Jesus.

Yung una po ay mas maging consistent sa panalangin. I'm sure na particular na po tayong lahat dito. Consistent ka ba sa iyong prayer life, kaibigan? First Thessalonians 5:17, ang siningadala nun sa pulong sang Diyos na nag-remindit sa aton nga padayon kag hindi maguntat sa pagpangamuyo. It's because it's our lifeline, mga kaibigan. Hindi lamang po tayo dapat manalangin kapag may problema po tayong nararanasan, kundi talagang araw-araw po. Even sa aton nga pagginawi, no? Kita gidya si Kristo. Sa mga kabudlayan nga aton nga ginaatubang, kagina-experiensyar, padayon kita nga nagapalapit sa iya, kag wala naton nga ginaatubang ang mga hangkat, ang mga kabudlayan nga kita-kita lang sa aton nga kaugalingon. Because when we pray, kaibigan, nagpapakita po ito na hindi po tayo nagre-rely sa atin pong sariling kalakasan at abilidad. Kundi ito po ay nagpapakita o nagpapatunay na hindi po natin makakayanan ang buhay natin kung wala ang Panginoon, and we really need His guidance, His intervention sa atin pong lahat ng ginagawa. Minsan nga na nasa-surprise ako kasi sa pamamagitan po ng panalangin, sinosurpresa ka ng Panginoon na sinasabi mo, hindi ko yun kaya talaga kung ako lang. And because God moved sa situation mo, napapatunayan mo na talagang effective talaga yung panalangin. So sa ngayong buwan ng Agosto, maging consistent po tayo sa ating prayer life, padayon kita mag-ampo. Ilabi na sa mga kabataan naton, nang ginaawhag tagid mo nga padayon mag-ampo, magpangamuyo. Ilabi na nga rampant kitsubong ang mga depression, ang mga anxiety apang paagi sa pagpangamuyo, no. Makabaton kita sang comfort kag kalinong dira kay Lord. Sa tanan nga mga parents subong nga nagapamati, padayon gid ninyo ipangamuyo no ang inyong nga pamilya, ang inyong nga mga kabataan, ang inyong nga mga plano. Bangod ina siya nagapakita nga fully dependent kita dira kay Lord. No, pagbugtaw pa lang sa aga, no, ipangamuyo na naton ang bilog nga adlaw nga kita updan kagiyahan ni Lord. Also ipanalangin rin po natin yung ating community, ang ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, and of course yung ating country, no, ang ating mga leaders. Ilakip gid nato ina siya sa pagpangamuyo, mga abyan. Let's be consistent. Pahanumdom ni Apostle Paul sa aton. No, hindi dapat ini siya ang aton nga last resort, kundi amugin siya ang aton nga top priority sa aton nga spiritual life. Nag-communicate kita dira sa Ginoo. No, amugin na siya dapat ang goal nato, hindi lang subong nga bulan sang Agosto, but sa bilog nato nga tuig sa tanan nato nga pagpanginabuhi. Aragid ang pagkama inampuon. Pangalawa naman po, kaibigan, mas maging faithful sa pagbabasa, sa pagme-meditate po ng salita ng Diyos o ng Biblia. Napakahalaga po nito araw-araw. Kaya nga po, ito po talaga yung pinakatinutuyo, no, sang DXKI.
no, sa inyong nga paborito nga istasyon, no, kay taga-adlaw, ginapahayag gid naton ang pulong sang Dios, ginabantala gid naton ang iyang powerful nga word sa tanan nga listeners nga naka-tune in, no, kay isip isa ka Kristohanon, wala na gid sang perfect nga reminder sa aton, kundi ang pulong langgit sa Ginoo. Naghahatag sa aton sang kusog, naghahatag sa aton sang kalinong, nagbibigay po sa atin ng kapanatagan ng loob, and secured po tayo sa mga promises ng Panginoon na makikita po natin sa kanyang mga salita. And sa pamamagitan po ng pagme-meditate ng word ni Lord, napapatunayan po natin na siya po ay nakikipag-usap po sa atin. He gives direction, wisdom sa kanya pong salita. Sabi nga po sa Joshua 1:8, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Sa lahat po ng bagay, na may meron po tayong 24 oras sa loob po ng isang araw. Kagpila man na siya ka oras be kung sa bilog ng semana. ₱168 sa bilog ng semana. Kada isa sa aton ginhatagan gid sang oras ni Lord. So maghatagid kita sang oras sa pagbasa, sa pagtuon sa iyang pulong, hindi lang kada Sunday.

social media. So that calls us na imbes nga i pokusan nato ang social media or dira naton ibubo ang aton nga panahon, ibubo na lang naton sa pagtuon sa pulong sang Ginoo personally. And of course, kaupod sina i-applicar man nato ang aton nga mga natun-an sa halin sa Bible. Mas marami ba akong oras sa social media kaysa sa salita ng Diyos? O, pwede po natin yung itanong sa ating mga sarili. O, hindi lamang po sa social media or kahit na sa ibang bagay. O, napapabayaan mo na ba yung Bible reading mo? 1:09 ng ating oras, mga kaibigan. Sa atin pong pagbabalik, ibabahagi ko po yung natitirang 2 punto. Mga spiritual goals na dapat po nating gawin ngayong buwan po ng Agosto para po sa atin pong paglago bilang mga Christians or isip mga Kristuhanon. Narito po muna ang awiting Ikaw ang Gitinguha mula po kay Dong Canillo. No, isang awitin na nagre-remind po sa atin na bilang mga Christians, tinguhaon gid naton si Lord sa kada adlaw tanga pagpanginabuhi o pagkabuhi.

1:16 ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan po natin ang awiting Ikaw ang Gitinguha mula po kay Dong Canillo. Dumako naman po tayo sa ating pangatlong punto ngayong hapon. Isa sa mga dapat po natin pagtuunan ng panahon. Dapat priority po natin, no, mas maging aktibo po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi hindi lamang po pastor ang tinawag na magbahagi ng mabuting balita. Sang-ayon ka ba dyan, kaibigan? Kundi lahat po ng mananampalataya ay may misyon. No, bisan pagani sa aton nga pagginawi, sa aton nga mga actions ya, kaibigan, kisa matingala sila. Kung nga amutugin himo, kag makapamangkot sila kung sumulunod ka ba o Christian ka ba. Bisan sa dira no ng makasidunggan mo ang pangalan sang Diyos. No, kaysa imo nga action pa lang nang daw naka-evangelize ka na. Kakinahanglan man nato i-intentional ang evangelism. Kag diri sa DXKI amugid na iya ang tumong naton. For 61 years, we are broadcasting the good news of our Lord Jesus Christ. Kagpaagi man sa iyang kaluoy, sa iyang katutom, kag sa iyang provision. Lahat po ng misyon ng FEBC at ng DXKI ay talagang naisa sa katuparan. Even you can share your testimony to encourage others. No, iimbita sila sa church kung sa diin ka man ikaw nag-worship service. No, i-share mo ang Bible sa imong katrabaho, sa imong friend. No, kay kung tuod gid ka nga friend na abyan, hindi mo gid na gusto ang friend mo nga hindi makabati sang pulong sang Dios. Ipakita po natin ang pag-ibig ni Kristo sa gawa at sa atin pong mga salita. No, may isa bang tao ngayong buwan na maaari mong mapakilala kay Jesus? Think of it, kaibigan, and ipanalangin mo yan. Panghuling punto, dapat maging goal po natin sa bagong buwan na ito na mas lumago po yung ang karakter ni Kristo sa ating buhay.

no? Because tungod kay Kristo sa aton nga pagbaton sa iya, nakaangkon kita sang freedom, no? Iya kita nga giset free sa aton nga mga kasalanan, and bangod sina makatindog kita amo nang hambal sa Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ano ba ang mga nagapa-burden sa imo subong? No, mga yoke of slavery, pwede mo gid na ihalad o ilagak mo sa paanan ng ating Panginoon. And of course, isip mga sumulunod kada adlaw ya. Dapat makita gid ang pagbag-o no sa aton nga mga tagipusoon kag sa aton nga mga pamatasan. Galatians 5:22-23 says, but the fruit of spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Down to verse 25-26. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Napakagandang reminder po mula sa salita ng Panginoon ngayong buwan ng Agosto. Very fresh month na talagang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. No, in-encourage po tayo ng word ng Panginoon na magpakumbaba, magpatawad, maging mapagmahal, mas maging matyaga sa anumang pinapagawa niya sa atin. Living a Christ-like character bawat araw para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi nga po ni Apostle Paul, huwag po tayong tumigil. Kasi patungo po tayo sa layunin. Nag-iisang layunin. Yung mahalaga po, patuloy po tayong lumalago. Even day by day, kahit konti lang, at least lumalago po tayo. Ngayong buwan po ng Agosto, marami po tayong mga goal na sinet. Pero yung pinakamahalaga po, ano po yung mga spiritual goals natin na dapat po nating maisakatuparan for the glory of God. Kaya umpisahan na po natin ito ngayong araw. Sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po ang verse na makikita sa 1 Peter 3:18. Sabi po dyan, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo.

Basi bago kang listener diri sa Jessa is Dos DXKI. Kaga naga-wonder pa ikaw no na hindi mo pa balaan kung paano mag-umpisa. Sabi po sa Romans 5:8, makikita po natin yan sa word ng Panginoon. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. No, even na kahit tayo ay sinners pa, talagang minahal na po tayo ng Diyos. Dahil dyan, binigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo na matay po sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. At siya ay nilibing, ngunit sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Nabuhay po siya para magbigay ng kapatawaran at buhay na walang hanggan para sa atin. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos na hindi po natin ito kailangang paghirapan pa o bilhin. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas at iyong Panginoon. Sabi nga po sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi po yan ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo pa personal na tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, maaari mo itong gawin ngayon. Maaari kang lumapit, kaibigan, sa Kanya ng pagsisisi sa lahat po ng mga kasalanang iyong nagawa. Kasi bukas po ang kamay ng Panginoon para sa iyo. Bukas ang kanyang puso para sa iyo at iniimbitahan kanyang buong pusong magtiwala sa kanya.

0: kinabuhi. Kung gusto niyo mo nga, ayaw mo siyang ahari ang Diyos sa iyong kinabuhi. Imbita na siya kayo. Imbita na siya kayo.
1: Panginoong Jesus, kinikilala kong ako ay makasalanan at kinakailangan kita. Ako po ngayon ay lumalapit sa inyo ng buong puso. Naniniwala po ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan, para bayaran po ang aking mga kasalanan. At naniniwala po ako na kayo ay muling nabuhay. Humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kamalian sa inyo pong harapan. Linisin niyo po ang aking buhay. Linisin mo po ang aking puso. Inaanyayahan kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, Panginoong Hesukristo. Tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw sa pamamagitan po ng inyong salita at ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa iyong wagas na pag-ibig at sa regalo ng buhay na walang hanggan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking buhay. Ngayong araw. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong wagas na pag-ibig. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan mo, Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Kung sumunod ka sa panalangin, kaibigan, congratulations, dahil isa ka ng anak ng Panginoon, ng Diyos. Sabi nga po sa Juan 1, versikulo 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya hinikayat kitang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay kasama si Panginoong Hesukristo. Now you can read your Bible, read the Word of God, manalangin araw-araw. And of course, makibahagi sa simbahan na nagtuturo po ng salita ng Diyos. And then, nais ka naming samahan sa iyong paglago sa inyo pong pananampalataya. You can reach ang Facebook page po ng 1062DXKI-FABC Radio. Mag-message po. Maaari po kayong magtanong, mag-message para kayo po ay lumago sa inyo pong buhay espiritual.

0: sampu diha kanimo Ginoo.
1: At dito po pansamantalang nagtatapos ang programang Listener's Touch sa himpilan po ng Jesus2DXKI. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong kaagapay na nakasama sa loob po ng isa at kalahating oras, ang inyong amigo Dave Pestaño sa programang Listener's Touch Friday Edition Open Category. God bless you kaibigan and have a wonderful weekend. Salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagsama dito po sa ministeryo ng Jesus2DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Have a blessed weekend mga kaibigan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: sinasabi po sa 1 Korinto 1:27. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Ako po si Pastor Alfonso Malasibas ang magpapatutuwa sa inyo rito sa Tanikang Lakot kung papaano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko nang sinabi ko sa Kanya, maglilingkod ako sa iyo. Pakinggan po ninyo itong aking patutuo na aking pasasimulan mahigit 20 taon na ang nakakalipas.
1: Walang matutulog sa inyo! May mga rebelding sundalo ang nais pasukin ng ating hotel. May kudit ang ginagawa ng ilang mga sundalo laban sa Pangulong Arroyo. Bilang mga security guard ng hotel na ito, kinakailangan huwag nilang mapapasok ang ating hotel. Bantayan natin itong mabuti!
2: Yes, sir!
1: Ikaw, Malasibas, saran mong mabuti ang pintuan ng hotel.
2: Opo, sir.
1: Make sure na hindi mapapasok ang ating hotel. Baka magkaroon ng malaking damage sa mga gamit ng hotel pag sila'y nakapasok. Baka matakot din ang mga dayuhang tumutuloy dito sa ating hotel. Walang matutulog sa inyo!
2: Yes, sir!
1: Magpapadala ako ng maiinom yung kape para hindi kayo makatulog.
2: Salamat, sir!
3: Al, ano yung binabasa mo?
4: Nagbabasa ako ng New Testament Bible para huwag akong dalawin ng antok habang naka-duty ako.
3: Kakaiba ka rin naman. Ang iba, kaya raw nagbabasa ng Biblia para antukin sila.
4: Simula ng kabataan ko, habit ko nang magbasa ng Bible. Maaring ito ang dahilan kung bakit hindi ako dalawin ng antok pag nagbabasa.
3: Sana naman matapos itong kaguluhan sa ating gobyerno. Halos 24 oras na tayong walang tulugan.
4: Sana nga eh.
3: Gusto mo ba ng kape? Ako nang kukuha para buhay na buhay ang iyong pagbabantay.
4: Salamat. Favorite ko talaga ang pag-inom ng kape.

0: Salamat sa Diyos! Makakapagpahinga na tayo. Makikita ko na rin ang misis ko at ang aking mga anak.
1: Ako rin! Babawi ako ng tulog! Pagod na pagod ang aking katawan sa isang araw na walang tulog!
0: Parang hindi ko maigalaw ang aking katawan ah! Nahihilo ako!
1: Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Al! Gising!

0: Dr. Carmen Santos or please?
1: Calling Dr. Perez.
2: Mabuti naman, Al. At nagising ka na.
3: Saan ako naroon, love?
2: Narito ka sa ospital. Tumawag sa bahay ang manager mo. Sinabi niya na isinugod ka raw rito sa ospital.
3: Anong sakit ko raw?
2: Na-stroke ka. Dahil sa pagpupuyat, may ugat na napinsala sa utak mo, Al.
3: Kaya pala halos hindi ko na maigalaw ang mga paa ko at ang aking mga kamay.
2: Ang sabi ng doktor, matatagalan ang gamutan mo. Maaaring taon ang bibilangin bago ka raw makarecover sa iyong karamdaman.
3: Kung hindi agad ako makakabalik sa pagtatrabaho, ano ang ating kakainin? Diyos ko! Tulungan mo po ako na malampasan itong dumating na pagsubok sa aking buhay.

0: Sorry, Mr. Malasibas. Ayon sa medical report mo, may epilepsy ka pa rin dahil sa epekto ng pagtaas ng blood pressure mo sa utak. Hindi pwede sa isang security guard na may ganyang karamdaman.
1: Sir, manageable naman po ang sakit ko. May gamot po akong panlaban sa epilepsy.
0: Maganda ang performance mo nun sa trabaho. Baka ang maganda mong performance ay maapektuhan habang naka-duty ka. Paano kung bigla kang inatake ng epilepsy?
1: Wala na ho ba akong pag-asa na matanggap muli sa pagiging security guard?
0: Kung gagaling ka sa epilepsy mo, baka sakaling tanggapin ka. Pero wala pa akong nababalitaan na gumaling sa epilepsy.
1: Nagtitiwala po ako sa Panginoong Hesukristo na pagagalingin niya ako sa aking karamdaman, sir.

0: Oh, anong sabi ng dati mong agency na pinapasukan?
1: Love, kailangan makikita sa medical record ko na magaling na ako sa epilepsy. Hindi na ako umiinom ng anti-epileptic drug.
0: Hindi bale. Kung hindi ka pa matanggap sa pagiging gwardiya, ayaan mo. Maghahanap muna ako ng kapagkakakitaan natin.
1: Nahihiya ako sa iyo. Ako ang padre di pamilya. Ako pa ang magiging pabigat sa iyo at sa ating mga anak.
0: Alfonso, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Hindi mo kasalanan na magkasakit. Ang perang natanggap mo sa pagkakasakit mo, ito na lang munang gagamitin natin sa pagninegosyo.
1: Salamat sa Diyos at binigay niya ako ng mabait at masipag na may bahay.
0: Isa ka rin namang responsableng asawa, Alfonso. Sa susunod nga palang buwan, kailangan mo muling magpa-MRI para malaman natin kung ano ng kondisyon ng namuong dugo sa iyong utak.
1: Oo.

0: Mr. Malasibas, ang tagal nating hindi nakita. Kumusta na ang sakit mo?
1: Sir, pumunta po ako rito para ipakita sa inyo ang resulta ng MRI result sa aking utak at ang medical certificate ng doktor. Heto po.
0: Imposible ito. Wala nang makita ng anumang bakas ng epilepsy sa utak mo. Pinapayagan ka ng doktor na magtrabaho muli. Fit to work. Ang rekomendasyon sa iyo? Baka naman nagkakamali ang gumawa ng report sa MRI mo.
1: Sa tingin ko po, sir, hindi. Bago ako nagpa-MRI, nanalangin ako sa Diyos na kung pagagalingin niya ako, maglilingkod ako sa kanya. At nagulat din po ako sa resulta ng MRI. Pinatanggal na sa akin ng doktor ang pag-inom ng gamot sa epilepsy.
0: Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Anong plano mo? Gusto mo bang bumalik sa pagiging security guard?
1: Tutuparin ko po ang ipinangako ko sa Diyos. Maglilingkod po ako sa kanya sa pagiging isang ebanghelista.
0: Totoo nga palang naghihimala ang Diyos kahit sa panahon ngayon?

0: boses ito ni Miss Samira. Ikaw pala. Oh, kumusta ka na?
1: Ikaw nga ang dapat kamustahin ko. Ang tagal nating hindi nagkita.
0: Sa awa ng Diyos, eto. Gumaling na ang aking epilepsy. Pitwork na ako.
1: Talaga? Nako, edi magkakasama na muli tayo sa trabaho.
0: Baka hindi na. Nangako ako sa Diyos na pag gumaling ako sa aking sakit, maglilingkod ako sa Kanya.
1: Sa paglilingkod mo sa Diyos, sana lagi mo akong isama sa araw-araw mong pagdarasal. Alam mo naman, ang pagiging gwardiya ay lagi minsan nasa bingit ng kamatayan.

ipinangako ko sa Diyos. Nagpasimula ako ng gawain sa lugar ng Rodriguez Uzal. May isang may kaya ang tumulong sa akin para hindi ako mahirapan sa maggastusin sa araw-araw kong pamamahagi ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa akin.

0: Hindi makakapagbigay lugod si Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat paniwala ang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hebreo 11:6.
1: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang kasaysayang patotoo ni Alfonso Malasibas Jr. dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
0: Ariel Basas,
2: Janelle Briones,
3: Yul Serbonieto,
4: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

kalipay naman naton nga magabi-abi sa inyo sa pagpamati sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, ginakilala tang participation sang aton mga utod padayon nga nag-aampo kag nagasakdag sininga programa. Mga palamagkutanon kag mga palangamuyuan, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo kag makatilingala namon nga Dios, nagapalapit kami sa imo nga may pagpasalamat sang madamo-damo gid nga mga butang nga ginhatag nimo sa amo. Mga bagay nga makita sang amon mga mata kag makaptan sang amon mga kamot, material Ginoo, salamat gid. Bisan pa salamat sang maing lawas kag dugang nga kinabuhi sa sining adlaw. Labi kag labaw sa tanan ang paglaom nga buhi nga ginhatag nimo sa amon. Kag salamat Ginoo nga wala nimo inigin kuha kag ginakuha sa amon sa mga tinion nga sa diin nagapakita kami sang amon mga kapaltahan. O dalayawon gid ikaw Ginoo. Amo na nga nagatindog kami sang kamatuoran nga imo ginsiling that once we are saved forever. Salamat nga matutom ka, salamat nga makasarang ka sa pagbantay sininga kaluwasan. Salamat Ginoo nga ikaw matindugan namon sa imo mga pulong. You are an unchanging, able God nga makakep sang imo promises. Lord, nagatugyan kami sa liwat sang amon mga hilimuon sa sining adlaw. Una ka Ginoo sa pagbantay kag sa pagtipig. Una ka Ginoo sa pagtoytoy kag sa pagsangkap sa amon sa tagsa kamayng buhat nga magamit po kami sa pag-alagad. Patawara man kami sang amon mga sala. Kag nagatugyan kami sa gihapon sang amon mga sari-sari nga kinanglanon, ikaw man magapatigayon bisan pa sa pag-ayo sang balatian. Kaluwasan sa nagapangita sang paglaom. In Jesus' name. Amen. Acts chapter 28. Kag magabasa ako diri may 11 to 15. Kag sa sining adlaw pamalandungan naton kung anong mga realization ni San Pablo sang pag-abot niya dito sa Roma. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, after 3 months, we set sail on an Alexandrian ship which had 1/3 in the island, the figurehead of which was the heavenly twins. We landed at Cyriacus and stayed there for 3 days. From there, we sailed round and arrived at Rigium. And after one day, when the south wind had sprung up, we made Puteoli in 2 days. There we found brethren and were invited to stay amongst them for 7 days. And so we came to Rome. When the brethren had received news about us, they came from there to meet us as far as Appii Forum and the 3 taverns. When Paul saw them, he thanked God and took courage. Diri mga utod, may pila kita ka mga bagay nga masapuan sa personal realization ni Apostle Pablo. Ano ang nasapuan niya? Personally, sa iya kaugalingon sang paglambot niya dito sa Roma. Now, samtang nagalakat sila, makita ni San Pablo ang isa ka duog nga sa diin nagapuesto ang mga yati sang mga manggaranon ng mga Romans. Maagyan man nila ang mga higad sang baybay nga madamo ang mga tao, sari-sari nga naga lambot dito kag subong man nagakalipay sang ila kinabuhi. Masapuan man niya ang mga dalagkuan ng mga tindahan sa sining higad sang baybay. Nagwonder ang isa ka tent maker sang katahom sang sininga lugar, sang kagamhanan sang sininga lugar. At last, ari na gid siya sa Roma. Now, ang una nga makuha naton nga kamatuoran sang iya realization, number one, ginkilala niya gid ang pagtoy-toy sang Ginoo. Oo mga utod, hindi lang kay physical nga pagtoy-toy sang Dios nga nakalambot siya dito sa Roma, kundi sa iya tagipusoon kag kabug-usan na mintinar niya sa 30 katuig ang focus niya kag dedication nga hindi lamang diri sa Jerusalem mawali ko sang pulong, hindi lamang sa Asia Minor mawali ko sang pulong, kundi sa pulungkuan sang kagamhanan sa tunga chimpo nga amo ang Roma. Ang Dios nagpanghikot sang tanan nga manghitabo sa iya kabuhi
tubtob nga ginakusar siya kag wala siya sang mahimo siya ko galingon. He will not face sang iya dito mga accuser sa Jerusalem o kun sa Judea, kundi nagsiling siya, maatubang ako kay Caesar. Naga-appeal ako sang kaso ko sa iya. Kagdra man niya gingamit, of course, ang benepisyo sang iya Roman citizenship. So, munang una, mga utod, Rome at last. Then, Paul realized sang guidance sang Ginoo. Number two, diriman kaginkilala ni Apostol Pablo ang pagtipig sang Ginoo. May isa ko bala kadinalan nga basahon diri sa inyo. Sa 2 Corinthians, mga utod, chapter 11, and I'll be reading sa may verse 23, 2 Corinthians 11. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, more abundant. In stripes, above a measure. In prisons, more frequent. In deaths, often. Of the Jews, 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. Isa ini ang pagkadto nila sa Rome. A night and a day I have been in the depth, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Kita mo ni mga utod ang inagyan ni San Pablo? Apang siningatanan, na-realize niya ang ano, hindi lamang pagtoy-toy sang Ginoo, kundi pagtipig sang Ginoo. Amen, mga utod. Amo ni utod nga prinsipyo ang ginatindugan ta sa pulong sang Ginoo. Nga as long ang Diyos maipahimo pa sa imo, kag may misyon pa siya nga ipabuhat sa imo. Tipigan niya ikaw, bantayan niya ikaw, tubtob matapos mo ang imo misyon. Amen. Amo na ang nirealize ni Apostol Pablo. Rome, at last, amo na ganing aton pagpamalandong gintiguluhan naton sang sina nga mga pulo. Ano pa gid ang aton masapuan? Nga ang pag-alagad, may kaupod kita nga mga sympathetic at the same time mga tawo nga nagakriticize kag nagapamatok sa aton. Paglambot nila dito sa lugar lapit na gid sa Rome, sugata nila tong mga kauturan. Why pa siya kalambot dito apang may mga Kristohano na? Anong but naton sing ganon? Nga ining aton pag-alagad, may ara nga mga tawo nga nagapaluyo sa aton, naga-appreciate sang aton nga pag-alagad, may mga tawo man nga nagapamatok sini. Kagamunang masapuan naton sa mga Hudiyo ya. Pagabot ni San Pablo, nakighinun-anon siya sa mga Hudiyo dito. Kaya mugin man ang iya kasing-kasing, to the Jew first and also to the Gentiles, apang nakita gyapon ang prejudice sa ila tagipusoon. Mga utod ang munang pasalamatan naton. Nga nabalaan naton ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Nga kahibalo kita sang damo-damo gali nga simbahan kag malapad niya nga influensya nga ginhimo sa sadtong nga tiempo. It is because may isa man katawo, medical doctor by profession, nga amo, si Dr. Luke. Of course, upod man dito si Aristarchus. Amo na abyan akon nga tagpalamati nga nagakinahanglan kita sang mga tawo nga magapangamuyo sa aton. Bisan pa sa akon personally, sa amon nga nagawalis ang pulong, we need you, mga utod. Amo nang na-realize ni San Pablo. Kag-ari pag-inaay. Gin-experyensya man ni San Pablo ang wala nagabiya nga presensya sang Diyos. Amen. O mga utod, amo gining dako nga nagalipay, nagapaligon, kag nagapabakod sa aton. Nga aman, nga ining aton pag-alagad, wala tayo ni ginahimo sa aton kaugalingon nga kusog, kaalam, kag kapabilidad. Kundi ara ang presensya sang Diyos nga nag-strengthen sa aton, ara ang presensya sang Diyos nga nag-comfort sa aton, ara ang presensya sang Diyos nga nag-enable sa aton sa pag-atubang sang damo-damo nga mga hangkat. Amuna ang natabo sa kay San Pablo. Pagkalunod nila, sino ang nagpalig-on sa iya? Ang anghel sang Ginoo. Paul
maatubang kagid sa kaysisa. Amo na utod. Naglambot sa tagipusoon ni San Pablo nga mission accomplished. At tunagid siya sa Roma. Hindi bala? Ano pagid ang aton masapuan? Nga ang kinabuhi nga ginahalad sa Ginoo, hindi usik. Amen utod. Amo nang akon makita nga dako nga leksyon sa inagyan kag sa ministry ni San Pablo. Sang nag-decide siya nga mag-alagad sa kay Ginoong Hesus sa pagkaalam sa iya nga abogado. Matutom, mapisan, dedikado kag single-minded sa iya trabaho. Sang una, pagpamatay sa mga tumuloon ni Kristo, subong pagwali sang maayong balita. Amo nang aton masapuan sa first chapter sang Galatians. Nga natingala sila nga sang una ang nagatinguha sa paglaglag sininga pagtuo subong nagawali na. So masapuan naton diri mga utod sang pagdidikar niya kag paghatag niya sang iya kaugalingon sa kay Kristo Hesus kag sa iya kausa. Indi gali usik ang iya kinabuhi, ang iya kusog, ang iya inuras kag ang tanan-tanan niya nga gin-invest sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Abyan i-aplikar ta ini sa aton nga tumuloo. Don't you ever think nga ang imo bata naglisensya sa imo nga mag-alagad sa Ginoo nga nanugunan ka, lalaki man kun babay. Don't you ever think nga ang imo ginhatag sa hilikuton sang Ginoo masining kakadlaggo gid sini kanugon ba magamit ko pa ni sa akon personal nga pagsinalayo. Don't you ever think nga wala na siya natalupang dansang Ginoo. Balusan niya kaabyan. Oo, inang anak mo, kung napunan siya sang mga hiyas nga ginhatag sang Diyos, gamito na siya sang Ginoo, tipigan na siya sang Ginoo, bantayan na siya sang Ginoo, mangin pagpakamaayo na siya. Hindi lamang sa imo subong nga ginikanan, hindi lamang sa imo subong nga imo manghud o magulang ayhan ina nga bata na nga nag-decide nga mag-sulod sa ministry, kundi mangin dako na siya nga pagpakamaayo sa damo nga mga tao. Amen. Ang mga inuras mo nga ginahalad sa Ginoo sa pagpangamuyo, sa pagtuon sang pulong, sa pagwali sang maing balita, sa pagpangdaog sang makalag, sa pagbisita sang mga balatianon, kag sa paglipay sa mga nasuban, hindi na siya usik utod. Amen. Ang Ginoo magabalo sa imo sang pilo kag pilo nga mga pagpakamaayo sang imo dedikasyon sa iya. Amo nang ako nasapuan nga ang kinabuhi nga ginhatag sa Ginoo sa pag-alagad indi sayang ukon usik kundi ini nangin galamiton sang Ginoo nga magdala sa himaya kag pagpakamaayo sa iban nga mga tawo. Tiabyan ko nang imo kinabuhi way mo pamahatag kay Ginoo nga so sa kaluwasan singa na lang siya. Lord Jesus, I believe in you to be my only savior, come into my heart. Ginabaton ko ikaw kabay pa nga desisyon gid ikaw abyan before ang kamatayon maglambot sa imo. Kag ikaw Kristohanon, kalipay ka, naisipan ka sa kabun sang Ginoo, alagara siya sang bugo sa imo masarangan. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Once again, Pastor Daniel Salcedo sang Hinabaan Baptist Church para sa Hour of Hope. May the Lord richly bless us all.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Welcome sa aton palatuntunan. Kag makabasa ako diri sa inyo sa Siningation sa Matthew chapter 9 verse 36 up to 38 nga nagasiling, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers unto his harvest." Kabay nga ang Ginoo, mapakamisling pulong niya. Magapangamuyo kita na Ginoo, may namon nga balaan, natugyan namon sa imo, ining amon pala tuntunan. Kabay pa nga ikaw gid mga tipig sining minsahe, kaya mga pagtulunaan nga amon nga pagatunaan sa sining ngatiyon, pakamaya ining radio station, ikaw mag-aubay kag mga tipig sa amon kabuhi, in Jesus' name. Amen. Now, pakita naton diri sang kita sang Ginoo naton ang mga kadamaan na tayog siya, na tandog ang iya tagipusoon. He was moved with compassion because nagakalunod sila, nagakalaluya sila. They fainted and were scattered abroad

ang commission ni Kristo o kung Christ has commission sa simbahan sa Matthew chapter 28:19-20 to go out and touch lives or touch the lives of people with the gospel of Christ, no? Kag wala kita, no? Amo na gani nga siling sa Colossians chapter 1 verse 10, although that was the prayer of the Apostle Paul to the Colossian church, no? Apang isa ina ka plano ayhan kin tinutuyo sang Ginoo sa imo sa akon nga magtubo kita sa ikaalam sa pulong sang Ginoo, nga maglakat kita sang takos sa iya, kag magpabinungahon sa tagsa kamayong buhat. And that's why we are not here, no? You are not there sitting, listening, or standing, or whatever you are doing. Wala ikaw dira ginbutang sang Ginoo sa opisina mo, sa trabaho mo, in your workplace, without a purpose. So, in other words, we are not here in this old and troubled world without a purpose. Rather, may ara mando sa imo kag sa akon nga dapat naton sundon. Kag sa tagsa ka iglesia naton, we must be thankful sang aton iglesia nga amo ina ang nagsapupo sang aton kinahanglanon espiritual. Nga ang purpose kani sang Dios sa imo kag sa akon, why you are there, why we are here, is to go out and let people hear about the message that can give buhi nga makahatag sang paglaom nga buhi kag makaluwas pinaagi kay Kristo Jesus. We are to touch the person next to us and let them feel or let him feel that we care and love them through pinaagi sa gugma sang Dios. Now, ang iglesia diri ginmanduan ini and expected to reach out and touch lives for others. Now, reach out and touch lives for others. The question is, paano naton, how can the church reach out? Paano ang iglesia makalambot kag makatandog sa mga kabuhi sa mga tao para kay Kristo? No? Apang kun imo talupang doon ang ato teksto sa Matthew 9:36-37-38, naginlimpyuhan niya ini nga may ara klaro nga panguna-una para sa imo, para sa akon, kung paano naton, no, how the church can nga makalambot sa ila, kag makatandog sang ila kabuhi para kay Kristo. Kay, kung tanawon naton sa verse 36, sa Matthew chapter 9, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. So nakita niya, when he saw, kag ang pamangkot, ano ang nakita niya? Ang mga kadamaan, hindi ba? What he saw? Ang mga kadamaan or crowds, multitudes. Wala iya makita ang kwarta, wala iya makita ang bulawan, apang ang crowd of people. Yun ang mga kulturan sa sinigid ng tiyon, Christ could never get away from the crowds. Only they followed him wherever he went. He could see them everywhere. Makita ina bisan diin sila. Ang iya mga mata nagatudok o kun ang iya mga mata nagadulot, nagafocus sa ila lamang. In fact, si Kristo diri could not only see the crowds, but he could see the individual person in the crowds. In other words, masingle out niya, he could single out individuals who need sang iya pagtandog, his touch, kag makahatag siya sa ila ayhan sang iya kaluoy, sang iya compassion. He could even feel, mapatsyagan niya man ang ginatawag naton, ang iya bala healing power. Nga ayhan, gusto niya nga itandugon sila, gusto niya iluwason sila, and they wanted to touch their lives and turn their life into a good life. Kung aton pag-ibagsapuan diri, he could even feel the healing power that departed from him when that woman touched the hem of his garment. Now, anong nakita naton diri mga kauturan? Kung atong i-aplikar ini sa aton kabuhi, sometimes we cannot see people rather than what we see. Hindi naton makita ang mga katawan that they need Jesus
sa ilang kabuhi, kundi ang

0: makita naton diya ang mga butang nga luyag naton maangkon sa aton pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Sa naligan nga adlaw ay had opportunity nga may isa ako ka amigo, classmate na kun sang una sa high school, sang pag-eskwela naton sa high school, kag mga 25 anyos wa gid kami nagkitaay. At the time nga nagkadto sa abroad, nagpauli siya diri almost 25 years nga wala gid siya kapuli kag nagkitaay kami. One time, naghimo pa kami sa isa ka bagay, sa isa ka butang nga sang college day namon, naghatag pa siya sang mga tips kag naghimo pa kami sang ayhan sang mga istoryahan, nagistoryahanay kami sang mga istorya bala nga what really lives, ano kun ano ang kabuhi iya, kagabuhi nakon, kagabuhi sang mga katauhan in the near future. Of course, isa sa kakakristuhanon, kag nagbulagay kami for almost 25 years, and yet when we see it sa other, sa nagkilala, nakita ay kami, nga may kalipay, kag may kasadya. Ang una, nakon ginmamangkot sa iya, kamusta ang imo espirituhanon ng kabuhi? Mga kauturan, kung kisa, ini nga pala mangkutanon, dapat natong pamangkuton ini permi every time we met each other and we see each other, even sometimes pila na katuig ang nagligan, ang isang siguro kamustahon mo, kamusta ang imo spiritual life, ang espirituhanon nga kabuhi. Kung kaisang atong ginaistorya, di kamusta ka na, diin ka na, ano ka na, pila na kayo bata mo. Of course, amugin ba na ang madangatan natong, apang in the spiritual aspect sa kabuhi isang tao, kamusta ang espirituhanon natong nga kabuhi. You know, sometimes we cannot see people rather than we see ang mga butang that we want to have. Ang aton mga mata kung kaisa, nabulag na kita sa mga butang sa sining nga kalibutan nga gina-offer nila. Ining nga kalibutan that is impossible for us to see people who are in need of Christ's compassion. Nalipat na kita magtanaw sa ila, sang ila espirituhanon nga pagkabuhi. Makita naton ba lang ang Ginoo ba lang, iya ba lang mga mata will be open to see the multitudes kag sa ilang mga respective needs. Mga kauturan, it is even sometimes nga kung may maabot nga trahedya sa aton kabuhi, ina, mga butang nga nagaabot kung kaisa sa aton kaugalingon, ang aton ayhan iglesia, may tragedy nga nakatabo, kabay pa kuntani nga hindi ina amo ang obstacles. Ayhan ang mga tragedy nga nagaabot sa kabuhi naton, mga problema nga dalag ko, hindi inaan mo ang obstacles, hindi inaan mo ang upang nga makita naton kag tan-awon naton ang mga kauturan, ang mga katawhan sa palibot naton that they are perishing. It is because they wanted you to reach them and reach out them. Kung talupang doon naton diri mga kauturan, ang paglambot naton sa mga katauhan sa palibot nato, naga-involve ina sa mata sang Dios. Nakita sang Dios when he saw the multitude sa verse 36 in the first sentence there, he was moved with compassion. He saw the multitudes. When he saw, nakita niya. Apang tanawon naton ang hindi lamang ang mata sang Dios naga-involve dire, kundi naga-involve dire ang iya tagipusoon, his heart, the heart of Christ. When he saw, he was moved with compassion. Na sense niya. Magsitigyan kita compassion, mercy. Kaluoy. Hindi kadalok. Apanggugma. Compassion, it means to feel sang ginatawag naton deep sympathy. Amo na lang magkanto ka sa mga namatyan, may ara kita sa limaslim ka, our deepest sympathy. May compassion ikaw because you want to touch their hearts that you are there. May ginatawag naton tenderness, affection, or inward feelings. Ang isa pagit kami ng compassion, a strong emotion for somebody that will move one to do something for him. Magabalik naman kita sa masunod na panahon. Ang akong cellphone number is 0918-90-121-78. Kabay, napakamayo ka mo. Kagkabay, natandog ka mo. Kag kung natandog kita, we will go out and reach out sa mga katawhan na wala pa nakaangkon kay Kristo Jesus nga ila personal nga manluluwas. Pastor Gideon Kahiling, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusugan.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta mang panghalusugan.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online kung saan natin dati na libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po inyong makakasama ngayong hapong ito hanggang alas 3, Psychologist Tofi de Jesus. Aba, kamusta kayo mga kaagapay? Aba, itong buong week na to parang lagi nilang umuulan ano? Simula yata nung Lunes walang tigil ang ulan. Pero alam mo ba, hindi porkit umuulan tipong wala ka nang magagawa sa iyong pang-araw-araw pamuhay. Kaya nga naman ngayong hapon ito ang ating paksa. Ano nga ba ang alternative activities during rainy days? Ayan. Hindi kailangan laging malungkot pag maulan mga kaagapay at hindi din dapat ikasama na tayo ay nananatili lamang sa ating mga bahay habang nagpapalipas ng masamang panahon. Kaya ngayong hapon ito pag-usapan natin ang mga bagay na pwedeng gawin sa loob ng bahay lalo na kapag pag-ulan. Ayan. Kaya kung kayo may mga katanungan o kaya gusto nyong i-share ang inyong mga karanasan, aba, i-type nyo na yan sa...
3: Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Kayo pa rin na nakikinig sa Doctors Online. Dito po yan syempre sa 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po inyong kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tofi de Jesus. Alam niyo ba mga kaagapay, ang inyong mental health ay apektado ng weather? Pag kunyaring ganito na tag-ulan, naaapektuhan din ang ating pag-iisip. Lalo na dahil nag-iiba ang itsura ng klima sa ating paligid. Alam niyo po kasi mga kaagapay, may mga parte po tayo ng ating utak na sensitibo sa liwanag at sa temperatura. Kaya nga naman, pag kunyaring katulad nito na tipong tayo ay nasa isang buong linggo ng tag-ulan, kumbaga, tipong naaapektuhan yung ating motivation na kumilos, yung ating motivation na tayo ay maglalabas, yung ating motivation na tipong makisalamuha. So naaapektuhan yan. Minsan may iba sa atin, although hindi naman lahat, na de-depress pa sa ganyang pagkakataon. Kasi kumbaga, nagkukulang ng tinatawag na sense of achievement and socialization. Kaya nga naman, ano ba ang mga pwede natin gawin? Diba? Hindi kasi porkit umuulan mga kaagapay, magpapadala tayo sa sitwasyon. Hindi porkit umuulan at tipong nakakulong tayo sa ating mga bahay sa ngayon, tipong magpapadala tayo sa ganyang mga problema. So, base sa mga pag-aaral ng mga eksperto, merong top 15 na activities na pwede natin gawin kapag kunyari tag-ulan. Unahin na natin at number 15 ha, gumawa ng scrapbook. Pag tinignan mo nga naman, pwede pa ba yun? Uso pa ba yun, Sir Tofi? Kasi ganito yan, once upon a time, mga kaagapay, noong unang panahon, ang picture dinedevelop yan. Okay? Pag dinedevelop yan, nilalagay sa album ng nanay ninyo. Kaya nga yung bahay ng nanay ninyo o kaya bahay ng lola ninyo, punong-puno yan ng album. Kasi kada birthday, kada halimbawa, okay? O kaya halimbawa, kada ano yan? Kada, let's say for example, yung kada, what do you call this? May okasyon, Christmas, New Year, yan. Para yung picture ni nanay nilalagay sa album. Pag nilagay yan sa album, okay? Nakokolekta yan. At in all fairness, magandang family activity yan. Now, ngayon, sabi niyo sa akin, Sir Tofi, digital na ngayon. Gagawa pa ba kami ng scrapbook? Oo naman. Pwede niyong gawin na ngayon sa computer. So, kunyari, may kapatid ka. Kayong dalawa magkapatid, kunin niyo yung mga lumang picture niyo mula sa inyong digital camera, gawan nyo ng scrapbook through the computer. So, lagyan nyo ng mga disenyo, lagyan nyo ng iba't ibang kulay. Nasa inyo lang, syempre, kung gusto nyo i-print ninyo. Ang punto doon is this. Ang ginagawa nyo doon is that you are forming memories with one another. Magandang therapy rin ito as a form of reminiscence therapy kung saan mababalikan ninyo yung mga bagay na naging maganda sa inyong buhay. So, halimbawa, di ba, nandun kayo sa punto na, ito yung panahon na nagbakasyon tayo sa Tagaytay, ito yung panahon na nagbakasyon tayo sa Cebu, ito yung panahon na nag-abroad tayo sa Hong Kong, di ba? Pwede mong balik-balikan yon. And because of that, matutuwa ka. Not to mention, mapapansin mo, ang payat ko pala noon 5 years ago o kaya 6 years ago, gantong panahon, nasa pandemic, ito pala yung ginagawa natin din sa bahay. So, pati yung mga memories na yun mauungkat kahit pa paano magkakaroon ng topic na mapag-uusapan. Ang kagandahan doon, meron kayong, kumbaga, meron kayong kagandahan na magagawa for that. Okay? Next, number 14, learn something new online. Ayan, di ba sabi nga nila ngayon, meron tinatawag na YouTube University. Ayan. Kahit anong topic na gusto mong pag-aralan, nasa YouTube yan, nasa internet yan. Walang masama. Alam nyo minsan, maraming magandang technique na makikita kayo sa internet na pag tinignan mo, akala mo mahirap gawin, pero pag dinemonstrate para sa inyo, aba madali lang pala. Here's a good example. Noong isang araw, nag-uusap kami ng asawa ko. Tapos, pinakita niya sa akin, meron palang pwedeng gawin sa mathematical equation na 2 plus 2. Mula doon sa 2 plus 2 na yon, di ba, kung nagsulat ka, 2 plus 2, ganyan sa papel, pwede ka palang mag-drawing ng rabbit mula dyan. Aba, ako man mismo, namangha. Pero mo, in the 37 years ng buhay ko, sabi ko, first time kong nakita yan . Ang punto dun mga kaagapay is that pwede tayong matuto ng bago. Okay? You don't need na tipo masyado ka nalang malugmok sa kung ano lang meron ka ngayon. It's not. Every day is a new learning opportunity. So try to find a website sa internet na pwede magturo sa'yo ng something na bago. Okay? Number 13. Aba, paborito ito ng mga Pilipino. Mag-karaoke ka na. Yan. Alam mo sa panahon ngayon, hindi mo kailangan ng karaoke machine para kumanta ka. In fact, computer lang or cellphone lang, pwede. Maghanap ka lang ng file sa internet na mayroong lyrics ng paborito mong kanta, pwede mo nang sabayan ang pagkanta nito. Now, hayaan mo na yung kapitbahay mo na nangangantsaw. Baka sabihin ng kapitbahay mo, pambihira, umuulan na nga, kumakanta ka pa dyan, lalo pang ulan. Pabayaan mo siya. Ang importante doon, you're doing something expressive. Alam niyo mga kaagapay, when you're doing something that expresses yourself, nakakatulong ito para umabot sa punto na mailabas mo yung nararamdaman mo. Okay? Tumutulong yan para mailabas mo yung mga bagay na tipo hindi mo na ilalabas sa pang-araw-araw mong pamumuhay. So nakakabawas ng stress yan. So that's good. Okay? Number 12. Have a picnic indoors. Ayan. Imbis na sa dining kayo kumain, doon kayo sa sala. Maglatag ka ng kaunting banig o kaya kaunting tela. Tapos doon kayo mag-picnic. Kaunting pika-pika, kaunting juice. Di ba? Ang punto doon, be creative while you are at home. Ang punto dito mga kaagapay, lalo na pag kunyari yung typical na araw, di ba? Papasok sa eskwela si mga anak, papasok sa opisina si nanay at si tatay, minsan baka wala na kayong oras para magkasama-sama. So pag kunyaring ganito, lalo na kung kunyari yung mga magulang mo may option to be working from home ngayon na tag-ulan, aba, mas maganda sana ng tipong magbuklod kayo bilang pamilya. Diba? Ang kaganda nun, habang nagpipiknik kayo, mapag-usapan nyo yung mga bagay na hindi nyo napag-uusapan sa regular na araw. Next, build something amazing. Ayan. Kaway-kaway sa mga mahilig sa Lego. Ayan. Diba? Alam nyo, sa bawat bahay, pag kunyari may naglalaro ng Lego dyan, sure ball yan. May isang box dyan ng kalas-kalas na Lego. Okay? Kasi, lalo sa mga bata, hindi nila matiis na yung Lego nila buo lang. Gusto nilang kalasin yan. Gusto nilang pag-mix and matchin. Walang masama. Hanapan nyo ngayon ng oras tuwing tag-ulan na lalaroin nyo yung mga Lego nyo na nandun sa mga box, di ba? Pagparis-parisin mo, ayusin mo, gawa mo ng panibagong forma, that's a good thing. Kung kunyari hindi naman Lego ang meron ka, let's say for example, yung mga stick na nabubuo-buo, walang masama, humanap ka ng bagong pattern, humanap ka ng bagong korte, okay din yan. Again, ang point dito mga kaagapay is that tinutulungan mo ang sarili mo na laging magkaroon ng active na pamumuhay kahit tumuulan. Diba? Number 10, do simple science experiments. Ayan. Diba? Sa mga pamilyang nerdy, o diba, lahat ng, alam mo naman tayo sa Doctors Online, lahat ng uri ng pamilya, sineserve natin yan. Sa mga pamilyang nerdy, aba, pwede kayong mag-experiment ngayon. Halimbawa, diba, kuha ka ng itlog, okay? Kuha ka ng bote, tanungin mo ngayon sa mga anak mo, kasya ba tong itlog na to dun sa loob ng bote? O diba? Ang technique dun, silaban mo muna yung loob ng bote. Lagyan mo ng papel na nagliliyab hanggang sa uminit yung nasa loob ng bote. Malalaglag yung itlog doon. So, pwede mo ipakita ngayon yung mga bagay na yan sa anak mo. So, kumbaga, kahit sabihin mong wala silang pasok, hindi ibig sabihin na hindi sila pwedeng magkaroon ng learning experience. So, pwede mong gawin yan. O kaya naman, may magnet ka sa bahay, kuha ka ng batsa, iganon mo yung magnet sa ilalim mo, tapos meron kang maliit na bangka doon sa tubig, umaandar yung bangka doon sa tubig kasi nakokontrol yung magnet mo. Pwede yan. Okay? So, sa mga medyo nerdy families, ayan, meron para sa inyo. Number 9, stage a family play, ayan, or talent show, ayan. Pwede kayong maglaro. Dito ngayon pumapasok yung mga charades na laro, ayan, di ba? Para nga naman matuto yung anak mo, Tagalog ba o English? Ilang syllables ba yan? Diba? Lagyan nyo ng timer. Ang importante, magkatuwaan. Okay? Tandaan natin, hindi porkit maulan, eh, dapat kalungkutan ang ating nararamdaman. So sa ganung pagkakataon, okay, napaka-importante na kumbaga aanuhan mo yung sarili mo, tutulungan mo yung sarili mo. Okay? So katulad yan, pwede kayo mag-category, ah, mga puro palabas lang ba, puro pagkain ba, puro ba libro, title ng libro, title ng storya, pwede yan. So, pwede kayo mag-charades ng family mo. Next, number 8, read books together. Ayan. Meron ka bang mga maliliit na chikiting na tipong nag-aaral pala magbasa, yung mga tipong grade 1, grade 2? Aba, pwedeng ganyan. Kuha ka ng libro. Yung medyo malalaki ang sulat para madaling mabasa. Umiikot yung libro. Paragraph by paragraph, ibang tao nagbabasa. Ang punto doon, yung mga maliliit, let's say kunyari may anak ang grade 1, naririnig ka kung paano ka magbasa, nagkakaroon sila ng pwedeng kopyahin. Pag ginawa nila yun, lumalakas yung kumpiyansa nila and therefore, natututo sila na magbasa ng maayos. Ang kagandahan doon, nagkakaroon din ng inclusion. Ibig sabihin, sila na-feel nila na parte sila ng grupo. So, mas nakakatulong yan sa bonding ninyo bilang isang pamilya. Next, host an indoor treasure hunt. Ayan. Sa mga nanay na laging nawawalan ng gamit, eto na ang pagkakataon ninyo na magtulungan maghanap ng mga nawawalan gamit nyo sa bahay. Ayan, di ba? So, kunyari, let's say, meron ka isang bagay, matagal nang nawawala, eto ang panahon ngayon para maghanap, halugugin nyo. Pwede mong i-assign yung mga anak mo, kanya-kanyang kwarto, may isang nasa sala, may isang nasa kusina. Ang punto doon, pwede nyong makita yan. Alam nyo, minsan nakakatuwa lang mga kaagapa yan. No? Yung pag kunyari naglilinis ka ng bahay, yung tipong pag may nakita ka, oh, nandito pala to. Eh, akala ko matagal nang wala to. Yung mga ganong discovery ba? Sense of achievement yan eh. So nakakatulong din yon. Okay? Move on tayo. Number 6, arts and crafts. Ayan. Alam ko, naalala ko nung bata ako, no? Pag gantong tag-ulan, ginagawa ng nanay ko, meron kaming tinatawag na origami. Okay? Yung tipong tinutupi yung papel. Iba-ibang korte. May whale. Hanggang ngayon, kahit pa, naaalala ko ba yung ibang shapes eh. Malaking tulong din yon. At the same time, kung napapansin mo na anak mo mababa ang attention span, pwede mong gamitin yon. Kasi ang tinuturo ng origami is that yung pasensya bago magkaroon ng buong produkto. Yung step-by-step na organized procedure. Pwede yan. Okay? O kaya naman, marami kayong watercolor sa bahay. O ayan, ngayon yung panahon na gamitin nyo yung mga watercolor ninyo. Para hindi masisira yung furniture ni nanay, lagyan nyo muna ng dyaryo. Kapal-kapalan nyo yung dyaryo ha. Para pag kunyari nabasa, hindi siya lulusot doon sa furniture. O di mag-watercolor kayo. Diba? Pagandahan kayo ng drawing. Ayan. Next, gumawa ng bahay-bahayan sa loob ng bahay. Yan, yung mga tipong yung mga unan sa kama, gawin yung pader, gawin yung ano. Tapos kunyari, doon kayo naglalaro sa fort na yon. Alam mo, importante yung ganong bonding ng mga magulang at saka mga anak. Dahil by doing so, natututo sila sa kung paano yung diskarte ng magulang. Alam nyo, mga nanay, mga tatay, lahat ng ginagawa natin ay model yan sa ating mga anak. So katulad nun, kunyari, gumagawa kayo ng home base, halimbawa, okay yan. Diba? Yung bedroom nyo, gawin nyo muna kunyari, fort, ganito. Oh, diba? Pwede yan. Okay, magandang bonding yan. Next, bake or cook together. Ayan, sa mga nanay na maraming ingredients sa refrigerator or sa pantry, eto naman ang para sa inyo. Eto yung mga panahon na tipong ipasa ninyo yung mga recipe nyo sa mga anak ninyo. Diba? Take note, cooking is not a privilege. Okay? Hindi siya ganon. Supposedly, it's a life skill. So, ibig sabihin, dapat bawat tao marunong magluto para sa sarili niya. So, yung mga bata, habang bata pa yan sila, turuan na ninyo kung paano magluto. Para when the time comes na sila ngayon ay tatanda, aba, ay marunong sila magluto para sa sarili nila. Now, of course, sa regular na araw, hindi mo pwedeng gawin yan. Kasi, nagaan lang kayo. Kumbaga, baka malate kayo sa opisina and things like that. Okay? So, sa ganung pagkakataon, okay, you tell people na, oh, sige, halika, magluluto tayo ngayon. Okay? Mag-aaral tayo, magluluto tayo ng tinola, o kaya magluluto tayo ng sinigang. Ayan. So, sa ganyang pagkakataon, at least, magiging maganda pambanding yan, ninyong pamilya. Top 3, ayan, movie marathon. Ayan. Ito, medyo ano na to, medyo madali. Kasi, alam na natin, basta meron kang streaming platform sa bahay, eh talagang magagawa mo to. Okay? So, sa ganito, ang akin lang, lagyan nyo lang ng limit. Huwag naman yung tipong buong araw movie marathon kayo kasi katapos-tapusan, parang hilong-hilo na kayo sa dami ng story ang napanood nyo. O kaya naman, kung kunyari may sequel, iset ninyo kung hanggang saan lang. Okay? Kung kunyari, sabihin nyo, oh, sige, itong pelikulan to, eh, ano to, 7 parts na pelikula. O 1 to 4 lang muna, okay na yun. Sa susunod na maulan naman, yung 5 to 7, pwede yun. Okay? Next, number 2. Walang kamatayang jigsaw puzzle. Since time immemorial, ang tag-ulan talaga ay panahon ng puzzle making yan. So kung meron kayong mga puzzle sa bahay, yung mga tipong tito at tita ninyo na nagregalo ng puzzle nung Pasko, ayan, ilabas nyo ngayon. Yung 1,000 pieces na puzzle, ito yung panahon para magawa nyo sila. It will be a nice bonding for you and your family. Last but not the least, at number 1, ito na. Ang walang kamatayang family board games. Ayan. Meron ba kayong Monopoly? Meron ba kayong Snakes and Ladders? Meron ba kayong Clue? O kaya meron ba kayong ano pa ba mga kilalang board games dyan? Battleship, halimbawa. O, pwede kayong maglaro ngayon yan. Alam nyo ha, sa bahay namin, pag naglaro kami ng Monopoly, 3 oras kagad ang nawawala sa amin dyan. Diba? So, kumbaga, it is a very nice way. At the same time, natututo yung mga bata kung paano humawak ng pera. Diba? Paano mag-manage? Paano mag-desisyon? Bibiling ko ba yung property? Ibebenta ko ba doon sa kalaban ko? So, may diskarte. Now, the point of all of this, mga kaagapay, is this. Rainy days are not a hassle. Instead, rainy days are a blessing kung saan pwede mo uling makasama ang iyong pamilya. Importante na samantalahin natin yung mga panahon na nandito tayo lahat sa bahay at pwede tayong magkausap, magkasiyahan. Take note, hindi araw-araw nangyayari to. So instead of turning this day as something na parang ano ba yan, hindi makalabas, hassle, baha lagi, isipin mo na lang, this is a good time for you to be with your family. It's a good time na makilala mo yung mga anak mo, na makausap mo sila, na makita mo sila kung paano kumikilos. Okay? So, yan ang top 15 na pwede mong gawin kapag tag-ulan. Walang aalis, magbabalik ang Doctors Online.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health tips.
2: Kaagapay, mayroon ka bang kamag-anak na mayroong ADHD o ang tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang individual ay hyperactive, mayroong kakulangan sa impulse control, at may kahirapan sa pag-focus sa isang gawain o bagay. Kadalasan, nakikita ito sa mga bata pero pwede ring tumuloy hanggang sa paglaki. Kaya narito ang ilang paraan na makatutulong para ma-manage ang ganitong kondisyon. Una, magbigay ng structure at gumawa ng regular routine na maaaring gawin sa pang-araw-araw ng mga bata. Mahalaga ang consistency at iwasan dapat ang pabago-bago na schedule. Pangalawa, tiyakin ang malinaw na communication sa bata.
6: Iwasan ang pagbibigay ng biglaang maraming instructions. Pangatlo, magbigay encouragement, feedback, reward para sa tamang behavior at tamang consequence para sa di magandang behavior. Pang-apat, iwasan ang distractions at magbigay ng timeouts tuwing nawawala ng kontrol ang bata. At panghuli, ibigay ang pagmamahal at buong suporta. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
5: Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Ito lang syempre sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli ako po inyong ang host, Psychologist Tofi de Jesus. Kanina, pinag-uusapan natin, ano nga ba ang mga pwedeng gawin tuwing tag-ulan, lalo na pag nasa bahay ka lamang. Ayan. So balikan natin na yung ating top 15 list. At number 15, gumawa ng scrapbook. Number 14, learn something new online. Number 13, ilabas na ang mikropono, magkaraoke na. Number 12, magpiknik sa loob ng bahay. Number 11, bumuo ng something amazing, kung Lego man yan o ibang materyales. Number 10, gumawa ng mga simpleng scientific experiments. Number 9, aba, maglaro ng tipong charades o kaya family talent show. Number 8, magbasa ng isang libro na pwedeng umiikot sa lahat ng membro ng pamilya. Number 7, mag-indoor treasure hunt. Hanapin mo na yung matagal mo nang hinahanap na bagay. Number 6, mag-arts and crafts. Ilabas na mga watercolor. Number 5, gumawa ng indoor fort sa inyong bedroom. Number 4, magluto. Turuan ng mga bata kung ano ang paraan ng pagluluto ng inyong pamilya. Number 3, mag-movie marathon. Number 2, ilabas na ang mga jigsaw puzzle, lalo na kung 10,000 pieces yan. Ito na ang panahon. And last but not the least, ilabas ang mga board games. Monopoly man yan, snakes and ladders man yan, unos taco man yan. Ang importante, maglaro, magsama-sama, at kilalanin ang bawat isa. Now, of course, meron tayong mga katanungan. Okay? Meron tayong mga katanungan dito sa ating center. Okay? Tignan natin yung mga tanong. Tuwing maulan, gusto ko lang matulog para hindi mag-isip. Pahinga lang po ba yun? O minsan nagiging paraan na rin para takasan ng problema? Okay. Walang masamang magpahinga. Okay? Note yan ha. Walang masamang magpahinga. Bakit? Talaga naman nakakapagod mabuhay sa Pilipinas. Sa totoo lang. 2 oras ang bahay papunta sa opisina, 2 oras pabalik. Diba? Nakakapagod talaga. Pero, ang akin lang, huwag mo naman ubusin yung buong araw mo sa kama. Huwag mo naman ubusin yung buong daytime na nakahiga ka lang. Do something different. Okay? Minsan, ito yan eh. Sinasabi nyo, ayaw nyo muna mag-isip. Pero ang punto doon, kay mag-isip ka o hindi, ang problema nandiyan dyan. So instead, do an alternative task just for that day. Kumbaga, ibahin mo lang muna yung focus mo para sa araw na yon. Okay? Next. Napansin ko pong mas madali akong maiyak kapag umuulan kahit wala namang nangyayaring masama. Bakit po kaya may panahon parang ang bigat-bigat ang pakiramdam ko kahit hindi ko mapaliwanag? Ganito yan. Kasi ang punto dito, okay? Una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, may mga parte ng utak na nakasalalay sa temperatura at liwanag sa paligid natin. Sa ganyang mga pagkakataon, paaring natitrigger din nila yung mga hindi magandang memorya na naranasan mo sa buhay mo. Lalo na kapag maulan, nandun kasi yung sense of isolation. Yung tipong hindi kayo makalabas, hindi mo gustong gawin yung mga bagay sa labas kasi nga, jahe eh, hassle eh. Okay? Now, okay lang yun kung ganyan na nararamdaman mo. Paminsan-minsan lang naman. Pero, kung kunyaring napapansin mo na dumadalas na o kaya umaabot na sa punto na tipong ikaw eh talagang apektado na sa pang-araw-araw mong pamumuhay dahil sa mga gantong bagay, mas maiging makapagpakonsulta ka na. Okay? Next, Doc, paano po kung ang bahay na dapat pahingahan ay nagiging lugar ng stress kapag tuloy-tuloy na dahil doon kami lahat nagkakasama-sama. O di, itong punto doon. Alam niyo kung ba't kayo nai-stress? Kasi nakikita niyo ang fault ng bawat isa. Kaya nga importante na magkaroon kayo ng isang activity na shared kayo. Now, totoo, merong mga dysfunctional na families. Alam na natin yan. O di ganito, kung sa tingin ninyo na ang pagsasama-sama ninyo ay nagkukos lang ng stress, o di ang mangyayari, kanya-kanyang kwarto kayo. Wala tayong magagawa doon. Kasi ang akin lang, hindi mo pwedeng ipilit sa tao yung gusto mo. Na tipong, ay, narinig ko kasi sa Doctors Online, dapat daw maglaro tayo ng board game. Halika, maglaro tayo. Eh again, dysfunctional family nga kayo. So kapag kaganyan, gawin mo na lang on your own muna. Wala namang masama din doon. Ang punto lang, huwag mong sayangin yung oras. Kung umuulan man sa labas at hindi ka makalabas, okay lang yun. Do something different with your everyday living. Sa kwarto ka nga lang muna. Medyo small context, kumbaga. Okay? May mga tao nagsasabing sayang ang araw kapag umulan. Paano po natin mababago ang pananaw na baka ang rainy days ay hindi na sayang, kundi pagkakataon para alagaan ang sarili? Well, ito yan. There is really a point na sayang siya. When does it become sayang or a waste? When you don't do anything. Now, don't get me wrong. I'm not saying that you don't take care of yourself. Of course you do. Pero paalala ko lang, doing nothing is the least option. Again, hindi ko sinasabing bawal yun. Least option. Iba pa rin ang meron kang activity. Why? Number one, when you have an activity, you get your body moving. When your body is moving, everything is being passed around, mas gumagana ng maayos ang katawan mo. Number two, your brain is functioning. Nag-iisip ka, gumagawa ka ng paraan para sa sarili mo. Matutulungan mo ang pang-araw-araw mong pag-iisip. Okay? Mahirap sa tao yung may stack up ka kasi. Minsan, pag kunyaring, let's say for example, mas pinili mo na walang gawin, yung talagang tipong nothing. Sometimes it becomes reinforcing. Kumbaga, ang gagawin mo, matututunan mo na, ay, pag ayoko ng araw, itulog ko na lang. Ayoko ng araw, ihiga ko na lang buong araw. Hindi magiging healthy para sa'yo yun. Kasi ang mangyayari, matututunan mo na pwede palang takasan na lang ang buhay. Eh, hindi naman pwedeng ganun kaagapay. Diba? So like what I said, doing nothing is the last option. Okay? Again, hindi ko pinagbabawalan yun. Pero make it as a last option para sa iyong sarili. Paano po kung ang pinakamahirap gawin kapag maulan ay hindi ang paghahanap ng activity kundi harapin ang sarili dahil wala ng distractions? That's a good point. Diyan ngayon papasok muna yung pakikinig ng music. Kapag napapansin mo na tipong parang you're alone, wala kang ka-opisina, wala kang ka-klase kasi walang pasok, halimbawa. And then nasa bahay ka. So kumbaga parang wala ka sa sarili mo ngayon. The first thing that you do is to turn on your radio. Ilagay mo sa DZAS o kaya ilagay mo sa DZFE. Diba? Ang punto doon, makinig ka lang muna. By having a background noise around you, matutulungan mong maisentro yung sarili mo. Okay? Kaya importante dyan na meron kang mga tunog muna na mapapakinggan. And then from there, if you really want to let your emotions out, get a piece of paper and write it down. O kaya kung high-tech ka, kumuha ka ng tablet mo, i-type mo. The point there is this. Kailangan mo munang tulungan ang sarili mo. Okay? Walang masama. Okay? Walang masama na ang mangyayari, gagawan mo lang muna ng oras ang sarili. It's okay. Alam niyo mga kaagapay, like what I said, blessing ang tag-ulan. Maaaring pag tinignan natin sa news, parang hindi kasi baha kaliwat kanan, sakuna kaliwat kanan. Pero sometimes ito yun eh. It's how you use it. Okay? Yung mga rainy days na ganito na tipong nasa bahay lang tayo buong araw, it's a blessing. Pwede tayong gumawa ng something na makakabuti sa atin. Pwede mong balikan ang mga bagay na pending mo. Pwede kang bumalik sa family mo so that you can see them. You can learn what's going on in their lives. Pwede mong balikan yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa mga regular na araw. Ang punto lang ni Sir Tope, huwag nating hayaan na walang patutunguhan ang gantong bagay. Alright? Okay. Sana may napulot kayong tulong sa ating mga pinag-usapan ngayong hapong ito. Bago tayo magtuloy sa ating programa, aba magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation. Para po sa health meditation mula sa librong Unchanging Grace, pagbubulay sa bawat araw ng taon na Volume 6 sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang hinihingi ng pagkaalagad. Ang wika mula sa Mateo 16:24. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kinikilala ng Panginoong Jesus na ang pinakamabigat na kaaway ng tao sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang sarili. At paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Una, limutin ang sarili. Ito ang pinakaunang hakbang. Kinakailangang matutuhan ng tagasunod na iwaksi ang kanyang mga makasariling pagnanais. Pangalawa, pasanin ang krus. Ito ay spesipikong hakbang upang disiplinahin ang sarili. Ang krus ay instrumento ng kamatayang iginagawad ng Imperyong Romano sa mga kriminal na lumalabag sa batas na itinakda nito. Sa makatuwid, ang krus ay instrumento ng pagkitil sa mga naisin ng sarili. At panghuli, sumunod sa Panginoon. Matapos mapagtagumpayan ang sarili, saka lamang makasusunod ang isang potensyal na alagad sa kanyang Panginoon. Maraming Kristiyano ang hindi makasunod sa kalooban ng Panginoong Jesus sapagkat taliwas ito sa kanilang mga inaasahang tatanggapin. Mahirap ang hinihingi ng Panginoon sapagkat ito'y labag sa naisin ng sarili. Ngunit sa pagkitil sa sarili, ang tunay na diwa ng buhay ay nakakamit. Ito'y ipinapamuhay, hindi para sa ikagiginhawa ng sarili natin, kundi sa kapakinabangan ng marami. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa pribilehiyong kami ay tawagin mong mga anak. Wala pong kakapat-dapat at tanging grasya mo ang siyang nagtatawid po sa amin sa bawat araw ng aming mga buhay. Dalangin po namin ngayon ay ang iyong paggabay sa bawat takbayan namin bilang iyong mga tagasunod. Alam namin, Lord, na iba na ang landas na dapat po naming tahakin. Hindi na po sa direksyon ng makasalanan at makasariling pamamaraan o pagpili o mga choices namin sa buhay, kundi sa life na less of us and more of you, Lord. Tulungan mo po kaming pasanin yung iyong krus nang may kagalakan sa aming mga puso na sa kabila ng pagiging mahirap ng lahat ng ito ay makayanan namin. Nawa sa lahat ng aming mga pipiliin, sasabihin at gagawin, O God, ay kakitaan ng presensya mo sa lahat ng ito. Tunay, Lord, na isa pong malaking blessing ang mamuhay at maglingkod po para sa iyo. At ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Developmental Behavioral Pediatrician. Ito ay isang specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo po ay magbabalik kay psychologist Tofi De Jesus.
5: Thank you very much, Shekina. And of course, maraming salamat sa ating mga kaagapay. Salamat sa inyong pagsama sa atin dito sa Doctors Online. Siyempre, patuloy tayo ng servisyo through 702-DJS-FEBC Radio TV. At tayo ay actually sumasayang papawid na. Diba sa ang FEBC, no, sa higit 7 dekada, o biruin niyo naman, in the last 70 years eh talagang patuloy na nagbibigay ng serbisyong publiko ang FEBC para sa kanilang mga kapwa Pilipino nasa mga kayumpanin. hatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaadapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, sila Kayla Escalante, Phil Lagtapon, Shekina Abalon, Shaira Gabornes at Aram Negan. Sa ating mga tech na si John B. Reyes at sa RTV na sila Eileen Valdez at Habes Mancho. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo sumasayang papuwid mula Lunes at Biyernes mula alas 2.15 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing first, second, third, at first, second, and fourth. Yan. Yeah. Tagal-tagal ginagawa ito. First, second, and fourth Friday of the month, aba, mental wellness ang usapan dyan kasama yung psychologist na si Sir Tofi De Jesus. Alam niyo mga kaagapay, napaka-importante sa ating mental health that we make the best of what we have. Kung kunyaring tutulungan mo ang sarili mo na tanggapin ang sitwasyon na meron ka sa harap mo ngayon at pag-isipan kung paano mo maipagyayaman ang karanasang iyan, aba, hindi lang yan magbibigay ng magandang pakiramdam sa iyong sarili, pati ito ay magbibigay din ng iyong maayos na pag-iisip at matinong pakikipagkapwa. Of course, maraming salamat din sa aking kaibigan dito na si Daniel Dayot ng Toyota Marikina. Yan, shout out ko lang. Thank you very much. Kung meron kayong mga kumpuni sa inyong sasakyan, yan, dali nyo sa Toyota Marikina kay Mr. Daniel Dayot. Alright! Another weekend ang sumasapit sa atin mga kaagapay, maulanman o umaraw, aba tuloy-tuloy na serbisyo ng FEBC para sa inyo. And of course, lagi niyong tandaan, kalagaan ng kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan. See you next week mga kaagapay.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring

0: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop ka na mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom ka isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag ulang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itlogan sang lamok, ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw, pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
5: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
7: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kung sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

pagkamaayo, pagkabuutan sa ato ang Ginoo. Isagid ka maayad-ayad niya hapon abiyan sa nga Biyernes. Welcome diri sa aton programa Pagpamalandong. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kaga-updan niyo ako sa tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo, kagpagtuon sa matamis ng pulong sang Ginoo. Sa sulod sang isa ka oras, napamalandungan naton ang iyang mga pulong kag ara kita sa series of Psalm chapter 34. Kanigad nga simana natunay naton ang Psalm 34 verse 1 to 7. And today there is a unang Biyernes sang Agosto. Tunaan naman natin ang Psalm 34 verse 8 to 14. Taste and see the goodness of the Lord. Kay ang pagkamaayo sang Ginoo abyan, hindi lang nakutob nga mabatian natin, but ginaimbitahan kita sang salmista na ang pagkamaayo sang Ginoo personal gid naton nga ma-experience. Kung kita nagasalig, nagatuman, kag nagapalapit dira sa iya. So subong nga hapon, amo ina ang aton nga pamalandungan. Kag syempre may ara man kita sang question of the day. Mga suki nato nga tagpalamati nga halin pa kagaina sang aga nagapamati until now naka-open sa gihapon ang ilang radyo. Kung ikaw to, no? Gusto po namin nga mabatian ang inyong mga pagpanamyaw, ang inyong experience sa inyong pagpamati. Actually, may ara kami sang survey subong, no, diri sa 1062 DXKI. Ini ang ginatawag nga

audience listener survey. So, tatlo ina ka question. Kaga makita nyo ang link dira sa atin yung FB page. So, dali lang gid ina siya nga masabat. Subton, I mean. Dali lang siya subton. So, pwede nyo iscan or pwede nyo man nga i-open ang link dira sa atin yung FB page. So, dako gid ina nga kahimuan man sa pag-improve sa service naton or mga programs naton diri sa 1062DXKI. So, gusto gid namo nyo makabati halin sa inyo abyan. Kag kung may ara ka mo load, may ara ka mo sang data, yun, pwede gid ka mo makasabat. Kag pwede man ka mo mag-react sa atin yung FB Live via 1062DXKI-FEBC Radio. Kag subong, may ara man kita sang prayer time maliban sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, may ara kita sang prayer time later. So pwede gid ninyo nga ipadala man ang inyong prayer request. I-text nyo lang sa text line number sang DXKI 0963-180-1469. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hulatan ko ang inyong mga prayer request, ang inyong mga pagpanamyaw, at the same time, ang inyong mga mensahe. So, ipadala nyo lang sa liwat sa aton nga FB page, sa Messenger, or sa aton nga text line number. Ang aton nga question of the day, have you personally experienced God's goodness? Or do you only know about Him through the experiences of others? Nan, sa Ilonggo pa, personal mo gid bala nga na-experiensyar ang kamaayo sa Ginoo or nabatian mo lang sa iban nga maayo ang Ginoo. Sige nga, pwede nyo i-share ang inyong sabat kag hulaton ko ina. Antes ang atin nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, pamatian naton ang ini nga alambahanon. Halin naman kay Pastor Mitch Montoya, dakila ka, Jesus.

0: Pampamalandong dari sa Jess Size 2's DXKI.
1: Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon, kaibigan. Hindi nagbabago kailanman. Thank you kay Pastor Mitch Montoya sa iyang version sang Dakila ka Jesus. Actually, original, ano niya po yun, kanta, yung Dakila ka Jesus. I hope nakikinig siya dyan sa may tupi. At binabati din natin si Kuya Jake Nixon. Hello Kuya Jake, happy listening sa mga abya natin dira sa may provincial capital sang South Cotabato. Labi na sa may engineering office.
2: And shout out dira sa inyo, mga kaupdanan ni Kuya Jake Nixon.
1: And hello man sa atin nga Migo, kay Migo Dave. May aratan nilaktan si Migo Dave ba dira sa tantangan, pero kay kakusog sang ulan. Pero doon nag-init naman Migo Dave. Halong lang sa imong biyahe. Hello kay Ate Sharon Reyes dira sa may boundary sang Morales. Hello po Ate Sharon, kamusta po? Salamat sa imong pag care kag pagpastay kay Migo Dave. Dira naga board si Migo Dave kay Ate Sharon Reyes. And hello man kay Kuya Edgar Kanyeda. Happy listening dira sa imo Kuya Edgar. Nagapamati ka ba via FB Live? Kag kay Kuya Eddie Estapia. Hello Kuya Eddie and Ate Mai. Hulaton ko karon after ko program ang ako niya gin-order. Masarap yun na pang merienda yung luto ni Kuya Eddie and Ate Mai. Kamo, ano inyong merienda dira? Kung wala ka mo merienda, mag-isip-isip na lang. Anong gusto niya nga i-merienda? Labi na subong, no? Malamig ang panahon kay kusog ang ulan. Pero nag-init naman. I don't know kung gaulan pagyapon sa gwa. Pero pagsulod ko diri daw, nag-init na siya. Kay bigla lang ka nagkusog ang ulan. So, namit nga kaunon ang bachoy, araskaldo, i-partner sa puto ni Kuya Eddie. Kag ni Ate Mai na nawit na mainit-init niya ng sabaw. Wow. Nagutom na tuloy ko. Ayun. Salamat kay Lord, no? Dahil merong mga ano, nagluluto. Oh, may ara kagaina sang banana puto. Dari nga ginhatod man si Kuya Eddie. Alas 3:26 sa ngatan niya oras, ikaw dira Migo Dave, ano ang imong merienda? Ang diri abi na si Migo Dave nagakape-kape kami. Upod kay Ate Ging, kay Miga Joy. Upod ko diri karon si Kuya Don sa technical side. And si Kuya Jake naman nagapamalandong. Ano ang imong merienda, Kuya Jake? Sige, enjoy lang dira sa imong merienda samtang kami ang imong background. Sige po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng ating verse po ngayon, Psalm chapter 34 verse 8 to 14. Basahon ko anay sa ang salita ng Diyos, and after that, updan niyo man ko nga magbasa. Hali naman sa New King James Version. Psalm chapter 34 verse 8 to 14. Sa New King James Version, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Oh, fear the Lord, you His saint. There is no want to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Halin ina sa New King James Version. And basahon ko man, halin diri sa ang salita ng Diyos. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang mga may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Lumapit kayo, kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay, iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Amen. Salamat po sa salita ng ating Panginoon na ating binasa mula po sa New King James Version at ang salita ng Diyos. Kung ginbasa natin ang Bible, mismo siya na ang nagatudlo sa aton, no? The Bible itself, siya ang nagatudlo kag naga-explain ano ang dapat natin niya himuon. So, na-mention ko, nanligad niya si Mana last Friday na ang Psalm 34 was written after David experienced God's deliverance from danger. Nagpakuno-kuno siya nga ng insane or ng buang na kung sa aton pa. Sorry sa word. And amo to iyagin himo para ma-save siya. Hindi siya patsyon, kundi i-ano lang siya, palagihon. And na-encounter ni David personally ang pagkamaayos ang Ginoo, ang faithfulness ni Lord, ang iyang goodness. And now, diri sa Psalm 34, David teach us. Ginatudluan kita ni David nga nang hindi lang mabatian natin halin sa iya, but mismo kita ang maka-experiensyar. Sabi nga po sa verse 8, taste and see. Yan. So, una sa verse 1 to 7, last week, we tackle about ang testimony ni David. Gin-share niya ang iyang testimony. And subong sa verses 8 to 14, David invites others to experience the same God. Kung ano ang iyang na-experiensyar, gusto niya man na kita mismo maka-experience man sa to. Na hindi lang balakutob nga gin siling mo lang, ay, maayo gid ang Ginoo. But si David, ginsabi niya talaga na, halika, samahan mo ako. Yung ganon. Ganon na feeling. Ako, mahiligid ko ang masin. dali, Firmidan ko excited. Diba na, dali, updikom. Amo na, amugin ng akin niya attitude. Napansin ko man na, permigid ko nag-invite kay gusto ko man na kamo man maka-experience sa goodness ni Lord. So, ako personally, I experience the goodness and faithfulness ni Lord. And also, I pray that ikaw mismo nga nagapamati subong, you will experience also the goodness and faithfulness ni Lord. So, we experience God's grace, then we encourage others to know Him as well. So, David wants every believer to move from simply hearing about God to personally walking with Him. And later, sa atin nga pagbalik, dari sa atin nga programa, amo ina ang atin pagatunan. Deeper tunay naton ang pagkamaayo sang Ginoo, no? Tunay nga pong mabuti ang Dios, no? Hindi lang siya maayo kundi halang don man. Sige, pakinggan po natin ang awiting ito. Bisaya, pagkamaayo mo, Jesus.

0: Pagpamalandong de Risa Jess Size 2 DXKI.
1: Ang pagkamaayos ato ang Ginoo igsuon, wala gyoy pagkabag-o. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago ang kabutihan niya. Kaya tayo po ay inanyayahan gaya ng paanyaya po ni David sa atin sa Psalm 34 verse 8. Sabi po niya, "Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya." Kung sa pagkaon pa lang wala abiyan, ang gina-invite ka, try mo lang. Na, meet gid ni siya. Na. So, I think amo na po ang feeling that time ni David, balang agay na siling, itry mo lang. Taste and see that our God is good. Sige, abiyan, sabayan niyo po ako. Tayo po ay dadako na sa ating segment nga, Tion sa Pagpamalandong.

para sa aton tion sa pagpamalandong. Kagaina ginbasa na naton Psalm chapter 34 verse 8 to 14. So ang verses 8 to 10 sabi, "Oh, taste and see that the Lord is good." David uses the language of tasting because faith is personal. And no one else can experience God's goodness for us. Siling ko gani, personal ini siya. So, hindi pwedeng kung ano ang na-experience ko, the same man sa imo, iba-iba kita experience. Parents cannot believe for their children. Friends cannot trust God on our behalf. Each person must personally come to the Lord. Kaya dito sa verse 8, "Blessed is the man who trusts in Him." The blessing is not merely in receiving gifts from God. The blessing is found in trusting God Himself. Kag nang na-testify gid ni David siling niya, "Nakitaan ko nga ang tanan nga tawo nga nagasalig dira sa Ginoo, wala gid ginpagot man." Kanami lang no, nga siling niya, ang mga leon maka-experience ang kagutom, no, kay gapangita sila sang pagkaon, apang kung ikaw abiyan nagasalig, nagatuod dira sa Ginoo, ara gid ang iyang provision. Actually, ang provision niya hindi lang naman sa food, but in all aspects sa ato niya kabuhi. Kag the greatest need gid naton, amugid na ang iya gin supply sa aton. Our spiritual need, our salvation, nga wala sang iba nga makahatag sina kundi si Jesus lang gid. Jesus is the only way para kita makaangkon sang kaluwasan, para kita makaangkon sang kapatawaran, and even fulfillment sa kabuhi. Si Lord lang gid ang makatag. Kag gin-promise niya man, no, hindi lang sa anong mga blessing, spiritual blessing, but also sa lahat ng aspect ng ating buhay, sa aton niya mental health, emotional health, ara gid ang blessing sang Ginoo. Kag siling gani dira ni David, "Those who fear and those who trust in God." Kagaina sang ginbasa ko ini, namangkot pud ko kay Lord. Lord, paano gid bala ang magkaroon sang kahadlok dira sa imo? Paano gid bala ang magkaroon sang pagtahod at the same time pagkaroon sang pagsalig dira sa imo? Siling ni David, "Come, you children." Ginsabat tayo ng akon niya pamangkot samtang ginabasa ko ang pulong sa Ginoo. Siling niya, "Come, you children." Sa verse 11 to 8, "Listen to me. David now speaks like a wise teacher." Siling niya, "The fear of the Lord?" Siling niya, "Ang pagkahadlok dira sa Ginoo?" Sabi niya sa verse 11, "Sige, tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon." Ano ba? Ano bang ibig sabihin? So, the fear of the Lord does not mean being terrified of God. Ibig sabihin sang fear of the Lord, dere, means honoring Him with reverence. I-honor natin ang Ginoo nga may arasang pagtahod, paghigugma, pagsunod, kag pagsalig dira sa iya. So the person who fears the Lord recognizes God's authority and desires to please Him. Ini siya nga klase nga reverence abiyan. It leads to wisdom and a life that honors God. Ano gani sa Proverbs, diba? Siling sang bata ni David na si Solomon, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." No?
sang knowledge ang pagkahadlok dira sa Ginoo. So, ano bang ibig sabihin sang pagkahadlok? Diba? With reverence, love, obedience, and wholehearted trust. Kagintudluan nyo man kita diri sa verse 12. Kung nais ninyong ng masaya at mahabang buhay, yan, iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ibig sabihin, nang magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sang Ginoo. Magkinabuhi kita nga may kahadlok. Magkinabuhi kita siling niya gani una dira. Guard your words. Then, reject deceit. Turn away from evil. And last, pursue peace. So as believers, we are called to become peacemakers in our homes, in our church, workplaces, and communities. So kanami lang gid no, diri sa verse 8 to 14, damo kita sang matun-an halin sa pulong sa Ginoo. Una, ang pagkamaayo sa Ginoo dapat personally gid natin ma-experience. Hindi pwede, hindi mo gid na ma amo gani sa pagkaon, hindi mo gid madamilan nga namit ng pagkaon kung mismo ikaw hindi magtilaw, 'di ba? So amo pud na sa atin nya relationship dira sa Ginoo. God invites every person into a living relationship with him. God's goodness must be personally experienced. And number two, reverence for God produces wise living. The fear of the Lord shapes our decision, priorities, and character. And number three, ang matud-tuod nga pagtuo abiyan may ara gid ina sang resulta kabaghuan sa atin niya kinabuhi. Na-remember ko ang siling sa amon nga professor. Hello kay Doc Ernel. Hello Doc, kamusta? Siling niya ang matutuod gid daw nga dawat dira sa Ginoo, una gid may ara gid sang kabaghuan ang iya kinabuhi. Number two, gina-share niya gid kung ano ang iya na experience. Wala niya gid ginatago, wala niya ginadalok, di ba? Pares kay David. Sang na-experience niya ang goodness ni Lord, wala niya giginatago. But mismo ang iya kaugalingon, ang iyang family, kung kutob sa mga kabati, kag makabasa sa pulong sa Ginoo, gina-share niya gid. Oh, taste and see that the Lord is good. So, praise God, no? Sa sininga mga pulong, para sa aton yung application, always remember the word taste. Una, T, trust the Lord personally. A, acknowledge God's goodness daily. S, speak words that honor God. Letter T, turn away from evil. And letter E, embrace a life of peace. Be intentional in restoring relationships and promoting peace wherever God places you. So, salamat sa pulong sa Ginoo. Tandaan natin, hindi natin fully ma-understand ang sweetness, ang kanami, ang kung sa pagkaon pa ang kasarap sa pagkamaayos ang Ginoo kung hindi natin initilawan. Tilawi lang abiyan. And you will fully experience the goodness and faithfulness ni Lord. Today, do not settle for hearing about God's goodness. Come to Him, trust Him, walk with Him, and you will discover for yourself that the Lord is truly good. Amen? No? So, this time, updan niyo naman ako sa aton tion sa pagpangamuyo.

Let us pray. Aming dakila, banal at mapagmahal na Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong salita mula po sa Awit 34 na nagpapaalala sa amin na ikaw po ay mabuti, tapat at karapat-dapat pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, turuan mo kaming tikman at maranasan ang iyong kabutihan sa araw-araw. Naway hindi lamang namin ikaw makilala sa isip, kundi Panginoon, tulungan niyo po kami na maranasan ka po namin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa ministeryo na ipinagkaloob niyo po o inintrust niyo po sa amin, at even sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, nais naming lumakad sa iyong daan. Tulungan niyo po kaming umiwas sa kasamaan, maging maingat sa aming pananalita, maging mapagpakumbaba, mapagmahal at maging tagapagdala ng kapayapaan saan mo man kami dadalhin. Linisin niyo po ang aming puso upang aming maipahayag ang inyong kabutihan sa iba. Ama, nagpapasalamat kami sa napakaraming dahilan upang purihin ka. Even sa kasagutan po ng aming mga panalangin, sa iyong kabutihan sa araw-araw, sa iyong biyaya na talagang hindi nagkukupas, Panginoon. At this afternoon, salamat din po sa iyong katapatan sa buong FEBC Philippines. Salamat po sa mga praise report na aming natanggap mula po sa iba't ibang regional station ng FEBC. Thank you so much din po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat pamilya, sa ligtas na paglalakbay sa araw-araw, sa matagumpay na mga gawain, sa mga biyaya na sa araw-araw aming natanggap, and even sa mga pagkakataon na makapagbahagi po ng Ebanghelyo sa araw-araw mong paglalaan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Panginoon, patuloy po naming idinudulog sa iyo ang buong ministeryo ng FEBC. Patuloy niyo pong pagpapalain ang 702 DZAS, ang DZFE, ang DZMR sa Isabela. Ngayon, Panginoon, we are experiencing itong bagyo. Apektuhan po sila sa mga pag-ulan doon sa Luzon. Continue niyo po silang i-protect, Panginoon. Ang D-Way, ang DYFR, DYVS, DXFE, Davao, DXAS, Zamboanga, and even DXJR, Cotabato, even doon po sa Tacloban. Lord, I pray na patuloy niyo pong pagpapalain ang bawat station, mga programmers, mga reporters, and even our partners, listeners. Thank you so much din po, O Lord, na ikaw po yung magpadala ng mga tao, Panginoon, lalo na sa mga station na nangangailangan po ng staff. Karagdagang staff, ministry partners, volunteers, donors, also kalakasan upang patuloy pong maipahayag ang inyong salita. Nalangin din po namin ang Papuri Music Ministry, ang First Response Radio, Broadcast Engineering, CCRD, IT, HR, Finance, at sa lahat po ng mga support teams, Lord God. Bigyan niyo po sila ng karunungan, pagkakaisa at tagumpay sa bawat gawaing ipinagkatiwala mo sa kanila. And Lord, we pray ang nalalapit po na Life Connect,
Break the Cycle Mental Health Wellness Forum. Salamat po, Panginoon, na mapuno po ang online registration. Ihanda niyo po ang mga puso ng bawat dadalo, even our speaker. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ang mga naghahanap po ng trabaho, mga bagong manggagawa sa FEBC. We pray also, Lord God, ang mga kaibigan po na ngayon may sakit, may karamdaman. We pray for Lolo Sixto Rando. Ayun, bedridden po siya. Kay Brother Bonbon Barrientos, kay Brother Manuel, kay Ate Heidi Sampang, kay Nana Yuli, kay Brother Phil Lagtapon. At sa lahat din po, Panginoon, na may sakit ngayon, bisitahin niyo po sila, si Kuya Ye Clemente. We believe, Panginoon, ikaw po yung aming dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo. We pray also, Lord God, sa comfort niyo po sa family Dolohan, sa pagpanaw po ni Pastor Pong Dolohan. Ikaw po ang Diyos na magbigay sa kanila ng kaaliwan. Yakapin mo po sila at bigyan po ng kapayapaan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga pamilya po na naapektuhan po ngayon ng bagyo at baha, landslide at iba pang mga kalamidad. Awaan niyo po sila at bigyan niyo po ng kalakasan, wisdom, provision, karunungan ang aming mga leaders, mga pinuno ng pamahalaan, mga hukom, mga opisyal ng barangay at lahat ng nasa pamahalaan. Naway manaig po ang katotohanan, katarungan at kapayapaan sa aming bansa. Dalangin din po namin ang kaligtasan ng bawat estudyante. Ingatan niyo po sila sa anumang pong mga panganib. Naway lumaki po silang may takot sa iyo, Panginoon. And we pray also sa buong mundo, lalo na yung mga biktima ng wildfire sa Europe, lalo na po sa Spain. Kaawaan niyo po sila. Yung mga naapektuhan din po ng earthquake and even ng gera po, Panginoon, doon sa Middle East, sa Russia, sa Ukraine. Pray for peace, Lord God. We believe that you are our God who is in control. We pray also sa FEBC Kyrgyzstan. Pagdating niyo po ang panahon upang matapos na po ang restoration ng kanilang transmission tower. Balik niyo po ang kanilang broadcast, Panginoon, para marami pa po ang makarinig ng inyong mga salita. Sa lahat po ng FEBC International, patuloy niyo pong strengthen at i-provide po lahat ng mga needs, Lord God. Thank you na gamitin niyo po ang FEBC sa kabuuan para marami po ang makakilala po sa inyo, marating ng inyong magandang balita, Panginoon. Maraming salamat dahil alam naming dinirinig mo ang aming panalangin. Ikaw po ang aming kanlungan, aming pag-asa at aming tapat na Diyos magpakailanman. Lahat ng ito ay aming idinudulog sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Alas 4 na gid abiyan ang atong oras kadasig, no? Pero thank you so much sa imo pag-upod diri sa programa Pagpamalandong. Sa liwat, ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Happy weekend po sa tanan. Kag mag-updanay kita liwat sa masunod nga programa sa Pagpamalandong. Diri sa 1062 DXKI.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4 sa isang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

0: isagid ka maayad-ayad nga Biyernes dira sa imo abyan Agosto 7, 2026. So nagturutalithi ka ina kaulan manda sa inyo.
1: Balita ka
0: naguntat naman ang ulan ah. Kumusta ka subong a Friday? Kahapon na nagbulos anay si Miga Jen kag Migo Dave diri sa BKIP. Medyo sako-sako. May meeting. Oh, daw medyo dugay-dugay yan. Si Miga Jen anay nagsalo sa aton programa. Kumusta ka, Abian? Yehey! Friday! Yung na-look forward, no? Ang weekend. Feel free lang nga mag-connect diri gyapon sa aton nga programa. Ano plano mo? Sini nga weekend? Di nang inyo nga getaway? Or sabalay lang ba? May kaladtuan. Hello kay Sis Marivic sa Acuesta family. Kasi may ma-share ka dira nga kwentong DXKI. Marie Vic, feel free lang i-share dari sa amon.
1: Balik! Ag iban pa!
0: Heart abisada sang post naton. Anong kwentong DXKI mo kaibigan? Aluyag namon niya. Makabaton man sang feedback halin sa inyo. And abyan, may ala kita subong sang listener survey. Yan. Sa imo, ikaw nga nagapamati diri. Tuyagin naman mo balaan kung ano nga time ka masamiga pamati, ano kalawig ka nagapamati diri sa DXKI. So, ano lipot lang gini siya nga survey bala. Short lang, mga tatlo lang ka pamangkot. Kasi may time ka subong, i-click dira ang link ng ginbutang namon dira sa FB page sang 1062 DXKI. Hello sa mga nag-heart, da, nag-like, kag nag-click sang care icon. Tani maka, ano ka mo ha,

kay Sis Lita. Hello Ate Big Big. Ngayong hapon, si Carlin, si Tita Ninang Nurse, si Sis Eileen, Brother Richard, sa imo Ma'am Irene, Miga Irene, ngayong hapon. Please take time ha nga mag-connect dira sa aton na FB page, pangitaan lang daang form. Yan, dira sa video nga gin-post ara da. Sa iyang text ara dira ang form, i-click mo lang gid na kag maka ano ka na, maka-connect ka na dito kag maka-answer in sige dana siya. Okay, so kabay makabati kami halin sa inyo through sa pag-participate ninyo sa aton nga survey. This will help us improve ang aton programa kaga para makaservisyo pag-insing maayos sa inyo. Ari ang dugang ang mga pahibalo, si Mika Jen, sa aton nga action line.

0: アクションライン、アクションライン。
1: Abyan kabahin sa pagpalambok ag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action Line.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga areas sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit kag area sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Dalisay kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, graphics design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani Gensan, social media marketing, a paradigm shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026 lights.camera.cybersecurity. Inisya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa

0: August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility ID with date of birth or birth certificate kag valid school ID. Ang QR code ara lang dira sa FB page sa DICT Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 and till 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
1: Action! Line!
0: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magparegister, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
1: Action! Line!
0: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amoraw Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang nga FB page, CF Coronadal 2.
1: Action! Line!
0: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
1: Balita.
2: Alas 4:19, this time tagaanta naman ligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Hello anay da kay Sis Sheila. Shout out sa Maghari family and kay Kuya Eddie diri lang sa Pihak Balay. Upod kay Sis Mylene. Namit kinang ilang ano dara. Puto cheese. Nag-order kami ni Miga Jen. Thank you, si Smiley. Sa aton nga pagpadayon, tagaan taligwa ang aton inspirasyon pang hapon. Ini about sa aton kaugalian bilang Pilipino ng close family ties. May arasang panugyan angot sini si Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
4: Isa sa sinasabing magandang values ng Pinoy ay ang close family ties. Ang karamihan ng Pinoy kasi family-oriented. Nagbibigay halaga sa relasyon at sinasaalang-alang ang pagiging buo ng pamilya. Sa ibang bansa ay merong facility sa matatanda, pero dito sa atin, hanggat maaari, tayo-tayo yung mga ngalaga. Marami din sa mga magulang ang ayaw na mapalayo ang mga anak. Ang kadalasang setup ay isang compound ang tirahan o kaya naman ay isang bahay na nagkaroon ng maraming extension o naging compound na nga. Hindi masama ang ganyan ha, pero kailangang maliwanag ang mga pamantayan at nagkakasundo. Madalas kasi kapag sama-sama, toka-toka din. May toka sa pagkain, may toka sa kuryente, may toka sa iba pang bagay. Ito madalas ang kinalalabasan. Kapag may sumobra ng takal sa ulam o kanin, ay merong aangal. Kapag ang ilaw ay laging nakasindi, merong family member na unang mapupundi dahil siya nakatoka doon. Minsan nagkakaproblema sa relasyon dahil nagiging kahariang may dalawang reyna, yung nanay at saka yung asawa. Pati sa pagpapalaki ng anak, minsan mahirap yan. Kapag napagalitan ng ibang miyembro ng pamilya ang bata, magagalit ang magulang. Kapag naman ang magulang ang nagdisiplina sa anak, siya naman ang mapupunan ng iba. Minsan nag-aasahan na may gagawa, tapos pag wala, nagkakatabangan na rin yung samahan. Hindi naman kailangan magkahiwalayan, pero kailangan magkaliwanagan. Hindi naman kailangan mag-iwanan, pero dapat magkaisa para maiwasan ang isahan. Kailangan ng magulang ang pangangalaga, pero kailangan din ng mga anak na matutong tumindig sa sariling paa. At yan ay hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kasama na ang authority niya sa kanyang sariling pamilya. Ang sabi nga sa Efeso chapter 5:31, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa siya sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. May dahilan kung bakit tinuro ng Diyos yan. Mahalaga yan para sa kaayusan at sa pag-mature ng bawat isa. Minsan yung tinuturing nating close family ties ay maganda nga tingnan dahil lahat sama-sama, pero kapag ang saloobin naman ay kanya-kanya, baka dapat pag-aralan at pag-usapan kung paano lalong magiging maayos ang samahan. Ang buhay pamilya ay isang journey. May parte ng paglalakbay na kailangang tahakin ng sama-sama at may parte ng journey na dapat tahaking mag-isa alang-alang na rin sa maturity. Ang buhay pamilya ay journey dahil ang pagkatuto kung paano makikitungo ay isang tuloy-tuloy na proseso. Kung ilalagay sa ayos ang sistema, ang pagsasama, tiyak na magiging kaaya-aya. Kaya, asa ka pa.
1: Balita kag-iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga reminder. Kaya ang command sang Bible related sa pag-pamilya, mag-siparar sa ginikanan, magbukod, mag-tukod sang kaugalingon da nga pamilya para wisdom da sa independence mo ara kay God. Hindi sa imo ginikanan, no, kay usually salig man ta na, no, salig sa ginikanan, ara man si mama, ara man si papa. Pero pagka nag kamukamo na lang gid, kinobitawgon mo kundi si Lord. Yan, kay ang gusto gin ni Lord sa iya kita dependent.
1: Kag iban pa.
0: Kag ang wisdom po dito ambal do ni Pastor Jebo, di ba, no? Na ang makadesisyon ka mo dara, no? Bilang halimbawa, isa lang ang padre di pamilya, isa lang po ang ilaw ng tahanan, damo. Kaya ba si may mapundir? Sige, alas 4:25 na da yun. Ay, abaw ka dasig sang oras ta. Diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Agosto 7, 2026, sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, libre nga wifi sa pampubliko nga lugar ipatuman sa South Cotabato kag probinsya sang Cotabato. Siguridad kag pampubliko nga pasilidad ginapalig-on sa Lambayo. Kakurong non-archer nakaangkon sang bulawan nga medalya para sa Pilipinas sa Bangladesh. KWF ginpalig-on ang koordinasyon sa NCIP kag mga bulutuan sa Mindanao. Sa balita nasyonal, 5.4 magnitude nga linog nagtayog sa dako nga bahin sang Luzon. Apat ginbawian sang kabuhi sa bagyong Luis, Maymay kag Habagat suno sa OCD. Sa balita sa luwasang pungsod, Yemen ginatake sa mga Houthi rebels, 30 ka government troops ginbawian sang kabuhi. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Formal na nga ipatuman ang provision of free internet access in public spaces o PFIAPS sa ikaduha nga distrito sang South Cotabato kag sa probinsya sang Cotabato kasunod sang ceremonial kick-off nga ginpangunahan sang Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa idalom sang programa, suguran ang pagbutang sang libre nga internet connectivity sa nagkalain-lain nga pampublikong nga lugar sa duha ka probinsya. Nagalaom ang DICT nga mapalapad pa ang access sang publiko sa mas dasig kag masaligan nga internet nga makabulig sa komunikasyon, pagkuha sang impormasyon kag paggamit sang nagkalain-lain nga digital nga serbisyo sang gobyerno. Gin pangunahan ang paglunsar ni DICT Undersecretary Attorney Faye Condes de Sagon upod sa day South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., Cotabato Vice Governor Rochelle Maria Taray kag iban pang opisyal halin sa pungsunon kag lokal nga gobyerno. Nagpakigbahin man sa aktibidad ang LGU Coronadal sa pagpanguna ni Mayor Erlinda Raquel. Nagtambong man si Vice Mayor Maria Esther 14 nga naghatag mensahe para kay Congressman Ferdinand Hernandez isip pagpakita sang suporta sa pagpalapad sang digital connectivity sa rehiyon. Sa ilang mga mensahe, ginpabutyag sa mga opisyal ang importansya sang mabakod kag masaligan nga internet connection, agod mapauswag ang kalidad sang serbisyo publiko, kag mapalapad ang mga kahigayunan para sa mga pumuluyo, labi na sa sektor sang edukasyon. Samtang, ginpahig ni Mayor Araquil nga padayon nga ginapalig-on sang LGU ang digital transformation paagi sa mga programa sang e-governance. Suno, kay Araquil ang inisyatibo may tinutuyo nga himuon nga mas dasig, mas epesyente kag mas dali malabot sang publiko ang mga serbisyo sang lokal nga gobyerno sa Coronadal. Ginapalig-on sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat ang seguridad kag pagpauswag sang pampubliko nga pasilidad sa banwa sang Lambayong paagi sa pagpanagtag sang Pax Patrol Tricycle sa mga barangay, Peace Action Team o BIPAT kag sa formal nga pagsugod sang pagtukod sang People's Park sa Webes. Ginpangunahan ni Governor Dato Pax sa alis sang Kimanguda Dato ang programa isip kabahin sang padayon nga tikang sang probinsya agod mapauswag ang peace and order kag makahatag sang mas maayo nga serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Inalauman nga makabulig ang patrol tricycle sa mas dasing nga pagpatrolya kag pagresponde sa mga BIPATs sa nagkalain-lain nga insidente sa ila barangay samtang ang People's Park mangin bag-o nga lugar para sa pagpahuway, kalingawan kag iban pang aktibidad sang komunidad. Suno sa gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat kabahin ini nga proyekto sa padayon nga programa sa pagpauswag sang mga barangay kag pagpalapad sang serbisyo direkta nga mapuslan sang mga residente. Nagdala sang dungog sa siyudad sang Tacoronc kag sa bugos nga Pilipinas ang pamatanon nga archer nga si Alexis Laranjo matapos na kuha ang bulawan nga medalya sa recurve under 18 mixed team event sang 2026 World Archery Asia President's Challenge Cup and Joint Training nga ginhiwat sa Dhaka, Bangladesh. Pirde ni Laranjo kag sa iya kapareha ang pila sa pinakamaayo nga pamatanon nga archer sa Asya nga nagresulta sa pag-angkon sang Pilipinas sang kampyonato sa nasambit nga kategorya. Nagpakita ang iya kadalagan sang dedikasyon, disiplina kag talento sang isa ka takurong noon nga atleta kag nagapamatuod liwat sang abilidad sang mga Pilipino nga makakompetensya kag magmadinalagon sa patag sang archery sa internasyonal nga patag. Sa balita national, nagpagwa sang earthquake information ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS matapos natala ang linog sa Occidental Mindoro, Subong nga adlaw, alas 10:38 kaginasang aga. So no, sa report, magnitude 5.4 ang linog na tectonic ang ginhalinan may kadalumon 14 kilometros. Natumod ang lokasyon sini 13 kilometros na bagat na nakatundan sang Mamburao, Occidental Mindoro. Natala ang intensity 5 sa nasambit nga lugar kag pila ka banwa sang Oriental Mindoro. Intensity 4 sa Taal, Batangas kag pila ka banwa sa Occidental Mindoro. Samtang intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, General Trias sa Cavite kag San Pedro sa Laguna. Samtang intensity 1 o intensity 2 sa Parañaque, Santa Cruz, Laguna kag pila ka banwa sang Quezon. Intensity 1 naman ang natala sa Caloocan, Malabon, Navotas, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon kag Romblon. Posible sunod sa PHIVOLCS ang aftershocks. Gani, nilalagayan ang publiko nga mangin alerto sa sunod nga biso sang gobyerno. Ginkompirmar sang Office of Civil Defense nga 4 katawo ang ginbawian sang kabuhi sa epekto sang Bagyong Luis, Bagyong Maymay, kaghabagat. Duha ang napatay sa Benguet matapos natabunan sang landslide, samtang duha ang ginbawian sang kabuhi sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. May isa nga napilasan sa Benguet, apang wala naman sang missing. Naglabot sa sobra 132,000 nga individual o 39,879 ka pamilya halin sa nagkalain-lain nga rehiyon ang naapektuhan sang malain nga panahon. Sa tala nga ini 6,200 ka individual o sobra 2,000 nga pamilya ang temporaryo yara sa evacuation center. Sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod, ginabulubanta 30 ka government troops ang report nga ginbawian sang kabuhi tungod sa pagpangatake sang Houthi sa Yemen. Sa payag sang Defense Ministry, naigo sang ballistic missiles kag drone attacks ang kampo sa probinsya sang Marib kag Hadramaut. Pinpayag sang ministry nga treacherous ang pagpangatake kag nagpasalig nga respond ini sa agresyon kag nagpahayag ang ministry nga ila ini taga-atubangon. Base sa report, may 29 na napilasan tungod sa pagpangatake. Amaya to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pang inyo. Tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Para sa dugang impormasyon kag mga balita, yari ang Hujat Balita, kaupod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Pinaigting ng Philippine National Police ang police visibility sa mga lugar na mataas ang panganib sa landslide sa mga lugar na apektado ng bagyong Maymay upang maprotektahan ang mga residente at masuportahan ang mga disaster response operation. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartartes Jr. ang mga police commander na magsagawa ng tuloy-tuloy na public advisories upang hikayatin ang mga residente na sundin ang mga evacuation order at official weather bulletin. Aniya, tutulong ang PNP sa mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng preemptive evacuation lalo na sa mga komunidad na nasa panganib ng landslide at pagbaha. Idinagdag niyang mananatili sa mga apektadong lugar ang mga pulis upang tumulong sa pagprotekta sa buhay ng mga residente, pagtiyak sa mga lugar na naapektuhan at pagsuporta sa search, rescue at relief operations.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Posibleng bumaba ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa galaw ng pandaigdigang merkado hanggang itong Huwebes. Tinatayang bababa sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias. Ayon kay Belias, umatras ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa panibagong pag-asa sa diplomatikong pagresolba ng singgalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagbawas sa pangamba sa supply ng langis kabila ng patuloy na banta ng paglalayag sa Red Sea. Bumaba rin ang presyo ng krudo na nagresulta sa malaking pagbaba ng presyo ng diesel at gasolina sa merkado ng Asia habang humuhupa ang geopolitical risk na nakaapekto sa supply. Gayunman, nananatiling matatag ang demand sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na kakulangan sa supply bunsod ng pagkaantala ng pagluwas ng langis mula sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Strait of Hormuz at mga daungan sa Red Sea ng Saudi Arabia. Matatanda ang ibinaba ngayong linggo ang presyo ng produktong petrolyo ng 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavo kada litro.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagprotesta ang iba't ibang grupo na manggagawa sa labas ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Manila laban sa temporary restraining order ng isang korte sa Pasig na pumigil sa pagpapatupad ng 85 peso na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Kabilang sa mga nagrally ang Nagkaisa Labor Coalition, Partido Manggagawa at Kilusang Mayo 1. Hinimok ng mga grupo si Acting Labor Secretary Francis Tolentino na maghain ng pagtutol sa desisyon ng korte na anilay malinaw na paglabag sa batas. Matatandaan noong Hulyo, pinagbigyan ng korte sa Pasig ang kahilingan ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated para sa TRO laban sa pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27 pending the resolution of the petition for declaratory relief.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senator Panfilo Lacston, pinagtutugis sa mga otoridad ang mga taong nasa likod ng tinatawag na Maleta Boys. May detalye si Babylyn Cacho Resulta.
2: Kailangang malaman kung sino o sino-sino ang mga taong nasa likod ng tinatawag na 18 Maleta Boys, mga dati umanong bodyguards na nagdala ng pera sa bahay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at ilan umanong senador. Ito ang inihayag ni Senador Panfilo Lacson na dati nang nagduda sa motibo at nauna ng salaysay ng naturang 18 katao. Anang senador, ang pagbawi ng 4 sa 18 na kanilang nauna ang sinumpaang salaysay ukol sa usapin ay lalo lamang nagpagulo sa issue dahil hindi na malaman kung ano na talaga ang katotohanan sa kanilang mga naipahayag lalo na sa ombudsman. Simula pa lamang ay duda na si Lacson sa posibilidad na nakapaghatid nga ng mali-maletang pera ang 18 sa bahay umano ng mga naturang opisyales dahil sadyang napakabigat at napakadami nang umano'y humigit kumulang 800 bilyong piso upang ihatid sa iba't ibang destinasyon. Ngayong binawi na ng 4 sa Maleta Boys ang kanilang naunang sinumpaang salaysay dahil anilay napag-utusan lamang sila upang gawin ang paratang kapalit umano ang malaking halaga ng pera para sa kanila at kanilang mga pamilya, kinakailangan ani Laksong tugisin at maharap sa batas ang mga personalidad na nagsulong ng kanilang naunang mga pahayag. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakabatay sa mga objective criteria ang pagtukoy ng ahensya sa mga individual kaugnay ng kanilang paninindigan sa West Philippine Sea. Inilabas ni Teodoro ang pahayag matapos hilingin ng ilang grupo na pangaralanan ang mga umano'y tumatangging suportahan ng polisiya ng pamahalaan sa WPS. Ipinaliwanag ng kalihim na ang DND ay gumagamit lamang ng objective na batayan sa mga usaping may kinalaman sa reputasyon ng mga mamamayan. Sinabi ni Teodoro na ang pamantayan ay kung sino ang hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29 kundi tumatanggi ring kilalanin ito, lalo na matapos ang pagsusumite ng Pilipinas ng nautical charts para sa Bajo de Masinloc at Panatag Shoal. Binigyan din niya na hindi gumagamit ang DND ng red tagging o anumang katulad na gawain at hindi nito nilalagyan ng label ang mga Pilipino batay lamang sa kanilang paniniwala kundi sa kanilang hayagan o lihim na mga kilos. Itinatag ng Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2012 ang opisyal na pagtukoy sa mga karagatang nasa kanlurang bahagi ng bansa bilang West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ni Teodoro na namunumpa ang lahat ng opisyal ng pamahalaan na sundin at ipatupad ang umiiral na batas, alituntunin at regulation.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pagtatanggal ng systems loss sa singil ng kuryente kabilang sa pangunahing panukalang batas na kailangang aksyonan ng LEDAC. May ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
2: Kabilang ang pagtatanggal ng systems loss, pag-amyanda sa Electric Power Industry Act, pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission at Sariling Kuryente Act sa 24 na panukalang batas na prioridad ng Kongresong maipasa sa kasalukuyang ikalawang regular session ng 20th Kongreso. Ito ang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian makaraang makipagpulong sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council. Ang LEDAC ay unang itinatag noong panahon ng administrasyon ng Pangulong Corazon Aquino upang maging akma ang mga ipapasang mga panukala ng Kongreso ayon sa mga prioridad ng Pangulong mga programang kailangang maipatupad. Bukod sa mga panukalang batas na ito, isusulong din ang pagsasabatas ng mga sumusunod: Anti-Political Dynasty Bill, Partyless Reform Party Act, pag-aamyanda sa Bank Deposit Secrecy Law, pag-aalis ng travel tax, tax amnesty at iba pa. Mahalagang maitala ang mga prioridad na ito upang masukat din kung paano mahahati ng Senado ang trabaho nito kasabay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Investigasyon sa flood control projects inilipat na ng Senado sa Ombudsman. Nagbabalik si Baby Lynn Cacho Resulta para sa detalye.
2: Inilipat na ng Senado ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects sa tanggapan ng Ombudsman. Ito ang inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo makaraang makipagpulong kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasama si Senate President Sherwin Gatchalian. Ani Tulfo, tinanggap na ni Remulla ang naturang investigasyon at sinabing iimbisigahan na lamang niya ang iba pang mga usaping maaaring nakaapekto sa mas maraming mamamayan. Tumanggi naman si Tulfong Tumugon sa mga tanong ng mamamahayag kung ang ibang isyong kanyang iimbisigahan ay kabilang ang prime water at ang solar projects na umano'y kinasasangkutan ni Congressman Leandro Leviste. Samantala, inihayag naman ng NBI na umalis ng bansa si Senadora Loren Legarda na kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug. Naka-medical leave aniya ang senadora mula August 5 hanggang August 8. Sinabi naman ni Gatchalyang wala siyang alam sa naturang medical leave ng senadora, lalo na't hindi naman kailangan aniyang magpaalam ang mga senador sa mga personal na dahilan sa pagliban sa Senado. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa Isaias 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan sa iyo at sa iyo'y nagtitiwala.
0: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 7 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Real Travels.
4: Value for money.
0: Food trip.
4: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
4: Because adventures are the best way to learn.
5: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaya De La Peña, your travel buddy and your host for today's video. And today, live na live tayo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Behind me is the ever-famous iconic Petronas Twin Towers, guys. And to kickstart our episode for today's video, we will go and explore one of Kuala Lumpur's best places and best eats dito. So without any further ado, guys, let's go and explore Kuala Lumpur, Malaysia. And now, guys, grabe, finally we are here in the Petronas Twin Towers. And behind me, kitang-kita nyo, guys, yung dalawang towers. Sobrang laki, sobrang ganda, guys. And you know, it's really iconic, no? Siguro yung nakita ako, tapos sabi ko, wow, nasa Malaysia na talaga ako. Ganun yung feeling, guys, na sobrang iconic niya. It's like when you go to Kuala Lumpur, Malaysia, Petronas Twin Towers talaga yung kailangan mong makita for your eyes. Kasi iba siya kapag sa picture, eh. Pero iba din talaga kapag live mo siya makikita. So it's really nice. Talagang malaking-malaki siya. It reminds me of the Burj Khalifa sa Dubai. Pero grabe, iba din yung charm nitong building na to. It's actually the world's tallest twin towers, standing at 452 meters or 1,483 feet tall. So this iconic landmark, it features a sky bridge. If you can see dito sa may Twin Towers ng Petronas, no, meron pa siyang sky bridge sa may 41st and 42nd floor. So open din siya sa public, so you guys can go here all for free para lang makapag-picture kayo, just to see this beautiful, wonderful architecture and structure ng Malaysia that is known talaga for its iconic landmark and yung pagiging iconic and legendary niya. So yan guys, it's so amazing to be finally here in Kuala Lumpur, Malaysia, and I think this is one of the bucket list na na-check off na naman sa aking travel bucket list, which is to see the Petronas Twin Towers. So yun guys, 88 floors yung tower floor nito, ah. It spans for around 88 floors each yung Twin Towers na to. So ang galing lang because ang laki talaga niya tingnan. And even from our accommodation, kahit medyo malayo siya from the Petronas Twin Towers, sa sobrang laki nitong building na to guys, kitang-kita pa rin siya and natatanaw siya. And I think this is really the tower that signifies na nasa gitna ka talaga ng Kuala Lumpur City Center. So yun guys, wag niyo i-miss to kapag nag-Malaysia travel kayo. After walking from the Petronas Towers, guys, this is a really nice hidden gem na spot. If you wanna take some photos near the Petronas Towers, pero not so near na hindi mabibitin yung ano, yung building. So, based on my research, nire-recommend nila this local eatery, which is called the NZ Curry House. So, this NZ Curry House, guys, ayan, it's an Indian and Malaysian cuisine. Tapos, meron silang mga roti, which is yung favorite ko, and talagang mga milk tea, and yung mga iba pang mga nasi-nasi goreng at lemak. So, we actually ordered some snacks then. We ordered some roti, and we ordered some, of course, yung pinaka-favorite ko. Of course, the Malaysian milk tea. So, ayan, guys, no, of course, ang unang dumating is the Tetrick, which is the Malaysian milk tea. So, I think pang 999 na natin ito na milk tea dito sa ating Malaysia trip. Pero, yun, sinusulit natin, no guys, kasi merong mga authentic na drinks dito na hindi mo matitikman sa Pilipinas or kahit saan man, sa Malaysia lang, which is ito yung milk tea nila. So tikman natin ulit guys if same yung consistency and sarap. Sarap pa rin guys, same consistency. Pero dito kasi sa NZ Curry House guys, yung choices nila, since it's a calendaria type style of eatery, hindi siya parang restaurant tulad ng Little Penang na kinainan natin kanina, mas affordable siya by 40% actually. So itong Tetrick na to, which is the Malaysian milk tea, is nasa around 2.90 ringgit lang guys. So that's actually parang halos 30 pesos lang, o diba? Compared sa mga Malaysian restaurants sa loob ng mall, especially near Petronas Towers, times 2 times 4 yung presyo. So good choice din dito guys if you're looking for a budget friendly na eatery while not compromising yung view ng Petronas Towers. And ayan na guys, yung in-order natin. At hindi ko naman in-expect na ganito ka kakaiba yung order natin. No? This is called the roti. Roti tissue. As in tissue paper. Pero hindi siya paper ha. Roti talaga siya na ano, na bread. Should I hold it? Will I hold it or does it stand? Yeah, oh sige. Papatayin muna nila guys yung tore. Actually, ito yung Petronas talaga. So ano, so, napaka-cute naman itong bread na to. Wala pa siyang 5 ringgit, guys. Yung total nito is 4.50 ringgit. So, parang halos 50 pesos lang siya, guys. So, super sulit, no? Tas kakaiba pa. So, i-taste test natin, guys, habang tinatayo ni Kuya yung roti tissue. Let us try and taste test itong roti tissue. Ay, masarap, guys. Dessert to. Sobrang sarap niya guys. Tikman ko ulit ha. Alam mo yung apa ng ice cream? So parang ganun siya. Pero mas crunchy siya. Mas ang sarap ng dough ng bread. Tapos yung sauce niya, parang kondensada na parang may pagka-milky na hindi siya masyadong matamis. Napakasarap guys. O diba? So ano pala itong in-order natin? Hindi pala ito savory na ano, na roti. This is a dessert type of roti. Mga 2 to 3 people. hanggang 4. Depende sa pagkurot nyo dito sa parang ano, Petronas Tower shape na roti na to. So, ayan guys, napakasulit. And ito, dumating na. Thank you so much, Roti Telur. Okay, so dumating na yung isa, kaya i-taste test naman natin yung isang dumating natin na in order, which is the Roti Telur with dal. So, yung dal niya is D-A-A-L. So, it's a type of parang Indian spice. So, balit dalawa yung sauce niya. And itong roti na to, grabe guys, yung sinerve, mainit-init, tsaka ang sarap. And by the way, this is only 4 ringgit lang guys. Imagine mo, 40 pesos, meron ka ng napakagandang bread of roti. Tapos, freshly baked pa yung egg sa ilalim ng roti na bread na to. So, let us try. Dip muna natin sa first. Sa first na dip. Okay. May pagkalaksa yung lasa ng dip nung first dip. Next one. Okay, mas trip ko to guys. Itong isang dip na to. I'm not sure if this is the telur or the dal. Pero masarap. Ang sarap. Yung first dip, hindi ako fan, to be honest. Baka sa iba masarap yung lasa. But dahil medyo mas laksa yung lasa ng first dip, guys, iniisip ko kasi laksa. Hindi for bread, for pasta. But the second dip, guys, ito talaga yung favorite na dip ko sa mga roti. Which is yung parang medyo curry na medyo may onting spiciness. So it's really nice. So I'll give this, of course, a 9 out of 10 for the second dip, guys. But overall, dahil fresh yung serving ng roti, telur, and talagang napaka-fresh ng lahat ng sinerve niya overall. I'll give the overall order dito sa NZ Curry House a 9 out of 10. Kasi napakamura na ng food. Yung in-order natin lahat hindi pa umaabot ng 20 ringgit. Wala pa to sa 200 pesos guys. Pero super sulit na kasi ang ganda na view mo. O, oh, diba? So, 9 out of 10 guys. NZ Curry House, tapat ng Petronas Twin Towers. So guys, we're gonna try one of Malaysia's very iconic food chains, which is called Oriental Coffee. So yun guys, they actually specialize in selling their signature nasi lemak, which is yung parang very iconic food dito sa Malaysia. And they also sell their signature egg tarts. Also, masarap din daw ang milk tea nila, tsaka yung coffee nila, and yung mga bread nila. So let's get right into it at i-taste test natin tong lahat. So let's start off with the Tetirik milk tea. Sarap, sarap guys. Sobrang consistent ng lasa ng sarap ng milk tea dito sa Malaysia. I'm amazed. So yan guys, I'll give this a 10 out of 10 because of the consistency. Sarap ng quality din. Hindi siya sobrang tamis, pero sobrang refreshing niya. And hindi siya mapait. Sakto lang yung tamis niya. So 10 out of 10 guys, yung Tetirik milk tea nila. Tikman naman natin tong coffee nila. So, ito yung sinasabi nilang signature white coffee dito sa Oriental Coffee. So, let us taste. Wow, may kagat ng pagkatapang nitong kape na to ha. May ano, parang masasapak ka sa tapang nitong kape na to. So, I think I'll give this a 9 out of 10. I think gising ka buong araw kapag tinry mo to. Let's try the Kaya bread. Ito yung Kaya bread nila, guys. Naglagay na sila ng butter dito sa gitna. Tapos ito yung Kaya na palaman sa gitna. Tingnan natin kung kakayanin natin to kainin. Ang sarap, guys. I'll give this a 10 out of 10. Napaka-smooth lang niya tikman. As in, sobrang-sobrang sarap. May halo siya ng pagkaalat na matamis. Tapos lasang-lasa mo yung Kaya na palaman. Very generous sila sa serving. I'll give this a 10 out of 10. Super, one of the must try nyo talaga to na food when you go to Malaysia. The Kaya bread toast. Ayan. With butter, guys. Sobrang sarap. 10 out of 10. Let's try this last one. This is the parang pineapple bun to ng Hong Kong eh. Kasi meron siyang parang matamis na crust. Itong titikman natin na polo bread daw nila with butter. So, very similar to the pineapple bun of Hong Kong. May syrup din silang nilalagay and you can put some butter on this one. So, let us try. Not that much of a fan, but yung maganda dito guys is the texture. Sobrang ganda ng texture niya. Crunchy siya na malambot sa bibig mo. I'll give this a 7 out of 10. Masarap pa rin siya, guys. It reminds me of the pineapple bun ng Hong Kong. So, masarap yung combination ng syrup, ng butter, dito sa crunchy bread, na medyo matamis. Trap, trap ya guys. Overall, try nyo dito guys, this is Oriental Coffee. Madami siyang branch here in Malaysia. And ano siya, one of the famous iconic fast food, hindi naman fast food, one of the famous and iconic food chains here in Malaysia, and they also have products they sell. So if, kunwari nagustuhan nyo to, meron silang binibentang milk tea na sachet, na Oriental Coffee yung brand, as well as the Kaya na mga palaman and other many more mga products. So para siyang ano, para siyang pasalubong center din when you come here. So yun guys, try nyo. This is a must try. Another thing that we can try dito sa Kuala Lumpur, of course, hindi mawawala yung pag-hunt natin sa mga sikat na fast food chains, guys, here abroad. Of course, yung mga fast food chains natin lumali sa Philippines na homegrown, we can also actually try yung version nila dito na fit sa panglasa din ng mga Malaysians. Since we went to Hong Kong previously, na-try natin yung isang fast food chain doon na Hong Kong version. Akma sa lasa ng mga taga-Hong Kong. So dito guys, sa Malaysia naman, we will try kung ano yung lasa ng kanilang chicken and spaghetti meal kung masarap. So guys, kung nanonood kayo ngayon sa ating Facebook page or YouTube, tingnan nyo naman, napaka-generous ng serving ng ating chicken and spaghetti with lemon tea. Sa atin sa Philippines, iced tea yung uso or coke. Sa kanila, lemon tea pala yung kanilang version of the drink dito sa meal na to. So, tikman natin guys kung masarap ang kanilang spaghetti version. Ano ba ang difference at ano ang similarities? Kasing lasa ba to ng spaghetti na Filipino? Yung hotdog ng spaghetti guys, parang frankfurter. Sobrang kapal. Sobrang laki ng hotdog nila sa spaghetti. Alam mo yung parang German Franks, ganun. Sa atin, hotdog lang na yung red na hotdog. Ito, parang siyang German Franks yung hotdog ng spaghetti. Hindi siya kasing tamis, hindi siya kasing parang savory nung spaghetti natin back home sa Philippines. Yung lasa ng spaghetti nila, guys, medyo may pagka-Italian yung lasa. Medyo watered down version. It's more on the meaty side kesa dun sa savory na medyo maanghang side. So, masarap pa rin siya, guys. It's a 9 out of 10 for me pa rin. So, let us try the chicken. Ito, yung pinaka-iconic na chicken, guys. Tikman natin yung balat. I ordered, guys, a spicy version of this chicken. So, tikman din natin, no, kung masarap tong chicken nila na spicy. Let us try yung balat ng chicken. Wow! Grabe yung kagat ng spiciness, guys. Manunood hanggang sa loob ng chicken. Hindi lang sa balat. Talagang buong chicken niya is spicy. And yung breading niya, hindi siya kalasa nung parang Filipino chicken natin back in the Philippines. Kalasa niya yung parang chicken na usually na natitikman dito sa Malaysia. So, ang galing lang guys kasi inaakma nila tailor fit sa taste buds ng mga Malaysian dito. Pero, hindi pa rin nako-compromise yung quality ng fast food that we all know yung lasa nun. So, yun guys, try nyo mga fast food dito sa Kuala Lumpur. Super sulit pa rin. For the price of 18 Malaysian ringgit lang. And that's about it for our episode for today's video, guys. I hope you enjoyed this episode dito sa ating Kuala Lumpur, Malaysia travels. Again, guys, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy once again sa Real Travels, live the live here sa Kuala Lumpur, Malaysia. And I will see you on the next episode. Bye!
0: Real Travels.
4: Value for money.
0: Food trip.
4: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
4: Because adventures are the best way to learn.
6: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa South Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Diyos para sa Tribong Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata, kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

si Flabby di Katsato di Gamo dan Flanet na to ti Bong Kafu ano ta kamusta kagkayo di Eri Gamo dan Flanet ti sabla Gamo gumda na ko Yet gara mo ni mo, yet agit ko Bert Labuaya, na ginyugo di sato oras kito programa, programa das blaan, amda alas 5 imidya, kal alas 6 imidya, kada biyernes, dini di 1062 DXKI, dini di Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato. Kamusta the sitwasyon? Kamusta political sitwasyon di nigito banwa? Di banwa Pilipinas? Ti dad updates? Na tirad da updates sa that the Department of Education na ati kibo ge sabla gumne guti gumfka adwatari ge guti ge gutmapo kibo ge kagka fear kakaboam naging blessing ge diramato anigito san fala di ka flabi nani di gito programa Bong Kafu adwata so na bilang di kaflas to natalo greet dad red falminga di gito di kaflabi na ni kusim to falminga di gamo di orasa ni tuti sabla gamo gumda di gamo ni mo gafatu greetings ko di gamo few flabby di kat satu di gamo dad flanip adoto ti bong pasalamat ko di duwata di kafir duwata di lawil dira yun nun dad panahon ang galda nun alialo tarilawah ta do ta syempre tatuata tatmuata lati ta permenti folam nok lati pwede patras idad ta kaman ani gito physical body or adlawa to napapagod amlungay nun galtol yalo by to ti bong akpasalamat ko ridwa ta do kanin magsustain dad da panginahanglan to physically mentally financially na spiritually nun de to tagal gula sick of derit di snalo dua ta Lord ila faldam ta binsan galat ko masala di ba dad flanet di kayo to di rad ni mo to di talo to kaman baik pasalamat ato ri dua ta duko ye basi to di gito ka Florid dua ta di salvation to ko ye rad ni mo to and zero to di eri dua ta by ni te dua ta gito fufung ni te dua ta gito sitwasyon aye takto ti buong pasalamat go di duwata no di red flanet ko derim da deri to fee di barangay gutubang kre falminga de da da pastors kre red pastor falminga de ko simta gamo different churches gal na be fi flabi deri gamo nun da da flanet ko deri to being grace calvary church dali pastor dalilo malida and family dali mananglin pastor junjun pastora bonbon kre dal sunday school teachers to dem da di red nga di lamnok na di radua fi flabi di gamo nun sa dada kreerad pastors de dale pastor Yultinga dale pastor Mario Liganti pastor Jimmy Numunta de dale pastor Romeo Lagsil dale pastor Marang kusim to fadad mabut na lod watare fi flabi di gamo laag dagit tagamo kada isa fi flabi di gamo dad flanet gude pamilya gude di Kugi, dali brother Dandy Ogkal, Danilo Ogkal and family, Joey, Richard, dali brother Nestor Kabil de Eri. Kugi, di ufadad falminga di kita re, yunad banleta radio, no? Afanda mamaya, banleta gamo radio para falminga yun di programa di XKI. Ang tanong, nakikinig pa ba kayo? Dali manong Saro de Etil and family, dali Kuni Kambang and family, dali manang Dilya de Eri Kugi. Dali Jimmy Calas, classmate, no? Dali Brother Vicente Till and family, dali Ma'am Gina Magdagasang, dali Francisco Malida Jr., dali Grigi, na Ma'am Sha, no? Sino pang hindi natin na-mention sa Kugi? Creato de F.U. Flabby Digamo. Of course, nung dalflanek tada eri at bangan, dali Pastura Dulos and family, Kreerad Magot Det Nalo Dwata, mga kaibigan natin dyan, Pastor Sahagon and family, Sila family, dali Gino, dali Girly, dali Pastor Ronnie Dalig and family, Kreerad members to daddy at bangan Faith Calvary Church. Deri Palian Calvary Church, dali Pastura Espiritu and Family. Pastura John Malida, na imbag, nga malam kada kayo amin kabsat. Diyan po sa Palian, Espiritu Family, Pagayo Family, am amin nga kakabsat tadita Palian.
na members po ng Palian Calvary Church. Dinito di Barrio 8, dali Pastor Giban and family, dali Pastor Mario Bukong and family, dali Pastor Chito Dalimbang and family, dali Pastor Reverend Kuni Kamba Kuni Bukong and family dari Barrio 8, dali Pastor Robert Somali, dali Pastor Baton, no, Roger Baton and family, Fee Flabby Digamo, no, ma may mga kaibigan din ako na galing sa States, partner ko sa isang gawain ng Panginoon at saka sa AID Incorporated na pinamunuan ng CEO at saka founder kay Dr. Lynn Siokon and family, kay Sir Ben Siokon and family, no, nagbakasyon sila ngayon from US dito sa Pilipinas. Mayong hapon lang sa inyo dira kung kamo nagapamati. Previous month naghiwat kita sa outreach program dira sa Tiboli, no, sa isa ka church natin dira sa Akimato Alliance Church. Then the following week nag-outreach program man kita dira sa San Vicente National High School. Upod natin ang family ni Doc Lynn Siokon nga nag-represent sa isa ka church dito sa US, particularly sa Maryland sila, no. Kag in partnership po natin sa 1062 Dex KA sa grupo ni Miga Joy Kawayan Combatier and company sila Miga Jen, Migo Dave, kag mga kaupdanan pa naton dira. Of course, with the partnership man naton sa Restore Ministries nga ginapangunahan ni Ma'am Bilen kag ni Sir J. Fernandez. Sa amo ang mga nahimo naton sa nagligad nga abinulan. Kag previous week, nagkandak kita sang balik sa liksik diri sa DepEd South Cotabato. Na-mention ko ang grupo ni Doc Lynn, ang upod man naton ang DMW, Department of Migrant Workers, kag AID International, in partnership also with CSUR, Cagayan State University, no. So perti kanami ang aton nga ginkandak dira nga programa, Balik sa Liksik Program International Conference. So doon na niya gito ni Mo Dad Flanik. So doon na niya natabo. Kaman pasalamat ato rin wata banled wata tokgis para nimo tarada gaganta nimo. Balo minsan, siyempre, napapagod ang katawang lupa natin, pero dakila pa rin ng Panginoon, patuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Dan Flanuk, before at ang ato, di gito nimo, di ka flabby na ni, ginatambyaw man natin ang tanan nga mga nagapamati sa aton subong ang mga hindi IP pastors. Tanan nga mga non-IP, hindi lang pastors, mga listeners natin, diri sa 1062 DXKI. Salamat abyan sa inyo pagpamati, no, kag ako gali si Bert Labuaya, ang ginagamit sang Ginoo sa sininga programa Bongka Feed Wata. Ang Bongka Feed Wata, isa kablaan term nga buot sing ginon, pertigid ka maayo ang Ginoo. So amo na ang meaning sang Bongka Feed Wata, ang purpose sa sininga programa, inapaabot naton ang pulong sa Ginoo sa tribong blaan, no? Kag ginapaabot naton sa ila kung ano sila kapalangga sa aton nga Ginoo. Kag ang desire naton ma-share ang pulong sa Ginoo. Aside from that, may mga local issues pang agagmay nga politics nga mga issues, health, education, kag ginapakilala naton si Christ sa tibuok nga tribo sang blaan. Okay? Di ka flush Tulad Flanuk, bamleta gamo updates, ti dada updates to di Pilipinas, di linggo ni, garata ongoing yung impeachment, day 11 ngayon, ni day 12 na impeachment ng ating Vice Presidente. So ito yung political sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Ang sitwasyong pampolitika ng Pilipinas sa kasulukuyan, itong buwan ng Hulyo 2026 ay nananatiling masigla, ngunit may mataas na antas ng tensyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing isyo. Nangunguna dito yung pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na pinibigyang diin ng administrasyon ang kampanya laban sa korupsyon, mga reformang pang-ekonomiya at improstruktura sa pinakahuling sona. Ayun, di Lunes ito, ipinangako rin na ang mas mahigpit na aksyon laban sa katiwalian, kabilang
ang imbestigasyon sa ilang mataas na opisyal. Doon na ni Kabay Parad Flanek maging makatutuhanan, maging fair dahil ko nabasa ko sa isang balita na noon sa to issue de flood control sangkot ang pangalan ng asawa ng presidente. Sana pantay-pantay, sana paimbestigahan ito. May mga ghost project din ang anak ng presidente na isa sa mga representative doon sa Ilocos Norte, si Sandro Marcos. Sana yung pamahalaan natin ay fair sa ganitong mga gawain, no? Then galwon, pagkakahati sa politika, no? Nananatiling hati ang mga pangunahing puwersang pampolitika lalo na sa pagitan ng mga kaalyado ng administrasyon at ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang alitang ito ay nakakaapekto at ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan at sa mga usapin sa Kongreso. So doon na yadal flanuk. So natural ay digito demokrasya kagaya ng sinasabi natin doon. Napaka-imposible ay irada ka-kampi ni Presidente Marcos at Vice Presidenta Duterte na magkakaisa. Nagkakahiwala yung mga yan. Ang ibig sabihin, ang demokrasya ay buhay dito sa Pilipinas. Gatlo issue, yung ekonomiya at kabuhayan. Mataas pa rin sa mga alalahanin ng publiko ang presyo ng pagkain, trabaho at korupsyon. Ito ang ilan sa mga pangunahing isyong binibigyang diin ng mga survey at mga protesta. Dito on the flanek, itong linggong ito tumataas naman ang gasolina kasi kung nakita natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iyera ng US doon sa Iran dahil nga sa na-compromise ay agreement lang. Medyo nakakabahala sa linggong ito, kahapon ay tumulong na, no, sumali na yung Saudi Arabia sa pwersa ng Amerika sa pag-atake sa Iran. Dumdaan ni Iran, sen, ina-atake niya kung saan mga bansa dito sa Asia, sa Middle East, yung US forces, no, ginigira. So nag-declare ang Iran manan kung kakampihan ng Amerika ay kalaban din namin yan. Kahit na mga Muslim or Islamic countries or mga Arab countries, hindi na tinitingnan ngayon ng Iran. So yan ang sitwasyon. Nagfatan dadflanek itong issue sa West Philippine Sea o sa South China, sinasabi natin. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga insidente sa dagat, kabilang ang paggamit ng water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng pamahalaan ang panindigan batay sa 2016 arbitral ruling at sa international na batas. Then, nandito rin yung issue ng disinformation. Ang ibig sabihin, isa ring mahalagang usapin ang pagkalat-kalat ng maling impormasyon sa social media lalo na sa usapin pampolitika at halalan. Ayagal taman that fake news, diary Facebook, araw-araw ang hindi lahat ng mga nababasa mo dyan ay tama. Marami dyang mali, no? So doon na niya kagaya ng mga tunggali ang pampolitika sa loob ng bansa. Mga hamon sa ekonomiya at gastos ng pamumuhay. Usapin ng korupsyon at pananagutan ng mga opisyal at mga isyo sa pambansang seguridad particular sa West Philippine Sea. So doon na niya, no? Yan po ang mga mainit na isyo ngayong buwan at sa mga linggong ito, particularly sa politika natin. Alam naman natin na ongoing ang pagkandak ng investigasyon ay manta impeachment trial ng ating Vice Presidente. So doon na ni sitwasyon Pilipinas del Flanek, kaya gitorad Florid wata. Galta remind gamo, instead na magbibigay tayo ng maanghang na komenta, ingatan natin na ang yung role natin, lag control to ni gambatan ni, okay naman mag-exchange tayo ng mga ideas, pero wag nating nang tafagin na ito o tipang personal upang brutal gitorad Florid wata. Iba tayo eh, dapat number one ni mo to at nasalta na leaders to at nasalta dugare to, control pa naman ng Diyos sa mga pangyayari. Doon na ye nang taglifet ayo gito responsibilidad di gito banu bilang Florid wata at nanda to man Jesus Christ, gamo kahi gamo salo tayo ang ilaw, no, sa mundong ito, tayo ang asin ng mundo. So tinitingala tayo ng ibang tao ni tirad toto niyo lagi to. Minsan brutal tayong kinukomenta, konting pagkakamali natin ay delikado.
Ayo gitu kagka dutor dadto mayu dikat satu digito dad flanek, no? So ano ba ang mga isyong pang-edukasyon sa buwan na to, no? Ito yung mga updates sa DepEd na at mga maiinit na issues, updates ng DepEd ngayong buwan ng Hulyo, July 2026. Number one, yung kaligtasan sa mga paaralan, no? Isa ito sa pinakamalaking prioridad ng DepEd matapos ang ilang insidente ng karahasan sa paaralan. Pinalakas ng departamento ang pagpapatupad ng safe and motivating learning environment guidelines kabilang ang mas mahigpit na school security. Pangalawa, pakikipagtulungan sa PNP at PLGUs. At pangatlo, paglalagay ng security guards at kung kinakailangan yung metal detectors. Medyo nakakalungkot sa linggong ito kung napanood nyo sa Facebook. Ayos ato mas talo. I think, nga kanina sa ato estudyante dunon ulalan. Tapos ang ginawa ng estudyante, lumaban, sinigawa ng guro, sinuntok yung guro, na-hospitalize yung guro at balita kahapon at saka sa araw na ito, namatay yung guro na nasuntok ng estudyante. Ano yung gambata na ni that issue di eskwilahan ta din di Pilipinas. So yan ang number one, yung kaligtasan sa mga paaralan. Siyempre, noon pangalikanan pananagutan di gobyerno sa to estudyante ato. Kaman galta man digamo dat nga to gito dat parents tayo mga parents ng mga mananampalataya ng mga mabubuting mamamayan, tinuruan natin, dinisiplina natin ang mga anak natin sa bahay para pagpunta sa paaralan maging blessing sila, maging model sila sa ibang mga bata diyan sa paaralan. Galwen, patuloy nakakulangan ng mga silid-aralan araw-araw or buwan-buwan or taon-taon nun galto nimo class room. Nakakalungkot sa panahon ni Presidente Bongbong. Lasat na taron, hindi naman natin tinitira. Pero ayon sa report nung sa flood control na issue, halos ilang building pa lang, classroom building ang napatayo. Naniri panahon na ni, medyo nakakapanlumo, nakakaawa, continuous, no? Nung dadiskwilahan ta na biktima ng landslide. Nabalitaan natin yung paaralan natin dyan sa Maan, sa part ng Tiboli. Dyan sa Tupi, may mga schools tayo dyan. Lemblisong, narinig natin, no? Nagkaroon din ng landslide. Kaman mingat ato. Especially, itong tag-ulan. Nagito sa Red School Head, the teachers, capacitated naman kayo kung ano yung mga, paano gawin yung report sa DRRM natin. Ano ang tamang gawin. Sundin natin. Huwag tayong makompromise, especially kung ang dami na ng trainings na ating nasalihan dito sa DepEd. So doon na yan. So, alimbawa na lang yung Central Visayas. Sobra 10,000 classroom pa ang kinakailangan. Bagamat nadagdagan ang pundo para sa school building program ngayong taon. Doon na nanirad. Agatlo issue to DepEd ay man la learning recovery. Patuloy ang pagpatupad ng project aral upang matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa at sa mathematics. Kabilang dito ang diagnostic test at remedial classes pagkatapos ng regular na klase o tuwing Sabado. Agfatan, yung polisiya sa paggamit ng cellphone, no? Garato, isa ito sa mga dahilan kung bakit yung mga kabataan mayroong barriers o nakakadisturbo sa pag-aaral nila. Mainit ito na pinag-uusapan ang paggamit ng cellphone sa paaralan. Nilinaw ng DepEd na wala pa namang nationwide total ban. Sa halip, hindi pinapayagan ang paggamit habang nagtuturo ang guro maliban kung bahagi ng aralin. Dugarata, gamtabang cellphone, tidad estudyante to, kaman, abletari dali, ku panahon gnamit laye, bay ko la partan di kasatdo, hindi po pwede. Mari pa rin gamitin para sa research o educational activities kung pinahihintulutan ng paaralan. So, doon na ni mga issue natin sa DepEd. Ano pa ang issue sa DepEd natin. Fan last na ni, na kaman, di ka flabby na ni Rad Flanek, at fandam ta, kutig ito reaksyon, natig ito agtabang, di da.

Sigtabang tadi that issue DepEd. Ano pa? Ito issue sa confidential funds. Patuloy na laman ng balita ang mga pagdinig sa Kongreso kaugnay na umano'y paggamit ng confidential funds noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. May mga testigo, may mga dokumentong sinusuri kaugnay ng liquidation at paggamit ng pondo. Itinanggi naman ang kampo ni Vice Presidente ang mga paratang at sinasabing may motibong pampolitika ang mga ito. So ang usapin ay nananatiling na sa proseso ng investigasyon at wala pang penal na desisyon. Ang naman, mga hamon sa sistema ng education. Ayrad challenges baka gaya ng patuloy ding binibigyang diin ng EDCOM 2 ang mga pangmatagalang suliranin tulad ng kakulangan ng school principals. Diradspilahan to, dinirisout po tabato, almost 500 yung mga yan. Hindi lahat dyan, puro full-fledged principals. By Falamik of principal exam at 18 lang yung pumasa by noon ni Moto Intervention. Hindi nakapasa. Kaya may tinatawag kaming PDIs. Kasi may item tayo sa South Cotabato, 41. 41 item na school principal. Doon na yan. So then, ito pa. Maraming gurong nagtuturo ng asignaturang hindi nila specialization. Kamanayo, last Saturday, noon sa ito programa tadi ni DepEd, partner natin si DepEd Region 12, nandyan si ARD Kat Lutilia, kasama si Chief Emily Inolpi ng region, partner natin yung AID International, grupo ni Doclin Siukon, nagkaroon tayo ng intervention sa mga SPIMS. Timothy SPIMS, ano ba itong SPIMS? SPIMS ay nangahulugan sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, ay rad Pilipino na pumunta sa abroad kahit na hindi teaching or teacher ang kanilang trabaho doon, hindi pagtuturo, ay binigyan sila ng pagkakataong pumasok sa DepEd sa pamamagitan ng programang SPIMS. Isa lang sila sa binibigyan natin ng intervention. Kamanye, kayaan mandan flanet, tooti, dad maestra, tamdo, hindi nila specialization yung subject na tinuturo nila. Tayo naman, binigyan natin sila ng intervention at nabang tala para ayidalit do naging magiging epektibo sila dyan. Ano pa? Pangangailangang dagdagan ang pundo at ipagpatuloy ang mga reforma sa edukasyon. So, doon na naye. Kung sa marito, ay sitwasyon di DepEd sa kabuuan, ang pinakamainit na usapin sa DepEd ngayon ay ang kaligtasan ng mga mag-aaral, kakulangan ng mga silid, learning recovery, pulisiya sa cellphone, at ang patuloy na investigasyon sa confidential fund. Ang ilan sa mga ito ay may agarang epekto sa operasyon ng mga paaralan habang ang iba ay bahagi ng mas malawak na usaping pampolitika at pananagutan sa pamahalaan. Doon na niyag ito update di DepEd at Flanek. Adi ka Flabby na ni. Nga reeta di gito main topic pang espiritual, no? Kung saan ka itinitanim ng Diyos, doon ka mamumukadkad. Hindi naman lahat calling natin pastor. Hindi naman lahat calling natin pastora. Hindi naman lahat calling natin evangelist. Hindi naman lahat calling natin elder. Yes, alak de eko, la pastor ga ka, la pidiga agnamit duwata de ministrin ka. Kula evangelist ga, kula Sunday school teacher ga, la agnamit duwata ga ka. Titingnan natin sa mga gawa 11, 19 to 20, no? Dugarata, lahat tayo kasi ay may mga pangarap na gustong abutin, umithiin. Kaya tayo maging successful ato na gusto natin makaranas ng kaganapan at magwagi sa buhay. Matupad yung mga pangarap natin. Ngunit kung may mga pagkakataong inilagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon o lugar na hindi natin pinlano o inakala sa ating mararating, sa halip na itanong, kumanto, Panginoon, bakit ako nandito? Adwata, kan ko dinigo? Marahil ang mas dapat nating itanong ay, Panginoon, ano ang layunin mo kung bakit mo ako inilagay dito? And since malakatari dwata, manta adwata, kan ko amnaugori sa ito sitwasyon na ni? And since nalagtaye, ayem manta, yasalagta adwata, ti kaya am nimogo.
kan ko kahamgo digambata na ni sitwasyon, no? So remind adwatato ayedi Acts chapter 11 verse 19 to 30 manandini na ang mga mananampalataya ay nangalat dahil sa pag-uusig. Sa pananaw ng tao, isa itong trahedya. Ngunit sa pananaw ng Diyos, ito ay naging pagkakataon upang lumaganap ang ebanghelyo at maitatag ang isa sa mga pinakamaimpluensyang gawain iglesia sa Bagong Tipan, ang gawain o iglesia doon sa Antioch or sa Antioquia. Duwiri panahon na nato, di panahon na la Apostol Pablo, amdaayirad apostoles, amdaayirad to dat floorid wata, as baleta la, di klamang banwe. Nag may mga hinahabol, may pumupunta sa Asia, may pumupunta sa ibang bahagi ng mundo, by kufandam ta, to ti fiel bong plano, adwata balo sakla dad floorid wata by agnamit adwata sitwasyon ayirad nga an sakla ko ti sabla lalugom na mabulat nalo dwata anbalat nalo dwata na yeto o ti akbal dada at nalo dwata na di kuni dalagus nge naging successful ala kabalat nalo dwata na to o ti ambalala dito nariirad da simbahan ayirigus nge na. No? May layunin ang Diyos kung saan kanya inilagay. Kaya't ang mga nangalat dahil sa pag-uusig ay naglalakbay na ipinangaral ang salita. Acts 11:19. Adlu lala, fantase lala, fan lala, afnati, kamansakla lala, nga tuulari gumawagan. By mant naludwata, naglakbay na ipinangaral ang salita. Maaring hindi mo pinili ang lugar na kinaruruanan mo ngayon. Ngunit maaaring ito mismo ang atas ng Diyos para sa iyo. Latin lo literally lugar. Maaaring isasali natin ang profesyon o ang bokasyon. Ano ka ba ngayon? Isa kang farmer, empleyado, pastura, pastor, engineer. Doon na nani. Ang iyong pinagtatrabahuan o paaralan o komunidad o ministeryo o maging ang mahirap na yugto ng iyong buhay ay hindi kailanman hiwalay sa dakilang layunin ng Diyos. Madalas niyang nilagay ang kanyang mga lingkod sa tamang lugar upang maging kasangkapan ng kanyang biyaya. So, kufandam tarad flanek, sa halip na magreklamo tayo sa ating kalagayan o sitwasyon o ti sabla gumreto, kalabek ta, lugar gumbat lagi te, itanong sa Diyos, Panginoon, paano mo nais na gamitin ako rito? Galwen, magalak sa ginagawa ng Diyos sa lugar na kung saan kanya itinanim. Dapat lahawg, kuti sabla banwe, kuti sabla bandago fabudwatage, no? Acts 11:23. Pagdating niya roon at makita ang biyaya ng Diyos, sila ay naggalak. Nung dumating si Bernabe sa Antioquia, hindi siya nagkatuon o nakatuon sa mga hamon at suliranin sa halip. Nakita niya ang biyaya ng Diyos na kumikilos at siya ay naggalak. Gaya ni Bernabe, dapat tayong

taong nasa paligid mo. Gatlon, maging tapat sa pagbabahagi ng ebanghelyo saan ka man naroroon. Acts 11:21. At suma sa kanila ang kamay ng Panginoon, kaya't maraming sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Hindi tayo nilagay ng Diyos sa isang lugar para lamang sa ating sariling tagumpay. Tandaan mo yeh, totoo yeh. Inilagay niya tayo roon upang mas marami pang tao ang makakakilala kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay at patutuo. Kuti sa Black Ministry Bled Watago, kuti go galam mag-share di kanant naluan, mga estudyante ba yan? Dirad hindi ba natin katribo yan? Sa ibang tribo man yan? Okay lang yan. Amderong, uti dumawag, tuti lambulol, ayeto o tuti nimo tayo gito gagan. Dugara ta, ble, nakahad watago di sa to lugar ye, para mas di ufarad to, kamtanggaf, di ka na Christ dilawil la. Na naging bless nag-agnamit duwata para di nimuan. Ang iglesia sa Antioquia ay naging iglesyang nagsugo ng mga misyonero na naka-impluensya sa buong mundo. Ang nagsimula bilang panahon ng pagdurusa ay naging panahon ng masaganang bunga dahil nananatiling tapat ang mga lingkod ng Diyos. Latifia istorya ay experience that the apostolismo na butangan na to, no? Kaya sila naggalat sa buong mundo dahil sa pag-uusig, dahil sa persecution, pero agnamit adwatala balo ti sabla dalagum na. Ya kayaan man di aplikasyonan, huwag sayangin ang mga pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos. Saan ka man naroroon, maging handang ibahagi ang pag-asa kay Kristo sa pamamagitan ng iyong mga salita, mabuting pagkakatao at mga gawa. Conclusion del Flanek, ang lugar na kinaroroonan mo ngayon ay hindi aksidente. Bahagi ito ng maingat na paglalaan at paggabay ng Diyos. Maari hindi ito ang lugar na gusto mong marating. Ngunit maaaring ito mismo ang lugar kung saan nais kang gamitin ng Diyos. So sa halip na itanong, bakit ako nandito? O bakit ako narito? Kan ko dinigo? Itanong mo, Panginoon, paano kita maluluwalhiti rito? Kan kibo kablegulahaw, kaklaklahaw diragitam. Kapag nagtiwala tayo sa lugar na inilaan ng Diyos para sa atin, nagalak sa kanyang ginagawa at nananatiling tapat sa pagpapahayag ng ebanghelyo saan man tayo naroroon. Matutuklasan natin ang lugar na hindi natin pinili, ang siya palang lugar na kung saan matutupad ang pinakadakilang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ito ang challenge sa atin, ito ang hamon ko sa inyo, Del Flanet. Namumukadkad ka kung saan ka itinanim ng Diyos. At hayaang ang iyong buhay ay magiging daan upang mas maraming tao ang makakakilala at sumampalataya kay Hesukristo. Dad Flanek, kamustag? Tiga labakam, tiga nimo, tisabla gumnaam, tigumabod watage, amna gadi delivery rider, amna gadi sato kumpanya, collector, amna gadi ministry, anito o gugalman permanente galgumandirad to. Nakasalamuha ko. Ayo aplikasyon amda galto gua at do lagito de ay dilam simbahan dad fiat nalo, dad fiat arat it do lagito risan de school ay radling ito do de preachings ay ito o titunay aplikasyon na ni Yeso katanga re e digalabuk ta amda di Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes na Sabado. Kuti sabla ay gumnaam na kusim to rad klase rad to yung nakasalamuha mo, sinigurado ta, ay salak de, na bless ba sila sa buhay mo? Naging blessing ka ba sa kanila? Nitila ka, adwata de idalawi lam. Kamana ni Tom Tit na daan ni Rad Flanek. Adwata, salamat di ka film dilawil mi. Salamat, balo det gumabum di gami. Nundad panahonan, galalwufan dami. Nundad panahonan, alanganin nami. Bay salamat karian. Do nun ge purpose ko det lugar gumabum gami. Nabum gami dilam bulol. Nabum gami dilam bisaya. Nabum gami dirad mahal to para fitum mi dirale kafium sa pamagitan dilawil mi ditnalo mi na dirad arat mi. Nabungam gami Lord na maging blessing dilawil mi para anilawil mi maging blessing deramo to na maging lahaw ge dirad ni mo mi. Salamat di kafium di katsato di gami. Salamat di programa bong kafidwata na di 1062 DXKI. At nanulam gami ge magbless di gami na ge magin di katsato di gami. Kel di kasfuleam na bum gami. Tanwa amat na lomi. Afnigore kreon dasal ko di dakit am Jesus. Amen.

0: sa aton mga utod, sa mga kaabyanan. So, salamat kita sa Ginoo. Salamat kita, gyapon. Mga utod, in everything, we learn to give thanks to God. No? Okay. Salamat lang, gyapon, sa Ginoo. Nga, ari kita, buhi kita, and our needs is also provided. No? So, sa liwat, welcome sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. What do we have this afternoon, mga utod? Dire kita subo nga hapon sa gusto ko mag-istorya sa inyo, gusto ko mag-istoryahan na kita parte sa kinaugali sang Diyos. The attributes of God, no? Kag nga magsiling gani tod nga attributes, kinaugali, ang kinaiya, no? Ang kinaiya sang Diyos, ang butang ara sa iya. Okay? Ano siya, kag ano ang iya masarangan, anong iya kinaugali, no? Reading from Ephesians chapter 3, halin diri sa may verse 20 lang, nga naga, okay, basahon tani, halin sa verse 18 up to 21, nagasiling sa atong mga Bibles, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Ang focus na gitsubong mga utod ari sa verse 20, no? Now unto him that is able. One of the attributes of God is God is able, makasarang. Luke 1:37, sa Diyos wala sang imposible. How far ang ableness ni God, ni Lord, sang aton Ginoo? Asta diin ang iya masarangan. Ang siling sang verse, now unto him that is able to do, makasarang siya sa paghimo, exceeding, sobra-sobra ang masarangan niya, abundantly, sobra pagid sang sa sobra, no? Above all that we ask or think. Sobra-sobra kaayo ang masarangan niya, sobra pa sa aton ginapangayo. Ang ginapangayo ta, masarangan niya. Kag bisan pa sa aton mga butang nga ginapaminsar ta, nga way panatabo. Amo nang masarangan sang Ginoo. So ang masarangan sang Ginoo, it's not only our, you know, request ang aton mga ginaampo sa iya, ginapangayo ta, kundi bisan pa ang butang nga wala tapa na pangayo, masarangan niya. Ang butang nga ginpaminsar ta, masarangan niya. Ang butang nga wala tapa nagsulod sa pinsar ta, masarangan niya. Mga utod, dalayawon gid iya ang Ginoo, no? We are talking about the omnipotence of God. Ang word nga omnipotent, ang buot sing ganon sinatod, ang iya pagkagamhanan, kag the word omni meaning infinite, nga ang masarangan sang Ginoo sobra-sobra, walay katapusan nga gahom, walay katapusan nga otoridad. Amo na iya ang pag-describe naton sa masarangan talang tod nga adverb or ang adjective, sa masarangan talang i-describe asta lang kita dira. But God is far beyond what we think He is. That's our God, no? Karon, ining verse 20, nagahambal ini sang pila ka superlative diri. God is able, exceeding, abundantly, above all, no? Above all. I think there are 5 superlatives here. Kag ang superlative degree, nag-refer ina sa ableness of God. Nga ang Diyos naton, makasarang. Okay? Comparing our God to the gods of this world. Comparing our God to, you know, to idols. I-compare ba ang Ginoo ba naton sa idols ang tao ba? Mga Diyos-Diyos ba? Are they exceedingly abundantly above all that we asked? Hindi, no? Hindi. Kaya mo na, Todd, nga ang Ginoo na ito naghambal siya, I am a jealous God. Kaya ti sa Romans chapter 1, bala mga utod, siyang ang tao nakakilala sa Diyos kag nabalaan nila nga may creator ang universe, instead of turning themselves to God, to the real God, ang ginhimo nila ya, deserve and they worship the creation rather than the creator. Hindi tayo ikumparar ang Diyos, no? Muna nga, kung sa tawhanon, pabalatod nga istorya, masakit sa tagipusoon sang Ginoo. Nga ang tao, ginbaylo siya sa mga tinigban nga Diyos-Diyos, sa mga bato nga gin-engrave, sa mga plastik nga ginporma, kag ginsimba, kag ang Diyos nga matuod-tuod, nga nagtuga sang langit, kag duta, wala nila gintagaan atensyon. Na, humanly speaking, masakit ina sa tagipusoon sang Ginoo. There is that rejection, no, of His being God. That's why isa sang provision sang Ten Commandments, thou shalt have no other gods before me. Salamat sa Ginoo, no, sang kaalam yang hatag sa atong, sa nakilala tang Ginoo, nagsurrender kita sang kabuhi ta sa iya. Anyway, another thing we would like to talk about in this anong panawag ta sini ang aton pag-istoryahanay sa kahanginan, amo ang power of God in creation. Ang gahom sang Ginoo sa pagtuga. Kadto kita sa Genesis chapter 1. Ari dyan sa Bible ko, no? Genesis chapter 1 verse 1, no? The first book, the first chapter and the first verse of the Bible. Okay. Okay. The word Genesis ang buotsing ganon sina ano, the beginning, no? Ang siling dire parte ini sa we are talking about God's creative power. So Genesis chapter 1 verse 1. Siling dire, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay. Nubo man lang nga verse, no? Memorize ni sang aton mga Sunday scholar. Pero kadako sini kaayo mga utod nga kamatuoran ang gindeklarar dire sang pulong sang Ginoo. There was a question, kag the question that was asked is, sano ang Diyos nagsugod? Kasano siya nagsugod? Okay? Sano nga time? Sano nga time si Lord nagsugod? No? Sano siya? When was the time that He came into existence? Okay? So, we have to answer that question. Number one, there are three things needed to create a physical matter or universe, three things that are essential. Number one, sa science, there has to be time. Okay, there has to be time. Kahit bisan may creative power ka, kung wala ka time, saan o muna tugaon, saan o muna obrahon? Para sa ato istorya sa sulod ta panimalay. Ay ti sanomo pa niya kayohon sa umano. Sanomo pa ni kayohon ang pirtahan nga naguba ni kag ang hagdanan. Masabat ang ilo ang amay kon may chimpo. May kusog pero himuo niya na kon may chimpo. So time is needed. To bring something nga sa paghimo sa isa kabutan kinanglan may time. Ikaduha, may ginatawag nga matter. Okay? Kinanglan may ulubrahon ka para makaubra ka. Hindi ka man pwede kapamanday kung huay ka martilyo, lansang, lagari, kag kahoy nga imo ipanday. Kinanglan may material ka. Okay? So, kinanglan, there has to be time, there has to be matter, and the next one is there has to be space. There has to be space. May lugar ka nga ubrahan mo. Kaya hindi ka man kaubra kung huwag ka lugar, no? Ang mga ginaubra tabla, kinanglan kita na lugar para ubrahon naton mo. Masaya nga kuhaan na di, anay kami ubrahon ko di. Di ba? Muna, no? Common. Karon, ina nga mga butang, ibalik ta na dire sa Genesis chapter 1 verse 1. The first thing to consider for things to exist is time. So, ano ang hambal sa Genesis chapter 1 verse 1? In the beginning, God. Sa pagsugod, Diyos, inang word nga beginning that has something to do with time. Okay? Ara ng time. So, who created time? God. God. And since time was created by God, God is the Lord of time. God is the Lord, He is the owner of time. And time is one of the creations of God. And the Creator is not subject to His creation. Correct? Ang gaobra sa computer, do you think ara siya sa sulod sa computer? Hindi, ara siya sa gwa. No? He is not subject to what He has created. No? Since God created time, God is not subject to the law of time. Nanatontod. He is not subject to the law of time. So therefore, we cannot say when was God started? When was He start to exist? That question is self-contradictory. Nga ah, hindi ta pwede ibutang si God sa time. Kaya nga ah, siya gani ang nag-create sang time. In the beginning, God created. So time is always subject to God. No? He is always subject to God. And we cannot say when was He start existed. When was he first existed. We cannot ask that question. Kaya nga ah, sang wala pa ya ang when nga daan, time ginapangita mo mo. So wala pa ya ang time, ara na siya. Okay? He is not subject to the law of time. That's why sa Bible, bisan pa gani, nanggahambal gani nga, God is the same yesterday, eternity past, no? God is the same yesterday, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nagahambal ina sang between two eternities, eternity past and eternity future. And the two eternities between past and future are all subject sa Diyos. Kasi ang nag-create sang eternity, sabi na, mga utod, no? So, God is outside His creation. God is not subject to the law of time. So, we cannot ask the question, saan o sa nagsugod? Kasi gani ang He is the Alpha and He is the Omega. Okay? So, munang isa kabutang nga nakita ta din, no? So, to thank bala, no, nga ang Ginoo wala sa may ginsugdan, wala man sa katapusan. Siguro manami gidtod samtang gapamati kita sini sang aton pagistoryahanay nga we have to commit our life to the Lord. Kay He knows what happened in the past, He knows what is happening right now, and He knows what is going to happen in the near future, no, for eternity future. So we have to commit our lives to Him. No? Balik ta di Genesis chapter 1. So ara na ang time. Siya ang creator sang time. He is not subject to the law of time. So wala siya beginning, wala man siya ending. Na? Ikaduha dire, matter ng He created, God created. Matter. Okay? Anything that occupies space and has mass, created by God. Okay. Karon, matter is there and space is there also. Gin-create niya man. So that's why when God created matter, He is not subject to the law of matter. So as much that He is not also subject to the law of time. So since God is not subject to the law of matter, it tells us something about one of His attributes. Ano na? God is present everywhere. Ari siya subong, ato man to sa pihak, He is here, He is there, He is everywhere. In fact, ang Bible nagahambal, the heavens and the earth, this Milky Way, this galaxy, is only the footstool of God. Turungtungan sang tiil sang Diyos, nagahambal ina sang iya pagka omnipotent, kag sang iya pagka omnipresent, no? He is not subject to the law of matter. So that's why ang Ginoo is present everywhere. Kita yung nga tawo, kunwari ta di subong, subong nga, gahambal ko sa radyo, of course, wala ko to sa ibang nga lugar. Okay? Kung muna wala siling naton sa Ilonggo, ari ka di, wala ka to. Ato ka to, wala ka di. Ang Diyos ya, hindi pwede na iya sa iyaya. Na? Hindi na sa iya subject sa amuna nga law of matter. law of space. Kaya nga, aridiri siya at tumanto siya. Kaya nga, ang matter ganito, gin-create siya na. So, hindi sa subject niya sa law of matter. He is present everywhere. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. No? Tadako, gidbalatod sa nga itong Ginoo. Muna nga, deserve gini siya nga alagaron. Deserve gini siya nga simbahon naton, no? In awe and in reverence, malapit kita si Ate Ilan, pagay kay Jesus, kay matunon niya man ta. Bisan to, hindi ta nga yan. Nakaluyaan niya man lang ta, no? Tapos ano pagid? Heavens and the earth, naghahambal ina sang infinite space, gintuga sang Ginoo. Ito sang una, sang hubin pang inyo kubos nga lagad, may aton kita nga subject nga science. Ginapamemorize ang aton teacher ang different planets of the universe. So later on, anong findings nila to? Ang Pluto, bala? Nga, it's becoming, ano ko no, daw hindi na sa planet. Ano ang mga latest nila, ano? Isang una, when ginapamemorize sa aton ang different planets of the universe. Until such time, they found out nga far beyond this universe is galaxy. Ti ang galaksiya, ang galaksiya to, compositions na sa sang damo-damo ng solar system, oh. Universe, no? Solar system. Oo. Ti until nga na-improve na git ang technology, ang kaalam sang tao, they found out nga may Milky Way pagalitod. Ti ang Milky Way, pilaihan ka, hindi na naya maisip kung ano kadamo nga universe ka galaxy ang naga-comprise ang naga-compose ang isa ka Milky Way. And then later on, they found out nga ang Milky Way is nothing but ano pagigagali? Yeah, far beyond Milky Way. May space pagigya nga. It's infinite. Di mga utod to think about that. Abi, pinsara tatod. Ang siling sang Biblia, ina tanan nga kalaparon sang space. Turong-tungan sang tiil sang Ginoo. Imagine nyo to. Imagine nyo mga utod. Kung ano kadako sang atong Diyos. Muna tod no, in awe and in reverence, magpalapit kita sa iya kay tuman gid yang Ginoo naton. Ako personally mga utod, pasalamat gid ko that an early age nakilala ko bilang Ginoo. Nag-surrender kita sang kabuhi ta sa iya. Kay balaan nyo tod ang kabuhi nga malayo sa Diyos, daway gid siyang maayo nga padulungan, no? We are serving a great God. We are serving an omnipotent, omniscient and present everywhere nga klase sang Ginoo. He understand everything. He is an infinite God and we should praise Him. We should worship Him. Okay? So, that's why, bisan pa si Jesus gani, He is not. There were times may nagamit sang Ginoo ang iyang agahom nga He is not subject to the law of gravity. Nagaglutaw sa tubig. Ang law of buoyancy. Siling sang ibang kuno law of buoyancy to. But, when Jesus walked upon the water, it tells us one thing. He is the Lord of the nature. Siya ang Lord sang nature. The creation is subject always to the Creator. When Jesus Christ ascended back to heaven, why na sang may mahimo si law of gravity? Kaya nagsaka na siya. No? So, this is our God. No? Inibalatod nga is nga verse daw, hindi ko nipagbuyan mo. Kay the more we ponder in verse 1, the more we, you know, ga closer kag nagadako pagid ang pagkilala ta sa aton Ginoo, no? He is an omnipotent God. Another thing I would like to talk about pud sa aton istoryahanay ta, ining word blatod nga sa Genesis chapter 1 verse 1, no? Nga God, in the beginning God created. Ang word diri nga created, naghalin ini sa tinaga nga Hebrew, nga ang tinaga dira bara. Bara, no? The word bara means something out of nothing. Something out of nothing. Inang isa ka butang nga nahimo halin sa wala. Ah, imagine nun ta na, no? Amo na ang power sang Dios. Wala siya sang may gingamit nga duta kaginhimo niya nga earth. Wala siya sang may gingamit nga liso nga gintanom niya nga nahimo plant. Wala siya fingerling sang isda nga ginbutangi sa dagat para nga may isda ang kadagatan. Indi amo na. kundi ang tanan ginhambalya lang out of nothing nagduhaw ang tanan. The word there in Hebrew is bara, something out of nothing. I think sa Latin ang word dira, I think ex nihilo, something out of nothing sa Latin, no? So sang pagtuga sang lang sang Ginoo sang tanan, wala siya sang material nga gingamit. Kun panday ka, nanglan may martilyo ka, may kahoy ka, may lansang ka, para kaubra ka lamisa. Ang Ginoo pagtugay ang sang langit, duta, kag ang bilog nga universe, kag ang bilog nga kalibutan gintuga niya, wala siya sang material nga gingamit. Wala, ginhambalya lang, gincreate niya something out of nothing. Ginhambalya lang may ara na. Sabi nga gahom sang Ginoo, no? On the other hand, ang Isaya ka word dira ya nga presabi panday nagobra ka lamisa, so nagkuha ka sang kahoy, nagkuha ka sang lumber, gin lagari mo, gin taksos mo, lansang, martilyo, like that. So it ang word dira is something out of another thing. Okay? Ang word dira ya sa Hebrew ya kwa na saya nga word tod inang asa. No, asa. Asa, the word is asa. Something came into existence out of something nga present na nga material. Something out of another thing. The word is asa. So, ang the word create is not asa. It's bara. Something out of nothing. Ang word yung asa, ang English word yung sinang accurate is made. So, the word create and made are two different things. Ang media, may material yung gamit, nahimu lamisa, made. Okay? Ang create ya, wala ya material, ginhamba lang, may ara na. So that's the word. So the word here in Genesis chapter 1, created is something out of nothing. Paano ini natuga? Paano? Anong ginhimo sang Diyos? Nga ang something out of nothing na human, nahimo. Ara sa verse 3 tod ang iyang explanation. Genesis chapter 1 verse 3, nagasiling, and God said, let there be light. And there was light. Ginhambal lang sang Diyos. Wala siya nagkwa duta kagin kuom-kuom niya, ginhimo niya nga earth, wala. Ginhambal niya lang, ara na. Okay, and God said, when someone speaks, anong gagawa sa iya ba? Hindi ba word? When God said, so there has to be word. Okay? So the entire universe was created because of the word of God. Kwa natin tod, and God said, so there has to be word. Karon mga utod, i-relate ni sa common verse sa John chapter 1 verse 1. Okay? Ano ining word ang gingamit ni God sa pag-create niya sang heavens and the earth? Ang siling sang John chapter 1 verse 1, and the word, ano na dire? In the beginning was the word, no? The word pulong, and the word was with God, and the word was God. Ang pulong gamit sang Ginoo sa pag-create niya in John chapter 1 verse 1, it refers to the Lord Jesus Christ. Si Jesus gali ang word of God. Okay? Si Jesus gali ang word of God. Kag nga, to prove to you, because sa idalom sin ang verse ang John chapter 1, and the word became flesh and dwelt among us. Ang pulong naging unod. Sino bala ang word nga naging flesh? Hindi ba si Jesus? So we can see here from this first few chapter of Genesis chapter 1, God here, God the Father, is the creator. And then, second is the word spoken is the Lord Jesus Christ, John chapter 1 verse 1. And what else is here present in creation? Ara sa may verse 2. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Spirit of God here in my Bible, it's all capitalized. Meaning, it refers to the third person of the Trinity, which is the Holy Spirit. So from the first three verses of the Bible, from Genesis chapter 1, we can see now the concept and the existence of the triune God. Trinity is being taught in the Bible. Na? Ti amunitod ang misteryo sang mga ginahimo sang Ginoo. Amuna nga kung may mamangkot ganitod kung saan o ang Diyos nag-exist. Ang simple sinang explanation mga utod, first of all, it was God who created time in the beginning. And since He created time, He is not subject to the law of time. For the creation, for the Creator is always greater than His creation. And creation is subject to the to the discretion of the Creator. So we cannot ask the question saan o sa nagsugod. Kaysang wala pa ang ginsuguran, ara na siya. Ang time kay mang silingan saan o nagsugod. Time na mo ang ginapangita mo. No? Time na mo. Para sa aton mga utod. Saan o kung nagsugod? It was somewhere 1960s. No? Oh. Tiyan mo na iya ang beginning sa aton existence. Okay? Sa God, hindi ta siya pwede ibutang sa kalendaryo si God. Ang ginuotang Diyos, hindi ta pwede ibutang sa kalendaryo. Kaya nga, ang tiyempo nagsugod sa iya. Wala pa ang time, ara na siya. Amo na ang mystery sa aton Ginoo. So kabay patod, ini nga pagtuon bala naton, magadulong ini sa aton sa pagkilala kung ano kadako sa aton Ginoo. No? Kag nga, since nga dako siya, kag nga, makasarang siya, kaya mumantok yun ang ginbasa naton, He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. We have to trust Him sa atong kabuhi. Ti ano lang na yung ginapalibugan ta subong, mga butang na nagahatag siyang kahangawa sa aton, itugyan ta na sa Ginoo. Because our God is an omnipotent God. He is the God of times. That's why si Jesus is called the Father of all ages sa Isaiah chapter 9 verse 6 baladira. We can trust our God. Continue trusting Him because His plan is perfect for all of us. No? So mga utod, see you sa aton katagsa kag isa kasimbahan sini nga Domingo. Masimba kita sa dako kag labing gamhanan nga Dios. Saliwat ini inyo kubos nga alagad, Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre, kung kayo po ay merong lugar na kung saan ang signal ng radyo ay mahina, ang ilan po sa ating partner radio stations ay meron po silang mga Facebook page na pwede niyong puntahan. At siyempre sa 702DZAS, nandyan po ang 702DZAS-FEBC Radio Facebook page. Meron po tayong YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. At siyempre maaari po tayong masubaybayan gamit ang channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga panahon ay nararamdaman natin na parabang nag-aagaw yung season, di ba? Merong panahon na mainit, biglang uulan. Actually, sa Pilipinas, no, kahit summer, meron tayong tinatawag na thunderstorm. Minsan po sa sobrang init ng panahon, biglang magbubuhos ng ulan. At paminsan naman, panahon ng tag-ulan ay bigla namang aaraw ng ilang beses, di ba? Parabang tuloy-tuloy, araw-araw mainit. Naalala ko ho noon, may panahon pa na kahit na bumabaha na, umuulan na sa NCR, tapos yung angat dama, yung level, hindi pa ho umaangat, no? Talagang nangyayari pala yon. So anyway, kaya ko po nasabi yan kasi ang buhay parang ganyan eh. Iba-iba ang season. Minsan po merong prolonged season of drought. Yung bang tayo po ay parang hikahos, ang daming problema. At minsan po gustong-gusto mo na magpalit na yung season. No? I remember nung summer, mainit sobra. No? At may mga pinuntahan po tayo mga gawain sa mga lugar na talagang makikita mo yung init ng pananampalataya ng mga kapatiran. Pero nandun din yung init ng panahon. At para bang nananabik na ang bawat isa na sana maging tag-ulan na para yung ginhawa. Kahit gaano ho nating kagusto ang isang season ng ating buhay, ang reality ay magpapalit po yan. At sa pagpapalit ng season, kailangang maunawaan natin na yung Diyos natin hindi nagbabago. Dito po sa Psalm chapter 102, ito ho ay isa sa mga talata na gustong-gusto ko hong binabalikan dahil ang kabanata na ito ay nagpapaalala sa atin kung paanong ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Ang Panginoon natin ay nananatiling siya at siya po ay mapagkakatiwalaan. At napakagandang isipin, ano? Dito po sa Psalm 102, verse 25 to verse 28. Ang sabi ho rito, "Long ago you laid the foundation of the earth and the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing. You will change them like a garment and discard them. But you are always the same. You will live forever. The children of your people will live in security. Their children's children will thrive in your presence." Napakaganda nito, no? Kasi itong parte na ito ng Psalm 102, tinatalakay po rito in a very, sabihin na nating clear illustration kung ano pong ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Pag sinabi kasi nating ang Diyos ay tapat, ang ibig sabihin po niyan, hindi siya nagbabago. Now, mahalagang maunawaan na ang hindi pagbabago ng Diyos ay nangangahulugan din po na tayo ay lilipas, magbabago, pero ang ating Panginoon ay hindi magbabago. He does not change His mind. He does not deteriorate in His ability, in His capacity. Ang Diyos po natin ay mananatiling may kakayahan. Kaya nga, napakaganda nung sinabi po rito sa verse 27 and 28, "You are always the same. You will live forever. The children of your people will thrive in security." Nandun pa rin yung kapanatagan, pag-iingat, pagkalinga, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Magbago man at magpalit ang bawat henerasyon, magbago man ang season ng ating buhay, but you are always the same, you will live forever. Ang sabi po riyan, "Their children's children will thrive in your presence." Na-imagine mo yung ilang henerasyon ang tinutukoy po rito. Pero again, ang security natin ay nasa katotohanan na ang Panginoon po ay pag-ibig, siya po ay hindi nagbabago at nananatiling tapat. At dahil po doon, anumang season ng ating pagdaanan, anumang season ng ating harapin, meron po tayong kapanatagan sapagkat alam natin ang Panginoon ay lagi po nating kasama. Kaya kung

kumakain tayo sa mga restaurant or fast food. Naka-prepare na po sa atin, magandang tingnan, we'll just sit down and eat. Pero alam natin na behind the scene ay meron pong mga nag-prepare niya, nandyan po yung hard work, yan po yung process na tinatawag. Pero sa buhay natin, talaga namang merong season to enjoy the product of growth. At meron ding season to endure the process of growth. Pero tandaan niyo po, whether you are enjoying the product or enduring the process, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ito. At yung katiyakan ng kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan, assurance, na siya po ang may hawak at siya po ang kumikilos sa likod ng bagay na ito. There are also seasons of waiting to teach us patience and dependence on God. Alam nyo, very interesting ang waiting. Ano? I remember doing a Bible study on the seasons of life, itong tinatalakay natin. Nagpakita po ako ng picture ng stoplight. No? Stoplight. At tinanong ko po sila, sabi ko, okay, sa lahat ng kulay ng stoplight, so you have your green or amber and then or yellow and then red. So, syempre yung go, yung wait, and then stop. Tinanong ko po sila, sa iba't ibang kulay ng stoplight, alin ang gusto nyo at bakit? Kayo ho ba, bago ko sabihin yung sinagot nila, ano ho bang gusto nyo? Green, yellow, or red? Yung mga nasa traffic ngayon, malamang inaabangan nyo na yung green, ano? Yung mga nakikinig sa radyo. Pero anyway, alam nyo ang sagot nila, of course, obviously, to many. No? Hindi ko alam kung merong ayaw ng green. Pero to many, ang preferred po nila ay green. Because it symbolizes motion, progress, di ba? At ang tingin po natin sa red, parabang walang nangyayari, waiting. O kaya naman parang sayang ang oras, we are unproductive because we are caught in traffic. In fact, meron pong isang pag-aaral noon, I don't know if you still recall this or na-encounter nyo ito, na sinasabi po sa pag-aaral na yon na magkano yung nauubos o nasasayang na kikitain simply because of traffic. So yung red is associated with loss, yung stop or red is associated with wasting time and unproductivity. Pero alam niyo po, sa kamay ng Panginoon, waiting is not unproductive because God is very intentional. Yung waiting, tayo lang naman na naghihintay eh. Tayo lang naman yung parang huminto. Ang reality, God is still doing something. Kaya kung tingin mo na parang period of waiting, ano ba ito? Ayaw ko ito. But that season is a very important and powerful tool sa kamay ng ating Panginoon. Alala ko noon, nung nag-eksperimento ako magluto nung tilapia, no? nung malit pa ako. Nagluto ako kasi nakikita ko sarap ng piniritong tilapia eh, no? Nagkaroon na kayo ng idea kung anong kakainin niyo mamaya. So anyway, dipin-repair ko na. Lagay ako mantika, pinainit yung mantika, nilagay ko yung tilapia. Dahil hindi ko nga alam kung paano gawin ng tama. Ngayon, dumidikit pala yun, ano? Dumidikit dun sa kawali. Hindi pa naman nung time na yon, hindi naman yung mga teflon ng ano eh. Dumikit, okay. Nung dumikit, nagpaniko ako kasi hindi ko alam eh. Paano ko malalaman ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, kung luto na at kailangan ko nang ilagay yung side B, di ba? So, hintay ako ng hintay. Kinakabahan ho ako dahil di ko naman masilip kung okay ba yung kabilang side eh. So, ginawa ko, mayat maya, kinukot-kot ko, tapos binabaliktad ko. Kinukot-kot, sinisilip ko, babalik ko. Dikit lang ng dikit hanggang sa nung natapos yung lutuin. Ako, kaawa-awa ho yung tilapia. Labas na ho yung abs eh. Ang pangit tingnan. Pero nakain naman. Hindi naman nasayang. Pangit nga lang tingnan. Pero kaya ko sinasabi yan, di ba? Para magpamisan, pagka naghihintay tayo, ang teknik pala doon, hintayin mo lang at aangat naman ang kusa pala yon. So anyway, pag hindi natin alam ang tamang response to waiting, we mess up things, di ba? Para bang sometimes we go ahead of God, inuunahan natin si Lord at sa Bible marami pong ganyan. No? If you remember, si King Saul was rejected by God exactly because he cannot wait.
Hintay siya ng hintay sa propeta,

0: Until finally, sabi niya, ako na lang, ako na mag-aalay nito. Pagka-alay niya, dumating yung propeta. Ano pa? Si Abraham is known as the father of the faith. Alam natin yan, di ba? Kaya nga, before Isaac, nandyan po si Ismael. At bakit po? Kasi hindi siya makahintay. Alam niya yung kalooban ng Panginoon, there was a clear promise na magkakaroon po siya ng anak. Kaya lang, gumawa siya ng sariling paraan. He went ahead of God. And sometimes, yan po ang problem. You receive confirmation from God. Ito yung tama, ito yung dapat. Pero ang problem po, inuunahan natin si Lord. We try to fulfill things that is scheduled for some other time. Para bang sinasabi ni Lord, meron pang kailangang maganap, mangyari, or ma-develop sa'yo bago natin ituloy-tuloy ito. So, pag merong season of waiting, tandaan po natin, nasanay tayo na ayaw natin naghihintay. Sa mga kinakain pa lang natin, fast food. Misan nga, fast food na, fast eating pa. Di ba? Instant coffee, instant noodles. Lahat instant eh. Dinisenyo yung mga gamit natin, pressure cooker. Nung araw, pag magluluto ng bulalo o yung native na manok, naku, sarap niya. Di ba? Yung titinola, ay hindi ho pwedeng madalian yan na kakakulo, eh, ayos na. Maghapon, ninunguya mo pa yan. Kinakailangan ho talaga, mahabang proseso yan. At ngayon po, dahil sa mga technology, di ho ba, may mga lutuan na napakaganda magluto at mabilis magluto at amazing yung result, di po ba? Kaya nga, napakalaking hamon din para sa atin dahil nasanay na tayo eh. Para bang na-ingrain sa atin that slow or waiting is not okay. But again, kung yung season of waiting is God-ordained, then accept it. If that season of waiting is God-ordained, then thank God for it. If that season of waiting is God-ordained, then wait. Huwag mo unahan. Huwag mong pangunahan. Wait, because that is what God wants you to do. Pero yung waiting na yon does not mean you are unproductive. Mamaya, pag-usapan natin ano yung gagawin sa mga ganong season. And then of course, you have the seasons of blessing. They remind us to give thanks and use what God has entrusted us for His glory. Minsan ito yung problem eh. I remember one time, if you remember, nagkasakit po ako. No? Merong mga nagtatanong, actually marami ito eh. Ang tanong nila is, hindi ka ba nagtatanong kung bakit? At palagi kong sinasabi, alam nyo, maganda yung tanong na, Lord, bakit? Hindi naman sa lahat ng pagkakataong tinanong mo yan, eh, kine-question mo ang Diyos. Tinatanong mo yan sometimes because you need wisdom to understand what is the lesson, what do you want me to do, how do I deal with this. So sometimes ganon. Pero ang sabi ko nga dun sa tanong na yon, sometimes ang problem ng tanong na yan, tinatanong natin pag may problema, desperado, malala na ang sitwasyon, dapat tanong din natin yan. Kapag walang problema, maayos lahat at wala ho tayong hirap na dinaranas. Lord, bakit? Bakit yung iba may sakit, ako wala? Bakit yung iba may problema, ako wala? Dapat tanong lagi ho yan. Kasi yung season of blessing, hindi po ibig sabihin na, okay, maayos ka ngayon, hindi mo kailangan ng Diyos. To some people, the season of blessing is also a season of spiritual slump. Yung bang dahil okay sila, bagsak naman ang spiritualidad nila. Okay sila financially, but spiritually bagsak sila. Why? Because they feel they can stand on their own. They feel that what they have will always be there. They feel na yung hawak nila gives them security. Hindi po. Kailangan unawain natin when God increases your source of living, He wants you to increase your giving. Merong purpose po yan. At hindi po yan binigay lang to stop with us. Kailangan maintindihan natin that we are just stewards of all these things at kailangan magtuloy-tuloy ito mula sa ating buhay. Kaya paminsan po, tama yung ano eh, yung sinabi sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Ang sabi ho roon, Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I become rich, I may forget the Lord and say, who is the Lord? If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. So yung time of blessing can be a threat to your spiritual life if you are not able to handle the blessing. So nandyan po yung season of growth, season of waiting, season of blessing, and even seasons of suffering. Because seasons of suffering can deepen our faith. It can shape our character and enable us to comfort others. Alam niyo kung bakit suffering? Ito ah, magandang perspective ito. Sa totoo lang po, masyadong nakatuon tayo sa material, financial, at physical. Ang suffering para sa atin is anything that affects the physical, the temporal, and the material. Kadalasan po, kasi ang orientation natin, yan ang mahalaga. Now, if you are a Christian, a follower of Jesus, kailangan mabago yung perspective natin sa mga bagay na spiritual. Tumaas ang pagtingin natin dito because sometimes, yung spiritual blessing may incur physical, material, and temporal loss or the loss of temporal things. So, kaya lang, mapapansin nyo po, pag ang puso mo naka-attach sa mga bagay na pansamantala, bagay na hindi dapat pagtuunan, bagay na hindi dapat maging pangunahin sa iyong buhay, ang mapapansin mong napaka-obvious, eh ang tingin mo suffering, kahit na spiritually you're gaining. Si Apostle Paul, pag binasa mo yung Philippians chapter 1, ma-amaze ka eh. Sabi niya, no, nakakulong siya, sa kanyang pagkakakulong, nag-advance yung gospel. Kaya sabi niya, so I rejoice. Kahit nakakulong siya, of course, you can imagine yung mga limitations, hardship, difficulties of betrayal, of being in prison for preaching the gospel, and the physical discomfort of prison. Pero ang sabi po niya doon, yung imprisonment niya has led to the expansion of the gospel. And for that, sabi niya, I rejoice. Grabe. So anong ibig sabihin noon? Ang tinitingnan niya, hindi suffering to. If the gospel advances, this is a spiritual blessing. Pero yun nga eh, pag hindi mahalaga sa atin yung spiritual, pag naapektuhan yung comfort ng physical, yung security ng financial, yung pagkapit natin sa temporal, nako, tingin natin suffering na agad, suffering na agad. Bakit suffering? Eh kasi yun ang tinitingnan mong mahalaga eh. Eh kung tinitingnan mong mahalaga yung spiritual, ang nakikita mo hindi yung financial, hindi yung physical or material loss, ang nakikita mo is the spiritual benefit. Kaya po napakahalaga mabago yung perspective, ano? Sabi nga ng isang author, ano, sometimes the only way for God to show you his power is to let you encounter a situation that only he can bring you through. So, sometimes, God removes things to teach us obedience. Sometimes, He allows us to fail so we can learn and grow. Sometimes, He doesn't give us answers right away to help us learn to trust Him. Sometimes, He allows us to go through storms to remind us that He is the Lord of the winds. There is a loving purpose in everything that God does. So, habang dumadaan po tayo sa mga challenges na ito, what do we need to do? One, maintain a right relationship with God. Huwag niyong pababayaan yan. Kasi sometimes we mess things up by responding or reacting in a negative way. Kailangan po panatilihin natin yung maayos na ugnayan so that we will be so sensitive to God na kahit dumaraan tayo sa mga hamon, alam natin kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. Pangalawa, focus on the Lordship of Jesus. Lord, hindi ako mag-struggle dito. Not my will, but yours be done. Alam mo, minsan ang struggle natin, hindi natin tinatanggap yung gusto niyang ibigay. Eh. Kaya tuloy, merong anguish, di ho ba? Pero si Jesus, He was about to be crucified. Paano niya hinarap? Surrender. Not my will, but yours be done. Thirdly, yung stewardship of resources. Alam niyo, paminsan, pag nasa period of waiting tayo, feeling natin walang gagawin. So yung iba, halimbawa, may sickness, so you're waiting, So merong hinihintay. Usually ang tao mapapansin mo pag naghihintay, ano ginagawa? Nililibang yung sarili. Instead of thinking of ways to grow spiritually, we waste time. We try to entertain ourselves. At in the process, yung precious time na meron tayo is wasted. Why? Because we get distracted. So be a good steward of resources even as you go through the challenges. And then, pang-apat po, fellowship with believers. Napakahalaga po yan. Pag meron kayong mga challenges, importante po yung accountability. Even in the absence of challenges, kailangan natin yan. Kasi yung tamang ugnayan sa mga taong ito gives us accountability in times of blessing, encouragement in times of challenges, protection in every season of life. Kaya mga kapatid, sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako si Ruthel Ramadizon. Salamat sa iyong walang sawang suporta at pakikinig dito po sa Ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pamamagitan po ng ating programang Reflections. Nawa po ang ating pagbubulay-bulay at pagsasama-sama sa araw-araw ay nakakatulong sa iyo sa iyong paglakad espiritual. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Jeremiah 31 verse 25. I will refresh the weary and satisfy the faint. Jeremiah 31 verse 25.

Let us pray. Panginoon, sa mundo pong magulo na aming kinabibilangan, madalas kami nagugulumihanan, madalas kami natatakot, madalas kami napapagod. But this is not how you intended it to be. And so you have reminded time and again na kailangan namin to spend time with you, kailangan namin, Lord, to prioritize you. But a lot of times, you know, O God, we fail. We fail to do that. Patawarin niyo po kami, Panginoon, and give us joy, give us strength, give us your peace so that joy and peace will return in our hearts and refresh our tired and weary minds. Father, ang dami naming stress, ang dami naming mga bagay na gumugulo sa aming isipan, sa aming puso't isipan, umaagaw sa atensyon na dapat ay binibigay namin sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ang aming puso na muling magtiwala sa iyo. Panginoon, tulungan mo ang aming buhay na muling maibalik sa iyo sa pamamagitan ng pagbabalik-loob namin sa paglalaan ng napakagandang oras na ikaw ay makapiling una sa lahat bago pa pan kami may gawin. Ikaw muna ang aming hanapin sa apang araw-araw. Tulungan mo ma-realize namin, Panginoon, na ang Kristiyanong hindi nakikiugnay sa iyo ay mahina at hindi payapa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ang aming unahin sa pang-araw-araw at nawa, Panginoon, ng iyong salita, ang iyong banal na espiritu ang yumakap at kumausap sa amin sa araw-araw. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.

I started a new series which is called Living by Faith. So, indeed, kita nga mga Kristohanon nga nagtuo kay Kristo, nangin Kristohanon kita by faith, and we live by faith. And that is indeed very biblical because the just shall live by faith. So, we started and we began and entered this race by faith, and we continue and we are being sustained and we endure and we enjoy by faith. So kabay nga amo nang aton nga vision kag maintindihan naton sa sini nga series nga ang ginatawag nga pagtuo wala lang ini naguntat o kon nag appear o kon nangin crucial sa aton nga pagtuo sa Ginoo or shall I say sa aton nga pag sa aton nga kaluwasan, but even man sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. And sa sini nga kalibutan that we are in the middle of uncertainties. We are living in a world of uncertainties. We have this certainty in God. And amo ni ang pagtun-an naton sa sini nga aga. So, we are living in the world of uncertainties, but what is certain is that Christ is coming and we have hope. No, sa sini nga kalibutan nga uncertain and somehow hopeless, grabe ang mga nagakatabo sa aton gobyerno subong, ang gera ang gakatabo sa aton bugos nga kalibutan daw, arab lang wala kita sang kasiguraduhan kung ano naman ang dason. And we are always guessing and waiting kag it could lead to fear and it could lead to doubts of God's plan. Pero kabay nga, instead of doubting, instead of being overwhelmed by fear, kabay nga, we live by faith. So hambal gani sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang ginatawag ng pagtuo, it is described and defined here sa Hebrews 11 verse 1, hambal rin, now faith is the substance of the things hoped for, it is the what? The conviction or the assurance of the things not seen. So sa sining nga kalibutan, kung may ara man kita kinahanglan, pinakadako kag very crucial gid sa aton nga pagkabuhi sa moment ang aton nga pagtuo, no, budlay subong nga wala kita kahibalo kung diin kita magauyat, diin kita magalaom. And I believe bilang mga Kristohanon, amo gid ni ang isa sa dapat nga suportahan, patubuo naton kag tagaan naton sang dako naton nga igdulungog, tagaan naton sang importansya ang aton nga pagtubo sa aton nga pagtuo. So sa sini nga kalibutan, indeed wala kita kabalo, we are uncertain kung ano ang matabo sa sunod, pero kung magbasa kita sa pulong sa Ginoo, balaan naton nga ang ini nga mga butang, no, na plaster na daan sa Ginoo. Kumbaga na ari na ini na prophesy na ini sa pulong sa Ginoo. Isa siguro ka rason, of course, nga may ara kita nga makakulba. Kay bungod ti amo na wala kita kabalo kung anong makabalo kung anong matabo sa sunod. Ano ang katapusan? Ang mga posibilidad, mga tendencies. Just an illustration, may mga tion nga upod ko si Mrs. Gatanaw kami sang mga movies. And ako yan na namian ko sang mystery kag thriller. No, pero si Mrs. ya gakakulbaan sa. So ang iya himuon, naman niya pwede malisin siya ako, tanawon ko dana yung ending. Before na itong tanawon, parang malesen ako nga kulba. Now, applying that to our case, actually, ara na sa aton ang ending. Balaan na natin kung anong matabo, kung ano man ni ang mga realidad nga kag-circumstansya nga ga-unfold subong. We know that at the end of this course of history, Jesus will win. Sa sini nga hitabo subong sa Senado, ang gakatabo subong nga gera sa Ukraine, sa Russia, sa Iran, and sa US. Daw arab lang, everything is beyond control. Daw wala kita mahimo. Pero sa katapusan sinitanan niya, daw abi naton, we are on the losing side, and abi naton nga everything is beyond control. There is a person, our Creator, our God, who is still in control of everything. Kaya ang init nga butang, ang tanan nga
kagubot, this all leads sa pagdaog sang aton nga Ginoo. And amuna ang aton nga paglaom kay Ariho. We believe on the Lord Jesus Christ. Nagtuo kita sa Ginoo, nagsunod kita sa iya, may promesa nga kita mga isig ka mandadaog man ni Kristo. Nga sa pagdaog ni Kristo may ara man kita kadalag-an. Now, sa aton nga pagtuon sin nga aga, ang ginbasa naton kagina, na-mention dito ni Apostle Paul that we are groaning. And indeed, gaugayong man gid kita. Gaugayong kita sa gakatabo sa aton nga pungsod, maybe sa imo nga kabuhi, sa bugos nga kalibutan, or maybe even sa imo struggles, sa imo personal, or imo sa imo mismo nga lawas. Siguro samtang gapamati ikaw subong, no? May ara ikaw nga ginabatsyag. And we are indeed all groaning because we are in this earthly house. Pero pasalamat kita nga ang Ginoo may ara siya nga ginpreparar para sa aton dito sa langit, dira sa iya nga himaya. And so maabot ang tion nga mga ginaagya naton nga mga kabugatan, ang mga frustrations naton sa kabuhi. All of this will be swallowed up. All of this will be gone. Kay bangod nga may ara kita paglaom nga ara sa aton nga Ginoo. And so instead nga ma-frustrate kita, magkahadlok kita, magreklamo kita, we must have this confidence that one day we will be home. We will be with God. And to be absent in this world is to be present with the Lord. So sa verse 7, katahom sa ginambal dira, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for again, we walk by faith and not by sight. Kabay nga sa pagbugtaw naton sa aga, sa pag-atubang naton sang bag-o nga adlaw, hindi nga tanawon or mag-respond kita by sight, but by faith. Hambal din ni Apostle Paul, we are confident that and willing rather to be absent from the body is to be present with the Lord. So, mabuti ang tion nga tanan kita mag-atubang sa Diyos, mabuti ang tion magapuli kita. Pero ang tahong nga may ara kita, kadalagan, kay bangon nga isig ka mandadaog kita sang aton nga Ginoo. So, ang aton nga Ginoo, kung maghambal siya, magpromesa siya, matupa gina. And kung ginmit lang niya sa iya pulong, ang paglaom nga para sa aton, after we have groaned and we have suffered, may ara iyang paglaom, may ara iyang promesa, may ara iyang resurrection para sa iyang mga katauhan, that we will be in a body which is better and perfect kumpara sa subong, then it will surely happen. God's promises are more certain than the sunrise tomorrow, for He is what? He is eternally faithful and true to His word. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, isa man sa na-mention kagina, may ara nga ginaman ang Ginoo or pledge ang Ginoo para sa aton. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5, now He who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. No? Panguna nga bayad. Buot silingon, nagbutang ang Ginoo sa aton sang balaang Espiritu after we believed in the Lord Jesus Christ bilang pauna nga bayad. Isa ka pamatuod nga may masunod pa, and God will complete it during sang ginatawag nga resurrection. And amuna ang aton nga paglaom. May ara kita nga ginapaabot. And so, ari kita subong, may ara kita mga eksperyensya, mga sirkumstansya, problema. Pero wala lang kita nagatulok sa kung anong ari diri. We look forward sa pagtuo kag paglaom nga ginaman sa Ginoo sa aton. So, as we anticipate and as we believe, as we look forward sa kung ano ang ginplastar sa Ginoo sa aton, what should be our attitude? Now, ang first nga point naton regarding the impregnable hope of saints, sorry for using that word, pero tahumabi amunay ang hindi marumpag, hindi maguba nga paglaom sa mga Kristuhanon. Mayara kita ya Diyos, maging promesa siya, maging aman siya para sa aton, and we should not be overwhelmed by the situation of our country.
di kita mo overwhelm even sang aton nga problema or even sang ginatawag nga kamatayon kay may ara aya kita kabuhi nga wala katapusan. Actually, we can taunt death, okay, at his face. Da pareho man sige hambal bala ginhimo ni Paul nga malya, oh death, where is thy sting? Ti may ara kami manluluwas, may ara kami paglao, may ara nga pagkabanhaw. And so ti ano ang gahum mo, ano ang dalit mo kamatayon, anong mahimo mo, no? Matandog mo bala kami? I mean, after mapatay kita, may ara resurrection, may ara kabuhi nga wala katapusan. And so what is death? Hindi kita dapat magkahadlok sa ginatawag nga kamatayon, kundi that is just a way, a door to eternal life with the Lord Jesus Christ. So amunay ang aton nga paglaom, no, sa sini nga kalibutan, kung ang aton nga paglaom diri lang, no, ti tanana marumpag, pero we have this impregnable hope of saints. So we anticipate nga Ginoo magabalik, maginaman siya sa aton, dalon niya kita sa new heaven and new earth, and we will experience and he will be with us. So what should be our attitude? Now first nga pagatun-an naton regarding the impregnable hope of saints, first is the attitude of our anticipation. Ano dapat ang aton nga tagipusoon? Ano ang dapat nga balatsyago naton regarding this hope as Christians? Now first is the attitude of our anticipation. Ang una diri is the first

kita nagapangduwa-duwa kundi nga may ara kita kaisog to fulfill the purpose of God in our life. Kumbaga kita naton nga okay Lord, amo ni ang bag-ong adlaw ginahatag nimo sa akon. Balaan ko damo ako atubangon, but I live by faith in you. Balaan ko in subong adlaw, hindi mo ako pagpabayan. Sa pila ka dekada nga nagkabuhi ako, sa pila ka dekada nga may ara man gani ako gin agyan nga mga dagko nga problema kag bagyo kag unos, wala mo ako ginpabayan. And so I will live by faith, subong adlaw, you are the same God who will carry me through. That is the attitude of our anticipation. Lord God, atubangon ko ang ini nga adlaw. Magin aman ikaw sa akon, magin promesa ikaw sa akon, hindi mo ako pagbayaan. And so I anticipate your promise, I anticipate your presence nga magabalik ikaw. And so nga magkahadlok ako. Sa 2 Corinthians 5 verse 8, two verses later, the same, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Now, diri gali si Apostle Paul sa 2 Corinthians, before niya gin-explain ang ininga paglaom, una is gin-mention niya ang iyang mga, ang iyang ministry, ang iyang mga missionary journeys, kung ano iyang ginhimo. Actually, nalipay siya, this is the, the 2 Corinthians is actually, no, kung tanawon naton, hindi amuni ang second letter ni Apostle Paul, kundi amo lang ni ang ikaduwang nga sulat niya nga nakalabot. Kay may ara siya actually ginsulat the severe letter nga ginatawag nga dito hindi gid maayo ang iyang ano tawag sina ang iyang balatsyagon sa mga taga Corinto, pero nalipay siya kay nagbag-o ang mga katawhan nga ara sa Corinto. And as an introduction, no, isa sa mga na-mention niya is ang iyang ginahimo, ang iyang mga sakripisyo, ang grabe niyang pagwali. Kagambal niya, because I have this hope, I have this anticipation, maging aman ang Ginoo sa akon, I don't care kung buhi ako, kung patay ako. And so, ang attitude din rin ni Apostle Paul, kaya naintindihan niya ang iya pagtuo kag paglaom, he is full and with good courage. Kagambal niya, kumbaga, do gusto din ni Apostle Paul i-imply, well, samtang ari ako sa siningalawas, I will use this temple, this body for God. So, amo na ako nga paglaom, samtang ari ako diri, magpagamit ako, kag kung mangin absent naman ako sa sining lawas and I will be present with the Lord, then that is my hope, that is my faith, nga magapuli ako. So, wala ako pirdi. So, that is the attitude of our anticipation. We are full of courage. Also, we are full of faith. Sa verse 7, hindi lang napunan kita sang kaisog, kundi napunan man kita sang pagtuo. We walk by faith and not by sight. We preach the gospel by faith and not by sight. Kaya isa daw, kabudlay mag-share sang gospel or na kulbaan kita or na talawan kita mag-share. Kaya bangun nga pagtulok na ito, uy, dako ni siya nga tao. Or ambalo na ito, uy, amuni nga lugar, tig-agi ni. And so, ang nag-influence siya gali sa aton nga decision nga hindi magwali kay bangod sang nakita naton. Now, diri naman si Apostle Paul, ang iyang attitude towards sa ministry, towards sa threats, towards sa mga circumstance kag obstacles nga ginabutang sang yawa siya tubangan. It's not cowardice, but it's courage. It's not fear, but he is full of faith. So, amuni dapat ang aton nga attitude samtang nagahulat kita sa ginaman sa Ginoo sa aton. We live by faith, no? We are full of courage and we are full of faith. Now, that is the attitude of our anticipation. Now, moving to the next, what is the ambitions of our anticipation? May ara kita ginapaabot, may ara kita paglaom, ara dito sa unahan, looking unto Jesus, looking unto His promises, to the prophecies nga na-plaster. And so, what is our ambitions? Anong gusto natin malabot? What is our goal? Sa 2 Corinthians 5 verse 9, may ara very simple ambition si Apostle Paul. 2 Corinthians 5 verse 9, therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent,

Ayan, hopefully, ano, ika-utso naman din sa Sabado. And it's a Kadayawan special episode ni anapon ninyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lagihon. Of course, ubanuban kita sa isa ka oras kapag naghisgot-hisgot on sa mga katikaran ng atong pagpanguma. But since it's a special episode, unsa kaya ning ato ang mga ano karon? mga katikaran sa atong kadayaman 2026. Katong mga kaigsuunan na to nga wala pa nakabisita na to sa pag-abli sa atong Kadayawan Festival sa Davao. Okay, abrihan na gyud ang atong mga activities sa Kadayawan Festival. Og tungod ni ana, unsabay mga panghitabo sa atong mga kaumahan. Well, good morning sa atong mga partners na sayo pa kayo naging uban na to. And of course, medyo ano ta, dali-dali tagamay tungod kayo na yung mga technical glitches. Sa imang good kining kitara ba? Wate partner nga makiga uban na to? Oo. Sahay lagi kaning refuse to have a company. Agoy! Yeah, good morning sa tanan nga naminaw ka na to karong buntaga. Live na live kita sa ato ang duha ka istasyon, 1197 DXFE ug 1062 DXKI. Of course, kauban na to ang atong partner sa technical side, si Kuya Don Cagas ug si Kuya Julius Maliabo. Elsa, pipila ka mga minuto atong hisgutan. Unsa kaya ning ato ang mga panghitabo sa agriculture in terms of Kadayawan Festival or in the context of Kadayawan Festival? El oras alas 6:14 na sa buntag ug di na nato ni padugay dugayon pa. El na so Kadayawan na pud. Unsa kay mga panghitabo na pod ani ang sa pipila ka mga halos sa tanang pipila ka mga streets nagsugod na gyud pod ang mga rerouting ug syempre

sa panahon na sa durian. Aha, basta kadayawan gani, grabe. Panahon na sa durian, mangustin, rambutan o marang, pomelo, mga bulak, mga produkto, sayaw, culture, o syempre daghang pagkaon. Pero mga kaumahan, o atong mga kauma, napugoy pangutana. Asa mangyud ka gikan o asa mangyud gikan ning kadayawan? Dia ba sa San Pedro, sa Rojas, sa Parada, sa Mall, sa Fruit Stand? Dili oy, dili, siguradong dili po kay sa wala pa niabot ang mga durian o sa fruit stand. Tu apas kahoy. Na wala pa na himong tsokolate ang kakao, tu apas sa uma. Na wala pa na himong kape. Yeah, sa atong pinakalami nga mga coffee shops. Napay farmer nga nagtanom, nagpupo, nagproseso o nagpauga ni ini. Huwag ang mga gulay nga atong gikaon, of course, wala na nitubo sa supermarket. Kaya mga kauma, ang tinuod nga kadayawan nagsugod sa ato ang umah. O mo na karungan lawa, dinilanta maghisgot bahin sa kadayawan. Mula agta sakay full tank na ba? Parte ra bang mahala ang ato ang mga gasolina pero full tank nga. Kay mangla agta, of course sayaw kalimti ang inyong tubig. Nanay payong og ang pinakaimportante. Oh, wala sa imo diet karon ha? Kay mo niya ang agrotourism special. Atong suruyon ng pipila ka mga agricultural destination sa Davao ug atong pangitaon kung ang uma sa likod sa atong kadayawan abundance. Chocolate ba? Durian ba? Grapes ba? Strawberries? Vegetables? Tropical fruits? Honeybees? Uguban pa, tara na suroy na ka sa atong umah.

Yun, no, ma. Padulungog kalinan. Usa sa mga interesting nga farm enterprise stories din hi mao ang Belvis Farm. Usa ka Davao Tourism accredited nga farm. Nga nailhan usab sa durian ug kakao ug konektado sa Rosarios nga value added products. Pero di lang ta mga unog durian ha kay balik kita sa Uma radio program ni. Pagtano na to unsa may nagpagproduce sa maayong nga durian. Good morning day diha kay Bill sa mga Belvis family. Of course, mga kauma, usahay minguntag durian, durian rin natanan, pareho ra. Pero sa farmer o durian enthusiast, daghan kayong varieties o selections nga adunay kalainan. O para sa aning durian enthusiast nga si Lindon Sumaoy. Server, good morning po diha, Server Hilio. Unsa may kalahian sa matag durian? Akong taga Davao ka nga nang kaunyog kag durian. Mailhan na nimo unsa mga kalahian? Of course, unang lami, texture, color, aroma, seed size, production, performance. Labo na gyud ang presyo. Maong sa usa ka durian farm, farm tour mahimo tag tasting experience plus agricultural extension. Dili lang lami, kundili unsa ni nga variety, unsa ang mga karakteristik, pila katuig usa mamunga, pila o unsaon pag-manage ang pruning, unsaon ang pag-fertilize, unsaon ang common nga diseases, o importantly, unsa pagkahibalo na hinog na. Suddenly, ang simple nga pagkaon og durian mahimong agricultural learning experience.

Oo. Na'y ginatawag nga value adding. Mga kininindot sa atong mga kumahan sa makay mga bilis na yung mga value adding ang Rosario Story. Dili kinahanglan matapos na sa ang negosyo sa harvesting bang baligya. Ang durian na himong processed products, ang kakao mahimong chocolate food, meaning ang farm mahimong connected ngadto sa processing o marketing. Ana ang usa ka importanteng mensahe sa atong agritourism. Ang turiste dili lang buyer, pwede mahimong learner o direct customers sa atong mga farmers. O kung makatilaw siya sa farm, mas na siya ay connection sa produkto. Okay. Nabusog na ba mo sa durian? Ayaw sa kayo kay gikan sa baho o katamis sa durian. Din hinapunta sa atong chocolate. Welcome sa Baguio District. Kung gusto nato ipakita ang

Pista kung unsaon pag-transform ang agricultural commodity ngadto sa premium products. Usa ka pa'y nakaklaro. Example, mao diha ang Malagos

Inaanin he, mahimo na tong isulti ang storya 3 to bar. Good morning day diha sa atong partner. Sir Rex Puentespina. So, cacao tree, cacao pod, o beans, fermentation, drying, roasting, processing, chocolate. Pero importante, mga kauma, dili lang sa factory nagsugod ang quality chocolate. Sa farm, nagsugod ang quality kung sayup ang harvest, problema. Kung dili mayo ang drying, problema. Bisan unsa pa kamahal ang imong equipment later on, lisod na kayo ibalik ang quality nga nawala sa imong post-harvest. Mauna akong mag-tour ang consumers sa cacao farm ug makita niya ang proseso, mas masabtan niya. Maudyay nang mahal ang quality chocolate. Dili lang chocolate iyang gibayran ang niya ang knowledge, labor, time, and processing, quality control ug ang farmer nga naa sa sinugdan sa value chain. Mao nay ginatawag na tong genius agritourism. Normally, ang cacao equals commodity. Pero kung ang farm tourism, cacao plus story plus experience. Napag yung cacao plus processing demonstration equals education. Cacao plus chocolate making equals activity. Napag yung cacao plus farm store equals direct market. Cacao plus cafe equals hospitality enterprise. Og suddenly, usa ka agricultural commodity adunay daghang layers of value. O, kana ang gusto na itong makita sa Davao Agriculture? Og napo tayong mga bago ha, ng mga, o kung gusto nga farm-based nga, small holder ng mga factory. O, daghanta din sa Davao. Sa Manning, Louisiana. Pero quality. O, diara po na sila banda. And isa sa mga accredited pod na sa Davao City Tourism Office. Mao ang gitawag natong FARDECO o Farmers of Cooperative diha sa Kadalian. Yogikan ta o usa ka established chocolate destination, pero gusto na ko sa sunod na tong stop dahil na kay kong maghisgot tag agritourism, dili na to gusto nga dagkong establishment lang permi ang makabenepisyo. Unsaon man ang ordinaryong farmer. So, unsaon ang cooperative, unsaon ang farmer community. Mao na ang adto pud ta sa Kadalian, Baguio District. O isa ni sa mga cooperative farmer nga atong na hisgutan o atong nakauban. Dinhi makita nato ang FARDECO Agricultural Multipurpose Cooperative. Usa sa mga agricultural destination nga gilista mismo sa Davao City Tourism Office sa ilahang agri-tourism attraction.
Importante po kayo ni, kay ang cooperative model mahimong bridge gikan sa individual farm ngadto sa community-based farm. Imagine ang usa ka farmer sa kakao, sunod ang farmer sa durian, ang women group processed products, ang youth sa tour guides, ang cooperative marketing og coordination, ang local transport magdala og bisita, ang local nga food enterprise mupakaon daghang makabenepisyo sa ilahang tourism o turista. Kana ang gusto natong agritourism, dili lang tourist arrival, pero naay ginatawag natong local economic circulation. Unsa man kini, ang kwarta sa turista magtuyok sulod sa farming community.

0: on that.
1: Dito sa next stop. Mga kauma, natay quick quiz. Kumuingon tag vineyard, asa ang inyong mahuna-una? France, Italy, California, La Union. Unsa man kumuingon kog Davao? Oo, part sa emerging Davao Agritourism Experience ang vineyards o grape-grown destination. Ugi-appeal gani ang grapes o vineyard experience sa gina-develop ng Davao Abundant Harvest Tourism Circuit. Nindot kayo ni nga example sa diversification kay usahay natay mindset nga sa deri sa Davao maura ni ang pwede. Pero agriculture evolved. Natay mga new varieties. Natay technology na ay protected cultivation, na ay microclimates, na ay entrepreneurial farmers nga willing mo experiment o kana mismo ang mahimong attraction. Kini man kong farmer, no, as innovator, mao ni akong gusto makita nga mga sa mga bisita. Sa dili lang tao nga nagkupot og pala, farmer is an innovator. Nag-observe sa iyang weather, nag-adjust sa iyang planting, nag-test sa iyang varieties, nag-manage og soil, nag-control sa mga peste, nag-desisyon base sa market. Agriculture requires science. Ilang science, it requires experience, risk management og wisdom. Oh, ingon pa bitaw ni Sir Lyndon Sumaoy, katudaong natay AI farmer. O katong farmer nga nagsige lang og tanaw sa AI unya, wa siya kabalo nga mauna lahi-lahi naman day ang gipang introduce. Ay, ayaw mo kumpiyansa ning AI ha kay general man gud nang ginahatag sa AI. Oh, maghatag dayon unsay mga abono nga di mao. Ang pinaka the best gyud ana is of course dunay pag-observe kung unsa ang imong yuta. O ginanay, masi sa imong experience, imong uma, kabalo ka, unsay klase nga abuno ang ibutang. Huwag mo na ginatawag na itong wisdom. O pinaagi sa agritourism, makita sa publiko ang intelligence nga naa sa farming. Salamat sa Ginoo sa maoy gihatag nga opportunity, kay opportunity ra man gining pagpanguma kaning yuta di man gini ato gihatag ang tag pribilehiyo og opportunity sa atong labang wa kagagahom nga makauma. Ayan, nakaupat na ta. Sa di pa ta magpadayon, a break sa tagamay. 6:35 in the morning. Good morning diha sa ato mga partners. Kuya Ernesto Tartado, salamat kayo for being with us this morning. Sir Celso Bughao, sir, salamat kayo for being with us. Hoy, congratulations ninyo diha. Daghan naman kayong mga awards. Gipang hakot, sir. Daghan kayo yung gipang hakot ng mga awards. Sa atong pagbalik, asa napunta mo? Adto, atangi human ni ini.

Ayan, welcome back sa itong balik kita sa umas special episode Kadayawan sa Davao 2026. O, nakapagpahulay na ba? Nakainom gamay o kape? O, naka-personal necessities? Padayon ta sa itong biyahe? Okay, saka na! Padulong na punta sa Marilog. Ablihi gamay ang bintana kay Bugnaw na. O, dinhi sa officially listed agritourism attraction sa Davao City. Tourism office mao ang Bemwa Farm Fresh sa Barangay Dato sa Lumay. Adya mga strawberries, lettuce, herbs, high value vegetables o syempre picture. Pero balik kita sa umamani. So, di lang sa tamag selfie. Tanaw na to ang farming system. Ngano kaya lahi ang Marilog? Of course, ang elevation, temperature, rainfall, soil, microclimate, mauni mga factors nga naka-influence sa unsay maayong nga crop sa usa ka lugar. Mauni nga ang magandang teaching opportunities sa farm tourism. Ang turista mahimong makasabot nga dili tanang tanom pwede itanom bisan asa. Kaya yung partner natin, Sir Ed. Sir Ed Dulatre, dyan sa Region 2. Kailangan natin tingnan yung farm na sinasabi mo. O baka kasi hindi po compatible yung ating lupa, elevation at iba pa. Hindi po lahat ng mga tanim pwedeng itanim sa hitaan. Ang farmer kinahalan makabasa sa iyang yuta, climate, elevation, water availability, market, season. Maunang ang Marilog agricultural landscape lahi sa lowland Davao o kana ang difference tourism asset po ni. So dala ang mga bata sa farm. Nako challenge sa mga parents. Dalha ang inyong mga anak sa farm kay daghang bata karon kabalo asa makita ang lettuce, ang tubag na adiha sa supermarket. Kabalo asa makakuha og milk, ang tubag na sa refrigerator ayay. Kabalo ba asa makapalit og chocolate? Ang tubag sa convenience store. Pero pangutan na, asa mang gyud na gikan? Mao nga valuable ang farm visit. Let them see the food growing, let them touch the soil, let them meet the farmers. Kay bisan ang bata nga imong gidala sa farm karon, ubasin ang kanang bata nga imong gidala sa farm karon, maoy mahimong agriculture. Mahimong researcher, food entrepreneur, agricultural engineer o farmers sa sunod nga henerasyon. Karon balik na punta gamay diri sa tropical fruits. Isa sa mga nalista pod sa ato ang mga agritourism na usa ka destinasyon makita diri sa
Davao City Tourism Portal mao ang Gap Farm. Gina-describe kini Isep Orchard nga dunay durian, rambutan, pomelo ug uban pang tropical fruit. Mao ni ang perfect place para ipakita ang concept nga Davao is fruit growing region. Imagine ang bisitor gikan sa laing lugar walay durian tree. Fruit stand na pero walay tree. Pero dado ni mo diri sa orchard, makita niya mauday ni ang kahoy, mauday ni kadako, mauday ni ang bunga, mauday ni ang pag support ani, mauday ni ang management. Suddenly ang prutas aduna istorya sa story. Kainomdom noon ko sa isa nako ka pasahero nga dili taga diri, apan giagi nako diha sa kanang lugar sa paingong Mintan. Diha sa ato ang Bureau of Plant and Industry. Nagtanong-tanong, ano yan? Anong kahoy yan? First time din na makakita. Og mangustin. O, nang importante ang ato mga kabataan, labo na taga Davao ka. Nga wa ka katilag durian mura og aha. Well, of course. Dayon ta sa tong laag. Ay gamay nga farm worker nga walay swildo. Mga yung mga bees and pollinators. Hugihan kayo, walay absent. Walay overtime pay, walay payroll. Pero importante kayo sa agriculture. Ang atong honeybees o ang buyog. Ano kaya? Yes, so bilang importante eh, kay nga naman, the beekeeping o bee farm experience mahimong usakan nindot nga addition sa Davao Agritourism. Ako bitaw di ako ginadala akong mga partners sa mga atong mga farmers. Diya man kay Sir Lindon, kay naa siya'y bees diya. Onya, ang iyahang practice sa pag-farm is kaning regenerative agriculture. Kay pinagi makatudlo tabahin sa kaning bees sa pollination, biodiversity, ecosystem services, honey production o conservation, usahay, abinato, wang agriculture farmer, ang fertilizer, tanumra. Dili po. Ang agriculture, dili lang diha sa fertilizer, tanom o farmer. Ang agriculture is an ecosystem na ay ginatawag natong soil microorganism, na ay mga insekto, na ay birds, na ay microorganisms, na ay tubig, na ay kahoy, na ay pollinators. Mao na kung wala o kung mawala ang biodiversity, maapektuhan po ang agriculture. Well, 6:48 in the morning. Asa napunta? Karon padulong ta sa usa ka well-known highland destination sa Davao, ang Eden Nature Park.
Ang official Davao Tourism Portrait mismo ang nag-feature sa Eden isip usa ka major destination sa syudad. Og valuable ni aron sa atong diskusyon ay makita nato ang intersection sa agriculture, landscape, food, nature and tourism. Mao ni ang mas lapad nga concept sa natural tourism. Ang turista dili na kinahanglan tanom lang iyang tan-aw. Pwede ang farm experience ma-integrate sa food, nature walk, landscape, education, local products, recreation, ug environmental awareness. Pero nako'y importante nga reminder. Dili po kinahanglan mahimong resort ang matag farm. Ang farm tourism must remain a farm first. Sa atong pagbalik, atong hisgutan, kung saan may makuha sa farmer, ani? Farm first. Hey, good morning, the idea sa atong mga partners nga nakiguban pa nato karon nga buntag, no, sayo-sayo kayo kanili ni Roda Lakihon, Ma'am Dumilin Laure, good morning, Sir Jim Simato. Oy Sir Romaras, Sir, kumusta niya bro? Si Jerlyn Plenos, salamat kayo for being with us this morning. Sa itong pangbalik, manini.

Okay, welcome back sa itong programa. Balik na ta, no? Humana ta sa itong road trip. Balik ta sa importanteng pangutana unsa may makuha sa farmer ani. Kay kung daghang turista pero walay income ang farm, walay pulos. Ang farm tourism, mahimong additional enterprise, pananglitan kay naakay durian farm, normally imong income fresh durian sales. Pero kung tourism ready, farm tour, durian tasting, pick and pay, seedling sales, processed products, farm meals, coffee, souvenir training, photography, direct selling, and suddenly ang usaka farm adunay multiple income streams. Pero klaruhon nato, dili tanan farm kinahanglan mahimong tourism destination. Ug dili kay nagbutang kag welcome to my farm, tourism ready na dayon. Kinahanglan safety, clean water, sanitation, comfort room, water, waste management, food safety, parking og safe loading area, trade guide, naay mga visitor rules, emergency procedures, biosecurity og respeto sa local community o kultura. Ayaw po isakripisyo ang farm para sa turista. Importante kayo ni farm tourism must support farming. Dili farming ang isakripisyo para sa turismo. Kung naay livestock farm, biosecurity. Kung naay nursery, prevention o disease prevention. Kung naay organic farm, protektahan na ang organic protocols o production protocols. Kung indigenous community, respect culture ownership and consent. Kung watershed, environmental protection. Kung biodiversity area, carrying capacity. Dili tungod kay daghang turista, success na. Ang pangutana, nadugangan ba ang income sa farmer? Naprotektahan ba ang environment? Narespeto ba ang kultura? Nakat-on ba ang atong mga kaigsuunan o ang mga bisita? Kung oo, kana ang meaningful agritourism. Ang dambo na to, Davao Community Agritourism Circuit. Mga kaumahan, mauni akong gustong makita. Dili lang adto sa sikat nga farm, kundili adto sa farming community. Imagine, usa ka barangay, durian stop 1, durian farm, stop 2, cacao farm, stop 3, coffee farm, stop 4, vegetable farm, stop 5, beekeeping, stop 6, women group processing center, stop 7, local cafe. Ang youth mahimong guides, ang farmers mahimong resource person, ang tricycle o habal-habal drivers mahimong transport partners, ang local cooks mag-prepare o pagkaon, ang cooperative mag-market para sa local products. One tourist, many beneficiaries. Kana ang inclusive rural development. Ug mao kana ang opportunity nga nakita nato o makita sa Davao Abundant Harvest Concept. Dili lang kita magingon, welcome to Davao. Mas nindot, welcome to the farms that feed Davao. O di ba? Well, kadayawan challenge na to. Bisita o gugma. No? So, naay mga palit sa farmer diha. Busa kung ang atong mga kaumahan na ko'y challenge ninyo, mga kauma. Dari ka sa kadayawan, kung naamoy bisita, dadaa sila sa farm o taga Davao ka, pero wala ka pa kasulod sa cacao farm, adto. Wala pa ka kakitag durian orchard, adto. Wala pa ka kakitag strawberry nga nagtubo, adto. Pero kung mo adto, ayaw lang picture-picture. Pangutan ah, ma'am, unsao ninyo pag-produce ani? Sir, unsay inyong problema sa farm? Pila katuig ni una mamunga. Unsay inyong variety? Unsao ninyo pag-manage ang mga soil? Unsa ang inyong produkto? Ug human, ala sige pug pangutana, palit pod. Kay mahimo kang mag-post og support local farmers, pero kung wa kay gipalit, support caption ra na. O diba? Palit sa farmer, kaon sa local food, palit sa local processed products, bring home ng Davao coffee, Davao chocolate, durian products, honey, fruits, vegetables, uguban pang produkto sa atong farmers o MSMEs. Kay imong gasto, income sa rural household.
Mga kauma, sa dili pa taman na milit, balikan lang nato ang pinaka-essence sa kadayawan. Pasalamat. Kainindot ang reminder sa Psalm 65:9, nagingon, you care for the land and water, you enrich abundantly. Nindot kayo ang hulagway, yuta, tubig, abundance, harvest, pero ang abundance dili lang konsumohon. Gisalig kini kanato ang pingan, ang yuta, ang pingan, ang tubig, ug uban pa labo na ang atong kultura, respetuhon. Kana, in closing, huma naman tayo igong oras mga kauma, huma naman taglaag, no? Huma na taog atong bisitahon, no? Pasalamati ang Ginoo sa yuta o kadagaya nga iyang gisalig ka na to. Ako si Janos Lakihon uban si Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Gikan sa uma, padulong sa lamesa, gikan sa farmer, padulong sa merkado, sa Diyos ang himaya, maayong Sabado ka na tong tanong.

0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo nga Sabado morning? Dira sa DXKI, temprano pa kami nag-greet sa inyo dira. How is the weather dira sa inyo? Kamusta DXKI, General Santos City, Coronadel City, dira sa South Cotabato sa Kipalbig, Tampakan. Okay na kamuda, Miss Bona? I hope maayugid ang aton mga pamatsyag, no? Rain, init, and then rain naman, no? And then init naman. Pero sige lang, kinanglan, strong it ang aton mga immune system. Kamusta kada Jeanette Katakutan? Si Luz, si Lerma, si Ginilin Roca. Okay lang kamuda ang mga Roca sisters. Merly, salamat kidya Merly sa pag-feedback. Pagkatapos isang program, ga-message kinaya sa akon si Merly Hospital. I hope you are fine. I hope you are good. Padayon lang gid kita, Merl. Nanding Parkasyo, good morning sa inyo ni Totong Villanueva. Kag kay Linda Samonte. Dira sa Surala, kamusta si Erlinda kag si Magne? Sa Surigao Community Bible Church naman, welcome sa inyo. Diri sa Alegria Murcia. Diri sa NIR. Sa Manapla, GBCN, si Jorkem, kamusta man? Jorkem, magpulo pa ba tiyag? First Baptist Church of Central Hawaiian sa aton mga engineers dira. Engineer Sweny, Engineer Marie Jane, si Imo Carmi, si Genevieve. Jen, I hope okay nag-tune in ka na. Sabado subong manangkora, nagpulo pa Hawaii. Mama Ming, kamusta ang pamatsyag? Mag-relax. Manang Sarah A., ti nang sar, magpaayo kagid ha. Manang Linjay, ari ka sa Bacolod, welcome. Leeds, okay ka lang da. Nong June, kamusta ang negosyo? Kag sa kay Nanay Bell, Nay Bell, Sabado subong, magpulo pa huway man. Attorney JM, welcome sa Mom's Heart. Kag sa imo da Sir Rolando Plenyago, duty ka subong sir, thank you gid sa pagpamati. Ang daughter sang akon nga good friend way back high school ko, Maika, thank you gin Mikes for tuning in and for your prayers. Days, okay ka lang Days, kamusta ang pamatsyag? Padayon lang kita Days ah, sang pagpabulong kag sag pagpaayo dira sa Pontevedra sa kay Daisy Cordova. Balik kita diri sa Villamonte sa kay Luri kag kay Meredith. Good morning. Manang Feli, kamusta ang imo nga Sabado morning? Manang Merly J, si Miss Cheryl Arina, no? So naga-join na siya, naga-tune in na. Naka-jet set na, nag-abot na diri sa Bacolod City. Welcome gid, Miss Che. Si imo da Miss Lourdes Lubaton kag dira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, good morning da sa inyo ni RV. Maayo man da ang weather ninyo, Nay Mercedes. Maghalong gid kita, no? Ka-erratic sumong sang weather naton. Dira man sa kay Miss June Villalba Umadhay sa Guimaras. Kag ang akon, dira balang prayer warrior sa Alimudyan, Iloilo. Nga nagapadayon sang pag-tune in. Kag nagapray, Roda. Thank you very much. Sa inyo dira ni Preciosa. Kag ni Orfa. Kamusta? Diri sa Bacolod City, sa kay Ma'am Virgie Salgado, welcome to the program. Sa imo dira Ma'am Sarah Escalona sa Mansilingan. Kag sa kay Chin Chin, nga naga-Facebook Live. Kag sa kay Jasmine Kate. Chin, thank you gid ha. Ang imo nga presence sa mga special occasions, sang family mean a lot. Alright. Ti, nagsugod kita sang aton nga stress nga topic last Saturday. Today tapuson ko. And then, nagambal kita, basta stress gani, ang una ginayangaga abot sa mindset naton, negative, no? Basta gani stressor, say, ari na naman, stress naman ako, ang wrinkles ko, no? But, according sa research, and this is by Eliza Schaefer, there is the positive side of stress. So amo ni subong tapusong ko na ni next Saturday lain naman ang topic naton. Kay kun grabe bala kita ka tension. Tensionado, no? Ti nagakapugday kita, nagaluya, no? Nagaka mabakat ba una no na lang ning pangabuhi. But there is a new way of looking at stress. Kag ini maka-improve sang aton ikaayong lawas and even make you happier. So what is the positive side of stress? Hindi tanan nga stressors malain. According sa aton nga study, 75% of adults naga-report kag naga-experience moderate to high levels of stress sa nagliligad na nilang studies, and nearly half sang stress levels nagasaka over the past year. Amo ni ang ilang findings. Ini nga mga perpetual pressure can take its toll sa aton ikaayong lawas. Kabalo kita, there is such a thing as chronic stress and acute stress. Kun chronic, amo ni ang daw wala nang gidya balaga bakasyon, sige-sige na gid. This is probably the largest cause of aging that we have today. Hambal ni Dr. Michael Roizen, MD Chief Wellness Officer of the Cleveland Clinic dito sa Ohio. Siling ni Dr. Roizen, over time, kung chronic ang stress, makalid sa depression, pain, and chronic diseases, and either as a result of changes to the body itself or because stress leads to unhealthy behaviors, pwede kita mag-overeat, pwede gani kita mag-kadto sa alcohol, no? And it becomes a habit nga nag-alcoholic ka na, or even smoking. But ariho, ano abi kung ang approach naton sa stress was to emphasize the positive rather than the negative? Sa bagong line of thinking, ang researchers nagambal, it's not that stress is inherently bad. Inambal ko maningan isang nagligan na Sabado. It's all in how we view it. Kung paano kita maglantaw sang stress. Kagun i-consider natin stress to be a motivator rather than something emotionally debilitating, ang response sang lawas naton makakambyo. A stressful situation is not bad by itself. It's how you perceive this event na nag-create sang potentially negative reaction sa imo body. Hambal ni Dr. Michael Roizen. So ano ka katabo? When we say under stress kita, under pressure, hindi bala mo na nga ton kinabatsyag. Kuba-kuba of the dughan, ibandog ka palang urog ang unod, no? Stress is an automatic response na nag-date back ini sa aton ng mga caveman days. Amo ning gina-istorya na ton sang nagliligad, the fight or flight response. Kaysa ko na nga chimpo, caveman ng mga days, no? If they are faced with sudden danger, ang lawas nila nagakadto into high gear. Kag kun mag-high gear gani ang aton nga lawas, ang aton bloodstream nagaka-flooded. Kag sang mga hormones nga, amo ni si cortisol, si adrenaline, kag ini nag-elevate sang heart rate, nagasaka sang blood pressure, and send more oxygen sa aton muscles to help you get ready. Either do battle or flee the scene. Pero subong ini nga alarm system may be activated in seemingly more benign situations. Kiti tapos naman yung mga caveman days, o ay naman tiyaga pang hunting. We are talking about under pressure, the positive side of stress. We will continue our topic after our music break.

Nagabalik kita sa aton nga Saturday program. This is Mom's Heart on DYVS Bacolod. Upod ang DXKI. Ako si Joy Pastoral. You can also catch me sa aton nga Facebook Live. Pangitaon mo lang ang DYVS kag ang Mom's Heart, no? Sa DXKI, we are heard earlier, 6 a.m. Diri sa aton sa Bacolod City, we are heard at 11 noon. Kamusta ang aton nga mga Sabado morning? Kabay pa nga maayo ang pamatsyag, you are cheerful, kag inabala nga, Lord, anything goes. Basta ara ang Ginoo sa aton. Topic, the positive side of stress. So, hambal naton kaina, nagambal si Dr. Michael Roizen nga ang ginatawag naton ni nga stress, dysfunctional response ini sang aton lawas in this day and age. Inablakis nga ginakat ikaw sa traffic, nubog og tas kagid, or nang late ka na, ang bata mo gahulat to, tikuni grabe ang imong stress hormones. And kung ang imo lawas is constantly bathed sa mga stress hormones nga ini, it can create a host of well-established health issues. Alright? But ariho, while we all experience stress to one degree or another, whether it's chronic, whether it's acute, inabala ang mga gapaminsar who are more on the positive thinkers nga it's doing them harm may actually be contributing to a self-fulfilling prophecy. Inakon magpaminsar, ikaw gani nga, bow stress ako, nagalalae nagid ako, nagaugtas ako, bausus, inablangin na dugangan mo pagid. And you are being positive ikaw nga negative ang dating sang stressor sa imo, then it becomes a self-fulfilling prophecy. Sang iban nga study sa University of Wisconsin-Madison, nag-study sila sang 29,000 people nang pakita nga ang mga tao who were convinced that having high levels of stress may negative effect sa ilang health were 4 times more likely to be in poor physical health and 5 times more likely to be in poor mental health. Ikomparar mo sa mga tao nga wala nag-view sang stress as being so dire. Normal ang stress every day, no? Amo na blambal naton, ginapamahaw talang ang stressors naton because it's a way of life. Amo git ina iya. Kung ano ang level sang stress nimo nga naga-impact sa imo ikaayong lawas, amo nang naga-affect sang risk of dying prematurely over sang ginatawag nga study period sang aton nga mga researchers. So ano ang dapat naton himuon? We are talking about the positive side of stress. Ang abal naton kaina, we are under pressure. So, how do we manage ining ginatawag naton nga stressors? We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sa aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Thank you for tuning in. Kamusta ka mo dira sa Alimudyan, Iloilo? Okay lang da ang weather ninyo, Rod? Dira iya sa Kipalbig, Tampakan, Merle? Okay lang ka mo dira? Ti nang padayon lang kita ah. Whether it is raining cats and dogs or nagatagi ti ang init, ti kinanglan creative kita, no? Kung paano mag-design, islan mo na blang chimpo? Of course not. Alright. Ti stress naman ino. Kung nangalay ka kag naulanan ka, ti sige lang ah. Alright. Kadamo gali sang reason why ang aton attitude about stress may be doing you harm. Ari na ho, kanami siniho. Nang kisabala mga gagmay nga butang, yung padalman, tagid, no? Nag-overthink it kita. Na pwede malang na ma-view naton nga, ti, kisa, nag-help man magpawala mo, no? Depende sa situation. Ari nga basang aton nga research. Ang rason nga ang attitude naton sang stress nagapalain sa aton is it may be behavioral. Kung nagapaminsar ikaw nga stressed out gidya ikaw, which ti, oo ah, stress ako, you're more likely to reach for a cocktail, base hindi lang na cocktail, no? Cigarette, ang imo dira nga mga comfort food, your cookies, your pastries, your ice cream, or other ways to help you cope that might not fit into a health.